0: sa hapon. So, unsa pa inyong gulat? Aduana ang Managers Lending Corporation.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
4: Kaobalaw rin si sir. Kagagulay di Polog City. Ko ang gibati nga sakit kapong na-diagnos ko nga colon cancer stage 3. Magkulak na ko at to. Hirap. Gayon maglisod ko CR. Pero gidala-dala ragid na ko sir. Nalipay ko. Magpasalamat po ko sir na nakagamit ko sa inyo na power pen. Sa maskin tulog pa lang ko naka-inom sa power pen. Nang gawas jud ang mga kuan dautang na naka-stack mo nang dako jud pong pasalamat jud sir tanan mga naminaw karon sa inyong programa tulay lang jud sila wa jud ay imposible nigaan jud akong lawas sir
5: Mega Pure Herbal Capsule the 9-in-1 capsule.
6: Ang constipation usa ka kondisyon kung asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
7: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko maka halos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hagatulo sa Osaka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
6: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
8: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! Ah! Tugs Tuga! Tugs Tuga! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
9: Oh no!
8: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one. Sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 Infinite at Radio Panabo City. Daylight by Maroon 5. Anong oras mangigala? Last 8 suggest na. Welcome sa itong programa niya Top Radio Hits sa Morning Edition. Kapag niyang DJ Papa Kebs ang nagsasabing bahala gulay gugma basta na ay kwarta. Ayos, good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio o madunggan dito sa 90.9 Light FM. Ayan, sa uban ninyo si Papa Kev sa saka oras niyang tuluman nun mga higala. O it's already Monday mga higala. Ayan, it's September 14, 2026. Ayan, so adlaw nga Lunes mga higala. Ayan, so for sure mga higala, galangi or gamugot ang naong kay Ting Juti na sa... mo na nga dili dapat magmugot mga higala kay ugma sweldo naman sa ayan so paldo ayan so good morning sa tawo mga tigpaminaw karon sa mga bagong mata ayan so good morning kayo tanan asa man madunggan ang tingog ni Papa Kev so ayan so good morning kayo tanan ayan so murag di ta madunggan dito sa Light FM Kibawi Bukidnon ayan so good morning sa mga tigpaminaw sa tawo ang transmitter side diha sa Mawab Davao de Oro ayan so good morning kayo tanan good morning sa tawo mga tigpaminaw sa mga lagyong dapit especially diha sa Talaingod mga higala aga diha sa Kalinan ayan sa madungog ta diha sa Kalinan Mintal aga diha sa Pakibato district ayan sa madunggan ta diha kan diha sa kang Julius na area ayan so good morning kini tanan ayan sa mga gustong mo text ayan so text lang mo sa tong hotline number sa 09121751291 ayan 09121751291 aga good morning sa tong mga tigpaminaw karon labi diha sa Big Shop mahigala ayan so diha kang madam diha sa Rose Bake Shop ayan so good morning si mamam sayang baker diha ayan sa lami kailangan mushroom mga higala ayan so, automatic dayon init man so automatic kapi dayon ayan so good morning sa mga ating paminaw diha sa to mga commuters karon ayan na to ang mga motors motorcycle mga higala mga bus driver ayan so good morning ngayon tanan okay diha sa Itiri mga higala sa Ibanez and diha sa Marata Itiri ayan so good morning ngayon tanan good morning sa to mga tigpaminaw diha sa palengke mga higala kung asa man mo na palengke mga higala ayan so good morning ngayon tanan ayan usubun ako sa gusto mo text ayan so pwede mo text sa itong hotline number sa 09121751291 ayan sa 09121751291. Alang oras mga higala, alas 8:12 na o kaning oras hatod kaninyo sa Vital C.
1: Nagsigi ka bobo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
0: Ayan, so available to ang Vital C mga higala diri sa itong station o sa ito ang mga paboritong butika. At ang Vital C, gentle kinis itong tiyana, made from veggie capsule o nagkasuporta sa inyohang daily wellness. Busa, gamit na mong Vital C, mga higala. Ayan, so available siya sa mga butika, mga higala. Pag available po siya dari sa ito ang istasyon. Ayan, sa mga siyabi na karon mga higala, no? Nag-ulan-ulan na dyan. So, hilig na ito ang ubosipon, trangkaso, mga higala. O gahina na ito ang immune system. Ayan, so gamit na mong Vital C, mga higala. So, manang prevention is better than a cure. Ayan, so, ito ang mga tigpaminaw karon. So, pwede mo ma-visit dari sa itong station sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño. Ayan, so kilala mi sa PCN mga igala dari sa Deco Building, second floor pa wala. Ayan, so dari ato ang station sa Infinite Radio. O sa mga nangitag sa Bon, ato ang Kutis Mistisa mga igala. Ayan, so available siya dari sa ito ang mga butika o dari sa ito ang istasyon. Ato ang carrot papaya soap and glutathione. Ayan, so sa mga na ay acne diha, mga oily skin, mga uneven skin, o sa itong mga kababahian na pwede, dari, pwede ato ang Kutis Mistisa. Pwede siya sa himog feminine wash. Ayan, so gamit na mog Kutis Mistisa, mga higala. Of course, pag nindot inyong sabon, kung man ninyo ligo, dapat gamit na mog case fragrance. Ayan. permente. Para perminti, humot ba? Stay humot. Gamit na mo o case fragrance. Ayan, so sa mga nangutan na, so natay available panlalaki and pambabae dere mga gala. So pwede mo mag-visit dere. So natay tester dere. Kung saan yung bet na pahumot, sige, go. Muna na siya. Ayan, so pwede mo mag ato dere. So tula ka lang itong door mga gala. Kay wala tay doorbell kay naguba ang bot ato. Gano'n naguba ang doorbell? Yes, panangita po ato ang kwan mga higala, ato ang haplas, ato ang Hagonoy Liniment Oil and Hagonoy Rub. Ayan, so pwede mo mag-ato dere mga higala. So available ato ang Hagonoy Liniment Oil and Rubs. O available po na sa mga butika mga higala. So natay packet size sa Hagonoy Liniment Oil. Ayan, so pwede mo magpalit mga higala. So 60 pesos lang. So pwede nyo ibutang sa bulsa or sa bana. Kwan ba nga ng good to go na haplas. Ayan, so sa mga hilig biyahe niya. Ayan, so good morning kanitanan, especially sa itong mga commuters karon na padulong og syudad mga higala. Ayan, so ting trabaho naman, so pwede na mag kuha na ito ang mga ato ang mga commuters mga higala kay namang uban good na dagaton na malipong mag-bus. Ayan, so pwede mo mag palit og Hagonoy Liniment Oil. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw dira sa kapulisan mga higala. Ayan, sa mga men and uniform. Ayan, sa dito na makalimtan mga higala. Ayan, so napoy uban pod na mga school mga higala. Kaya muraga same break ata, I think. Ayan, so relax sa sila ang mga panimalay. O maka day off pod ato ang mga ginikanan sa mga balon. Pag day off ang mga ginikanan sa balon, ayan, sa mga kamatanunan nara sa balay, mag-tiktok-tiktok, mag-Brazilian dance. Ayan, so usan na mga Brazilian dance ba? So, tanang mga estudyante na bata, siguro kabalo na mag-Brazilian dance. Si Papa Kebs, di ba? Pajud tawon. Ayan, so good morning na ikang DJ Arian. Ayan, kang DJ Arian. Ayan, so nagpa-greet siya. O, good morning. Pag-greet ko, sir. Ayan, so good morning sa mga DJ Arian. All the way from, there is Panabo City. Ayan, so nag-break ba mo, DJ Arian? Hindi siya break sa gugma. Ayan, same break. Ayan, sa school. Ayan, so good morning kang DJ Arian sa iyang mama di ha. Good morning! O, good morning sa itong mga tuang mga tigpaminaw diha sa Karwasyan Iskoy diha sa Dio Subdivision. Ayan, so good morning kanitanan. Good morning! Ayan, sa usman ako sa gustong mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so gikan kang 578. Ayan, ayo na si DJ Tekla. Ayan! Ayan, so si DJ Tekla unya pang hapon ata. Ayan, so unta maka-onboard si DJ Tekla kay wa na'y onboard. Ayan, so grabe magpadato ng DJ Tekla ay. Eh. Ayan, so good morning kang DJ Tekla. Ayan, okay, good morning guys. Ito ang mga tigpaminaw dira sa Ulingan, mga gala dira sa Gulayan. O sa ito ang mga motorista karon na ingon pa nila daw na musaka na daw ito ang gasolina up to 100 pesos. Ayan, so muna ang ambot na lang ani, magrenta na lang tagkabayo ani. So, I hope na dili maabot ina na mga gala, no? Kailoy, kay taon mga gala. Ito ang mga drivers, mga pedicab drivers mga gala. Na 100 ng litro sa gasolina, magrenta pa, di ba? So pangkaon pa nila, so unsa na lang mauli nila mga higala. Tumaw nang hinaot na dili ma 100 pesos kay Luik yu kayo. But sa kuwa po personally, isod po kaayo mga higala kay mo transportation na to kay gasolina man syempre. Di naman tayo mag-commute karon kay na naman tayo motor, ayan sa mo nang isod po kaayo. Ayan, so I hope na dili siguro ay balag mo taas na lang ang kuan ang presyo sa mga vape and sigarilyo. Ayan ang gasolina. Ayan, so dito sa ito ang topic for today sa adlong Lunas mga higala. Ayan, ah okay, ayan, wellness break sa mga teachers, papakebs o term break sad sa mga students. Ayan, so karon po kanong wellness break. Ayan. Sama na dapat jud naka wellness break ato ang mga estudyante mga teacher. Syempre 24/7 na sila bisag way class mag-ingon gyapon nag lesson plan og tig check sa mga sa ba activities and exam. Ayan, so walang good morning sa kuang mama di ay diha sa Sulop Central Elementary School sa kang mama Virgie o siyang mga tropa pips diha na mga teacher, ang mga senior na mga teacher. Ayan, so ayan, sa manang for sure siguro mahigala na tapok-tapok sa dito or naglaag-laag. Ayan, so good morning si mama. Ayan, diha sa Sulop Davao del Sur. Ayan, so dirito sa tuang mga... Ayan, so greet ko Papa Kebs. Namin ako dire sa Carmen. Ayan, so good morning sa mga taga Carmen di ay. Ayan, so good morning sa tuang mga taga Carmen. Ayan, so unsay ganap diha na ay kwan diha, na ay kaon diha. Okay, abantis Papa Kebs after sa kong program. Ayan, so dirito sa tuang topic for today sa adlawng Lunes. Ayan, so dara kayo. Ayan, sa tuang mga tigpaminaw sa tuang... programa. Ayan, sanay nag-aatang sa tuang topic for today. Ayan, so ayan, rita kang texter 4384. Papa Kebs, good morning. I-greet lang nako ako ang mga auntie o uncle na nalipay kay nag-ulan na jud sa wakas. Hihihihi. Ayan. Tama jud mga higala, no? So, dire sa Mindanao, talag sarata makakuan og ulan mga higala. Ayan, sa muna ng gahapon sa Davao City, mga around 11 at ato, I think sa udto hanto naghapon ulan jud kayo. Ayan, so muna nga naglisod si Papa Kels pag uli taon og balik og Panabo. Pero dire sa Panabo, I don't know kung unsa oras ato nag-ulan dire. Kay pag uli nako basa naman kayo ang dalan mga higala. Ayan, sa muna nga malipay pud ta na nag-ulan. Dili na ta kuan, dili na ta uga. Ayan, so drita kang texter 5482. Ayan, kang hello, good morning Papa Kebs. Akong i-greet akong mga kabanan sa Ratsada Toda Tricycle Driver sa Panabo City. Sila Panagsagan Family, Salino Family, Dilacos Family, Madera Family, Tobias Bato Family, Apelido Family, Rapaz Family, Vidal Family, Suelto Family, ug sa mong silinganan na Minaw. Karon sila Jimboy, Sally, Wawe, Kem Amor, Vilma, Donald, Suelto. Ang nag-greet si Jojo Tampos from Santo Niño Proc 3A, Carmen, Davao del Norte. Ayan, so good morning kang Sir Jojo Tampos.
2: Good morning!
0: So sayang mga gigreet na family mga higala. Ayan, so daghan jud kaila ni si Sir Jojo Tampos ba. Ayan, so good morning sa inyo diha. Ang sa mga naminaw sa Carmen sa Purok 3A. Ayan, so good morning kanyang tanan.
2: Good morning!
0: Ayan, so dalita sa tuang topic for today. Ayan, so sa tuang topic for today. So dalita naman kayo ni mga higala kay Lunes na Lunes man.
2: Ayan!
0: Ayan, sa tuang topic for today na unsay pinaka-common yung na reason ngano malate ang isa ka tao. Ayan, sa mga naminaw sa 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM. And I think, check na to niya kung nakakonek ka to ang Light FM Kibawi, Bukinon. Ayan, so good morning kang sa to ang mga tigpaminaw diha.
2: Good morning!
0: Good morning kang Engineer Wolfie and kang Ma'am Rose.
2: Good morning!
0: Ayan, sa to ang topic for today na unsay pinaka-common na reason nga no malate ang usa ka tao. Ayan, so mayroon na Papa Kebs. Kana mga sigirag TikTok tagagabi, Papa Kebs.
2: Ayan!
0: Ayan, so pwede mo mag-text sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. Ayan, 09-12-175-1291. Ayan, so ito ang topic for today na unsay pinaka-common na reason. Ngano malit ang usaka tao. Ayan, sa pagbalik na itong mga igala, ito ang pambasa ng mga nag-text sa ito ang topic for today. Sa ito ang... topic na unsay pinaka-common na reason ngano malate ka. Ayan, so kaya magpa-music sa tamay galag para makahikay-hikay mo diyan, magpa-plaster mo og panglimpyo sa inyong kabalayan. Kung walay ang mga walay klase imong mga estudyante diyan, ayan, so patabangag limpyo sa balay. Ayan, ayan, sa mga tagsakog unang awit gikan kang Ellie. Ayan, Ellie Golding, entitled Burn, the Top Radio Hit sa Morning Edition. Kapag yung DJ Papa Kebs, I'll be right back.

0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, e Terramax Capsule to the max. Sinugdanan sa maayong adlaw, anaa sa kape, mag Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 ka na.
1: Introducing Case Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
4: Umangkin, may gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawang kini mo nga testimony.
5: Vigimax, wala ng sakit, yan dugahan. Ipainom na ako siya, Vigimax Plus, nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ako siya, kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
4: Okay.
5: Kanya, pag yan, pastor, ka nang akong papasaon na nagsakit, di siya kaginawa. Nagpalit ko ilan ang liting asalo o kaming Vigimax, 5 kabuok. Akong ipainom isa kasi mana, naulihan yun akong papapasok ko. Namahay yun ko pasok kay Limar ako na painom niya. Kaya wala mang ko i-stack apelin ng liti. Oh. Wala i-stack ba niya? Kanang, pero karoon pasok na maligya na yun ko pasok. Kaya nga akong papato na pag yun ako nga naulihan siya. Pero walang yun ako na padayon o painom
4: okay.
5: Kay.
4: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga. Namahay yun, salamat
5: pastor.
4: Iga.
5: Makatabang yun ang BG Max, pastor.
4: Okay.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Maayong balita, mga mommies, mga daddies! Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
10: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
11: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
12: Ako di ay si Freddy Hilario. Ako di sa may Champaka kung narkadulasan. Nakatry magukuan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi eh, walas 12. Pero sa kanya nakatay ko ani, makatulog na dahil ko balik. Deliver dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung sa panglawas. Tananin mong ginabati. Murao, kung unsa to'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog. Pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganit ako naamang ko'y sintom sa UTI. Naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
10: Mega Pure Herbal. Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
13: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
14: Oh no!
13: Pero pagdating sa kulitan, lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
15: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Itong oras may gala alas 8:40 na. Ang kaning programa hatod kaninyo sa Vital C. Atong Vital C may gala available siya sa mga butika o available sa diri sa atong istasyon. Kaya itong Vital C Gentle Kinis sa tuntiyan made from veggie capsule o nagasuporta sa inyong daily wellness busa gamit mo o Vital C. Ang kaning programa sa hatod kaninyo sa mga produkto sa Nong Lading, ayan, sa available ito mga product rin ni Nong Lading. So available ito ang mga Power 10 Pro Bio Capsule, ito ang Clay Gel Coffee Mix, ito ang Grow Meat Mangigala, ito ang Viscomac Eye Drop, o katong bago nila karon na Mix Herbs. Ayan, sa pasensya ay Mangigala, wala pa available dre sa atong istasyon. So magsaba lang mi kung kanusa ito ang stock diri sa ato ang station mga higala. O kaning programa sa datod kaninyo sa EXL mga higala yon. So available po diri sa atong station ang mga EXL products og naatay pa premyo sa EXL. So inyo hang imuon lang mga higala kay palit buy any EXL products worth 200 or more. Ayun sa mga tuwa mga EXL users na to mga higala. So buy any EXL products worth 200 or more. So every 200 ninyo na pagpalit may gala, nanamoy one raffle entry. Kung 400, namoy duha ka entries mga higala. Unang step 2, i-fill out your entry. So ibutang ang ESL products sulod sa envelope as proof of payment mga higala. So example, sa 1 pad of capsule, 3 black coffee sachet, 7 EXL coffee mix 17-in-1 sachet. So i-note lang ito mga higala, sa isang envelope, ibutang lang dito ang worth 200 purchase na EXL product. So 2 ka envelope na siya for every 400 purchase mga higala. So imuna ninyo na sa isang envelope, 200 pesos worth of EXL products. Ibutang po sa envelope ang full name, complete address and contact number. Ayan. So step 3, ibutang i-drop yung sealed envelope in any of our official drop boxes near you. Ayan. So Drisa Infinite Radio mga higala. So natay official drop box din. So pwede mo mag-visit diri o ipasa inyohang mga entry mga higala. So step 4, automatic na mo mga higala na included sa EXL Grand Draw. So reminder sa mga higala ha, kung incomplete inyohang ngalan, dili complete inyohang address o dili correct ang inyohang contact number, so automatic mo disqualified. So dapat mangod full name ta ha, dili ta mag angga, mag nickname o address dapat niyo mga higala, dapat kompleto po dog inyohang number mga higala para automatic jud mo na qualified jud mo. Ayan, so Una nga, this promo is open to all EXL product users and EXL employees and their immediate family members are not eligible to join. Ayan, so kinigyan pa ninyo yung DJ Matagbuntag, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahalagulay gugma, basta na ay kwarta. Oga, good morning sa so, mga ating paminaw sa 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM. Ayan, so kamusta to ang adlaw mga higala? To ang buntag na nga, nagkaon na ba ang tanan? Namaho na bang tanan mga higala? Ang uban mga higala kay nag-abri pa o ka ng beef loaf? Ayan! Uban kay magpalit na lang ready-made para dito nakaon, wala na'y luto-luto. Okay, good morning sa ito mga ating paminaw karon. Diya sa mga kabalayan mga higala, ato ang mga establishment na mag-open na. Ayan, sa so automatic mga higala. And sa ito ang mga mall goers mga higala, kay ganahan ka tama itong mall. Kay siyempre, ma-feel na ito ang Christmas. Kaya na yung mga Christmas decoration, na na yung mga baligyan ng mga Christmas lights, sa mga, sa ba na itong mga, sa itong mga, katong mga bulabolo na ibutang sa Christmas tree ba?
14: Ayaw!
15: Ayaw mo at makonsay tawag na eh.
14: Ayaw!
15: Ayan, so dito sa tuwang topic for today mga higala. Ayan, sa tuwang topic for today na unsay kasagaran, unsay pinaka-common na reason nga no malate ka. Ayan, so pwede mo have a look text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, sa so 0912-175-1291. Ayan, so dalita kang texter 1324. Good morning si mga papakebs. Kanang pinaka-common papakebs, kanang sige, rag-extend og alarm. Ngayon lang ko sa akong kagalingon na 5 minutes more, mauna nga makatulog ko og bali. For sure, kita gurus ng tanan or igo mapod si papakebs. Siyempre, na naman good mga higala. No? Siyempre, di pa ganahan mo bangon or kapoy pa mo bangon. So, mag-set na po kag another 5 minutes para mo alarm na sad.
14: Ayaw!
15: Kasi katulunin mo nag-set mga higala, di na juga kamata na automatic late na juga ana. Muna nga, kasagaran si Papa Kebs mo good pa magpa-alarm. Sample, 4 a.m. mo mata si Papa Kebs. So, pa-alarm siya 3:40. So, pag mata na ko, 3:40 pa. So, yan ako may extend.
14: Ayaw!
15: Hangtod, kaduha lang kung may extend o pa-alarm mo 5 minutes more. Kaya kung masubraan, impas.
14: Ayaw!
15: Ayan, sa dalita kang texter 8677. Hello, Papa Kebs. Good morning. Kanang hinay ang volume sa alarm mo nang absent na lang takay sa malate.
14: Ayaw!
15: Tama ba? Balag absent na lang kay sa malate. Ayan, sa to ang texter. Kaya pag kayo pag automatic malate out. So, okay, siguro nang malate kag mga 5 minutes lang siguro. Ay, 10 minutes. Kusok na siguro. Ula, no, siguro kayo na i-duty.
14: Ayan!
15: Absent na lang siguro.
14: Ayan!
15: Half day na lang siguro. Ayan, sa so, dalita kang texter 6503. Ayan, good morning, Papa Kebs. Dugay mo mata, Papa Kebs, kay nabilar og sigig tanaw og iay na drama.
14: Ayan!
15: Ayan, sama dyan naman yung gala, no? Kanang iay sa Facebook ba? Diyan dyan makadugay og, kuhan, dugay og makatulog. Eh, syempre, may, di ba ka mahimutang sa next na episode, di ba? Episode nila, murag, ang maximum ana sa Facebook kay almost 2 minutes lang. So, mabitin ka. So, sige, kag-scroll, sige, kag-tanaw o next episode. Malate na lang ka dyan, ana. Dugay mo mata. Ayan, so, dirita kang texter 8536. Good morning sa mga DJ. Dirit lang nako si Uncle Michael. Huwag ako ang anakins na si Marlo. Ayan, so, good morning sa mga Marlo. And siya hang Uncle Michael, ano siya na kanang dugay mo matapa pa Kebs, unya traffic pagyod, walay time management mo nang hinungdan kung malate. Ayan, ayan, so ano, traffic yun na, so kanang traffic mahigala, so diha na yun na bahalag masayo ka or madugay traffic gihapon. Ayan, so manang ingon po niya po na walay time management, of course kailangan yung taga time management mahigala. So, nana, di ko na malintan katong amo ang dito sa guidance na mo dati na ano, sige ka late, sige ka late, ano, so So ang rason mangunos ako ang barkada na icon mangud ma'am kanang traffic mangud ma'am. So kunang giingon niya sa amoa na kanang traffic naa na jud na kung malate mo or masayo. Mo na nga kulang sa inyo hag time management. Mo to kung barkada nagpangalot na lang. Mo na jud dapat na kung expected na ka kung traffic na adik kung sobrang traffic. Maglaan jud kag 1 hour jud na mag-alarm, mag-andam. Ingon na Papa Kebs, pag alarm kog sayo Papa Kebs, maluya man akong lawas ani oi. Mogi nang kasagaran mahigala. Usahay di na ka pag katugon pa ka mo lingkod jud ka ana niya. Hinahinay og massage imong lawas para dili kay mas stiff imong mga muscle kay kung naka-relax mode pa ang muscle nimo. Kana katugon jud gayo ka. Pero kung gimuan ang gina massage imong lawas, hinahinay kag stretching, di ba? Mukuan ka mo alive ka. Ayan sa dalita sa ayan, gikan kang Fatima. Ayan, morning Papa Kebs. Ayan, good morning sa Fatima. Ang common na reason nga nung malate ang usa ka tawo tungod na sige og dula sa cellphone, labi ng mga online games. Kung na mga sige og bilar, maunang malate yun. Shout out ko sa palalab na si Christina Ponce. Ayan, so, muna ka na sige MLD ha. Undangin na sige MLD ha. Kay dugay ka makatulog, ana. Ayan, so dirita pa sa nag-text. Ayan, so morning Papa Kebs. Ayan, shout out sa among bagong katrabaho na si Virgil Incarges dito sa Golden Green Bread House from Totong. Ayan, so good morning si mga Sir Totong o siyang bagong katrabaho na si Virgil Incarges. Ayan, dito sa Golden Green Bread House. Ayan, so good morning si mga Sir Virgil and from Sir Totong. Ayan, so mga na basta mga bagong katrabaho. So, wala, nindot kayo na mga higala. Kaya unang sweldo, mga libre madyo na sila. Mga libre na sila, glitch on manok. Mga na, murag, ambot lang ko. Mamugun ng kasagaran good na murag celebration na, uy, nakasulod na ako trabaho. Unang sweldo na ko dapat, magpasalamat ko sa akong trabaho. Ayan, sa Sir Vigil, basiga, magpalibre na siya, glitch on manok. Ayan, so, inakuha kung kanos na inyo ang sweldo kay mga taxi Papa Kebs. Lala kong sariling kanon. Ayan, so dito sa last na nag-text, gigan ka nga texter 6693. Good morning si Papa Kebs. Kana nga sige bilar kay sige og scatter pero pildi di ay hihihi. Greet lang nako si Jackie Luna na minaw sa Picas Balay. Salamat kaayo Papa Kebs. Ayan, so muna nga hindi si pag-scatter-scatter di ha. Ayan. Muna nga scatter kung na ay extra pero as much as possible likayan na lang yun may gala kay maka-addict yun ang suga. Ayan. Ayan, so Papa Kebs, unsa may common cause Papa Kebs ngano malate reason ngano malate ang isa ka tao. Ayan, so dati mga higala sa una amot lang kung sa 90s sa mga area malate kay dugay mo bangon kay syempre kay magdula-dula pa man dati mo tanto silingan chismis pa. Pero karon mga higala sa tuwang generation ron karong 2026, common reason, Facebook, magtanaog Reels, tanaog Netflix. Diba? So, dili na ito na malikayan mga igala. Siyempre, kung hindi pa kakatugon, mag-cellphone man yung ka. Pero ibutang na niyo mong cellphone mo, piyong ka, di kakatugon, diba? Tama na mga igala na common reason nga nung, sa ba, malate, dugay mo mata. Eh, siyempre, mo na may naandan sa lawas na dapat every 11, matulog na ka, every 12, matulog na ka, pero dili ka katulog. Kaya na, sige man kagtanaw o kanang kwan, kanang mga EI diha sa Facebook Reels. Sa daghan dyan ko kailan na naadik na ng EI na drama-drama ba? Hello, Ma'am Rose! Huwag kang sa kay Ma'am Christine, ayan, sa mga adik og EI. Ayan, sugikan ka nga 9471. Good morning, Papa Kebs. Greet lang ako mga parente si Valencia Bukidnon Maluvay family og si Damol og si Damolog Maluvay family. Sa Damolog Bukidnon Maluvay family, greet si Atan Maluvay dire sa Gredo Panabo City. Ayan, so good morning sa mga taga Maluvay. Ayan, gikan kang Atan Maluvay from Gredo Panabo City. Ayan, so good morning sa to mga tigpaminaw di ha. Og happy birthday di ay sa mga nag-birthday karon. Happy birthday. Og og get well soon na Ati Minda. Ayan, sa successful yung operation na atong Saturday. Ayan, sa wala ko ka-visit mga igala. Ayan, so soon siguro maka-visit ko by Friday siguro mo-visit ko kang Ati Minda. Ayan, so wala ko ka-visit Ati Minda kay nakoy work ato na day sa Sabado. Ayan, so dito siya na-confine sa San Pedro Hospital pero successful yahang operation. Ayan, so good morning sa to ang mga tigpaminaw diyan sa mga Tulibas family. Ayan, so dito lang siguro ko karong kwan Friday sa Matina Aplaya. Ayan, so good morning sa kong mangho diha. Ayan, so good morning kang LM.
16: Good morning!
15: Ayan, so maroto mga higala ito ang topic for today. So, ito ang common reason kaya na sige Facebook, sige Netflix, ano, o AI mga higala na po iba na nakuan kaya nga sige kwan, sige chat-chat sila ang kauyaban diha. Siyempre, masuko man ng imuhang uyab ng ano, sayo makamata, sayo makatulog. Diba? So, usahay, malibong na lang kasi imuhang uyab na kung gusto ka sayo matulog, di kaka, dili, suspicious ka, ano sa'yo ka matulog? Dugay matulog, suspicious gyapon, ano dugay kay matulog? Mao nang rason ano single si Papa Kelbs. Ayan, so salamat sa tanan sa mga naminaw sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 na Light FM. Ayan, so thank you kasi itong mga tigpaminaw may gala. So ay mong kalimot mga uban pa mga programa dire. Pag soon may gala, basig na naman yung makauban sa Yesterday's Once More. Kay nanay ko, mga busy na kayo si Kristen Dero. Ayan, so lahat na to ang Yesterday's Once More. Basig may bala na to soon. So ito ang management may gala. Ayan, so itong pasalamatan ang ito ang kauban sa SJTIT all the way from Surigao. Ayan, sa ito ang attorney Ulysses Salabaw. O sa ito ang station dito sa Panabo City may gala. So pwede mo mag-visit dito sa itong station o magpalit sa mga produkto ninyo hang gusto. Ayan. O good morning kang Engineer Wolfie og and kang Ma'am Rose and sa mga kaubanan dito sa itong station may gala. Mga news anchor, mga DJ. Ayan, sa good morning kanito na. So ugma na po ito mag-uban-uban mga higala. Sa ito ang mga ating paminaw diya. So ay mo kalimot og pamahaw para ganado inyong utok og kan inyong panarbaho mga higala. Ayan. So wa na tayo oras mga higala. So si Papa Kes maginahinay ng batsi mga higala kay mga pi siguro or mukaon og pamahaw kay gutom naman. Ayan, so salamat isanan og manapotuman uban-uban same time same station kinigyapan niyo yung DJ sa programa nga Top Radio Hits sa Morning Edition. Kapan yung DJ Papa Kebs. Ayan, maghalas hatag sa glass na kanta gikan kang Keith entitled Cop Car. Bye-bye. God bless and happy Monday to everyone. Mwah.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We
6: were high, we were so si Teresa Ahero sa Hingaog City.
7: Yes, Igan.
6: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
7: Okay.
6: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
7: Okay.
6: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, naman siya hubag mo yung laplas, din boto, din na ulian. Din karon, dili naman siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botilya, tulo ka buton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
7: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
7: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
6: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
8: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
9: Fall in love with the most sought-after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: kahit man sakit ara akong kutu-kutu, lapos di likod na ako nga, o ingon siya dugan, sakit kiwe, nangurong na ako gay, sakit kayo.
1: Oo.
0: Nga, dali ko sulod di sa balay, deskwarto niya, yun nila naman po itong akong ako kayo, mag-inis ay na, o dali anak, abri kay sakit di, kaya di na ako makaagin mo, kaya lahat na ako pantuba, nangurong na ako sa kasakit, kaya na, abri anak, kasulod ko, ako gini, gunita ng kuan ka ng aroma gani.
1: Oo.
0: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako nang dughan na ko ublikod. Taod-taod lang nawagi itong sakit o yan. Naningot na ko. Nagkakain singot na ko naggawas. May na ko salamat, Ginoo. Kaya pa na lang nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras pinagpalan. Atras yan. Ikay, ado na yun pa na lang yun. Ano, ikan ka, Ginoo.
1: So, aroma ang imong gihaplas. Aroma herbal oil.
0: Aroma yun akong gihaplas sa ako.
1: Salamat, Nay. Salamat kayo na yan. Salamat, Gigaayo.
2: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: May buntag ni mo diya, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
3: Kutuhirinyas ka magunay.
1: Si?
3: Kutuhirinyas ka magunay. Nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Okay.
3: Nagsalamat ko sa BG Max. Lagi na ako kay gigamit ang BG Max na na-scan ang kong mata o kining tuga sa kahoy nga pati-panti. Nagpula akong pata.
1: Okay, okay. Tapos?
3: Nag-hubam. Hapon man ka to, wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa BG Max.
1: Oo.
3: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko BG Max. Akong na patuluan, duha lang ka kapsul, duha kanlaw na ayo akong mata.
1: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duha kapsula, sulod sa duha kanlaw.
3: Duha kanlaw.
1: Tapos, nawala ang iyang pula.
3: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
1: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
3: Okay na.
1: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Pinakabibo, pinakaaligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Misteryo di variasyon mga Malanga sa Bunga si Bugay.
2: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
1: Usa na lang sa kapsula nga akong ginindin sa kada adlaw. Kada adlaw o sa kapsula nga akong gigamit. Power pin ba ito? Motoy, kanunay ako karon akong ginindin. Ang akong gibatin nga hanaw gumikan nung gading sa power pin ba ito? Muna akong ginindin. Hindi ko magpabiya.
3: Power 10 Rubayo Capsule. Ato kining i-maintain. Katulus o sa kaadlaw. 30 minutos sa dili kapamukaon. Power 10 Rubayo Capsule. Aron makumpleto ang vitamina o mineralis nga atong gikinahanglan. Sa atong pag-maintain ini, mahimong kondisyon ng imong lawas o dili ka basta matiun o kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag ka nimo og maayong paminsal matag adlaw. Mupino o buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naanini. Power 10 Rubayo Capsule. Normal nga blood pressure o sugar level. Normal nga pagpagawa sa hugaw. Hayag o tingaw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Rubayo Capsule. Kondisyon o normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Rubayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
0: Masakiton ba o kanunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog o luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapaabtik o makapabright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
4: Theramax Capsule.
5: Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining Theramax. Unsay epekto, sir?
6: Dinod, sir. Nagasulay ko Theramax. Nagsulay ko, nainganyo ko, tungod kay manguhit atong misis, wala na tayo mahimo kay kapoy man. So, bricho yung katulog. Pag sulay na ko sa Theramax, sir, pag abot siya sa kauras, tiyala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag masuko akong asawa. Pag tanaw niya nga mura magliliho ka nga ko, ha? Motong nibalik ang iyang pagtagat sa ko, ha? Motong naglabing may awag na ko sinyo, ha? Para masulayan yun ninyo. Balit mo Theramax para mapareha mo na ko nga magbalipayon. Kauban si Mrs. Kung kanyan to, init na gulo si Mrs. sa ko, ha? Karun, permente na may labing-labing.
7: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
10: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyo ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntan di ko katulog. Nakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamateron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogun ako. Unya, pag mata na ko ano, mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balunga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
8: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngun siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Ngun siya, sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang Bidimak friend kay nang sa akoan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngun siya, tinood ka? Nakaliha. So, nagyod kay, dili mo ko magpakawala o Bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngun siya nga, kung ano, kubi, isa lang. Ngun duha, gana lang sa dili isa lang ako gining anong tanawon og maayo bagyod ko iampo ipud ayo pud ayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naay gyud ang iyang anak
4: okay
3: na, igan kalintura gyud to siya gikalintura gyud maayo pagkaugma nun siya maligo na ko mo hey, naayo naman ko pagdato na pud nako siyang anak ko plus dalon maayo na ka maayo na ko ba kanang mo ka sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak
4: okay siya. Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usa nga tus duha ka tulo og pwedeng gamiton katulong nga tus upat ka bisis kun gikinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw og klaro nga panan-aw. Viscoma Eye Drops.
1: Palangga, naunsa mo deka? Ganong di naman ka mutubag sa imong cellphone og di na gani ka mo reply sa akong mga text. Naunsa deka? Ganong ano man kay gawas-gawas din sa inyong bahay?
2: Masakit ko og depression. Mahadlok na ko mo gawas din sa amo.
1: Ayo og problemahan na palangga. Kay ni anay makatabang nimo. Ug mo ayo sa imong depresyon. Niana ang Power 10 Probio Capsule.
2: Power 10 Probio Capsule?
1: Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule aduna kini turmeric nga potent anti-inflammatory ug antioxidant. Ug aduna sa kini vitamin C nga mutabang sa iron deficiency ug mo boost pagyud sa atong immune system. Ug ilabi na gyud nga aduna kini goyaba no nga makabenefit sa atong kalusugan sa tibuok kalawasan ug ma-maintain ang proper body weight nato. Power 10 Probio Capsule.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs., kulang ang imong performance kay Mister.
5: Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
6: TerraMax Herbal Capsule.
5: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sa gol nga, maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, o saw palmetto. Kung asad akong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
6: TerraMax Herbal Capsule. TerraMax Herbal Capsule.
5: Diri na ta sa orihinal. Kun asa, siguranong Terra to the max. Mapalit sa mga butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Ako si Biani Xiaotong. 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyo ko katulog. Manghubag na akong mata kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako. Nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamateron. Diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubatik na dahil kong katulgun ako. Unya, pag mata na ko, ana, o mga alas 12 para mangihi, o higda-higda lang kong balik, wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
8: You're tuned in to the best, the frequency.
9: 90.9.
8: The station, Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adtong natay nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidimak at in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako pa salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii. Tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon, wala ko'y tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga ako napalit, wala yun na ayo. So nag-ilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nung atubang na ko sa pertahan, kay mo trabaho na lagi ko, kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa akong ipon nga wale ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipod-pod nga niburot og ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iopirahan, pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mumpalit na lang kong bidimag. Sa ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta magkapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag-inom na ko, isa ragyod pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tag Vigimax kung unsa itong batayon.
2: O man kayo may gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawang kini maong nga testimony.
3: Vigimax wala ng sakit yan dugahan. Ipainom na ko siya Vigimax Pastor ba? Nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ako siya kada buntag. Nawala ang sakit siyang dugahan.
2: Okay.
3: Pag yan Pastor ka nang akong papasaon na nagsakit, di siya kaginawa. Napalit ko ilan ang liting asalo o kaming Vigimax, 5 kabuok. Akong ipainom isa kasi mana, naulihan yun akong papapasok po. Namahay yun ko pasok kay Limara ako na painom niya. Kaya wala mang ko i-stack apelin ng liti. Oh. Wala i-stack ba niya? Kanang, pero karon pasok na maligya na yun ko pasok. Kaya nga akong papato na pag yun ako nga naulihan siya. Pero walang yun ako na padayon o painom
2: okay.
3: Kay.
2: Ah, sige Iga na. Salamat kay Iga o salamat
3: Iga. Namahay yun pasok. Makatabang yun ang Vigimax Pastor.
2: Okay.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
5: Introducing Case Fragrances, taranihi sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

So, hala pa iluna din na panggato isgutan about talong karong ito na mga gulay karong binangga. Nagmahal. Oh, nagmahal gulay. Mismo tangkong. Tangkong ha, uskabugot. Utsos palingke. Oh, muna mga pinangga. Apan katong wa mabugot. Nas bukid-bukid, na? Oh, ang uban pa ngayon tangkong. Pero siyudad pinangga, mahal na. Oh, ang nindot nga tangkong para safety mo. Pangita mog tangkong, maputi magmalagong pinangga. Basta aplan. Ah, nang kanindot magos aplan no kay way tubig so layo gyud mo sa gikadudahan nato nga systemiasis. Okay?

0: education before medication.
1: So, pilo na panggap is gud ta karon og kanang talong kay daghan ang katawangan karon nya. Okay ra bang panahon karon kay tugnaw-tugnaw. Perting ganahan, grabe mo lipang ang imong talong, labi nag ang imong talong Bisaya. Tama ka daghan, grabe mo lipang nya. Nindot pinangga og bunga. Okay? So, hisgutan ng talong mga pinangga. Hisgutan ng talong ha. Ang usa kuno katasa nga talong mga pinangga, nagbaton siya energy nga 1% niya na siya protein 2%, calcium 5%, iron 5%, vitamin A 2%, thiamine 9%, riboflavin 5%, niacin 4%, vitamin C 6%. Ingon sila, way sustansya ang talong. Naman eh. Halos kompleto man ay mga pinangga. Halos kompleto sa vitamins ug minerals ang hisgotan ng talong. Okay, so mga pinangga, ang pagpili ninyong talong at tumugpaling gitanawa nga way buslot. Kay kung naagani gi-injeksyonan mga pinangga ay na naagani gapuyo sa ilalom. Oh, nya ug mopili mog talong, ayohon ninyo gihikap ang talong mga pinangga nga pantay ang iyang kahumo. Kay kung naamoy mahikapan pinangga, uy, tibugol man. Tibugol mga pinangga, naanay nagpuyo dito sa sulod. Pero yung man sila nga, okay rin mamakaundok ang ulod sa talong, kay vegetarian man ang ulod, ikaduha po, makatabang pagpadako og tingog. Moto mga pinangga nga kuan ha, moto ba nangitkit o ka ng kuan, nangitkit o ka ng ulod sa talong. Tunood, bitaw, talong rin po ikikaon, so di daw kay hugaw. So mo ni mga pinangga ha, kuan ni siya kanang og magulay mog talong para sa moa, no, mga kaliwat ug ilokait mga pinangga. Og magulay mig talong kay kanarg yung kahoy sa talong ang mabilin. No, asa man ang kahoy naas yang gunitanan sa talong. Okay, kanang gunitanan sa talong di man mo nailabay. Amo pa nang panitan, panitan pinangga, perting lami arban nagmunay maprito kay gagingking. Unya mga pinangga, inigumanin mong panit, agoy, pinangga, moto ilabay itong iamurag tukog sa ilalom sa kanang panit sa handel. Muna mga pinangga, ha? Okay, so, laming lutos talong pinangga, simpre, imurag yun siyang lapuhan na binagbagong harvest. Unya, di pa kay daggo pinangga, mas daggo pas kumago, perting lami akay, tamis kayo. Tamis mga pinangga, ha? Pero dagko-dagko na giyang talong, basta di pergud siya guwang mga pinangga, lami gihapon siya lapuahan. Okay, ang buhaton yung pinangga ay intero na igunitan na lapuahan, ina ikaw man, hala, imo siyang buakon mga panggaon niya, imo siyang salaron. Pwede na po, diretso na lang po ni mo isaw sa mga pinangga sa imong tahudyo o lemon seto. Pero kung doon na kay apple cider vinegar, pwede ni mo dito mga pinangga, ino na, nya, kaon ka diretso. No, pero kung daggo kayo mong talong pinangga, magtanaw ka na, lami kayo siya sugbahon. Lami sugbahon mga pinangga, ha? Kay, kuan mga pinangga, ang talong, basta gagmay, di may sugbahon ka na, daggo. Labi nagbisaya unta pinangga, mas nindot kay, ang bisaya, inigsugbahon ni mo, gunitan na ni mo ang tumoy sa panit sa talong pinangga, mahuslo dayon siya. Pero kamo nga di kapakawalo mo sugba di ha, pamagi na ini, buslutan nyo ang talong, kaya basig, diritsyon nyo sugba, pung, nibuto mga pinangga, wa na yung talong na bilin. So ang himuon ninyo, buslutan ang talong, kaya kana pinangga, dako kay gikatabang para kanimo, ang talong. Okay, so, muna himuon ha, nga di nimo kalimtan pinangga, kaya kana siya, muna yung una ko, nga dako gikatabang, unya, kung gusto po nyo pinangga mag, nangban magur ginaitlogan nila ang talong, mga to dili na, himuon na ninyong bula-bula mga pinangga. Ang himuon silbe ay magbatil mo mga pinangga garina. Mura ba kung kabalo mo luto og hotcake or kabalo mo mga pinangga magluto, ganabi ito ang pinaypay nga saging. Diba ilara man ang gibasa ang harinag tubig. Nya gisaw-saw dito pinangga ang saging nga pinaypay, then moto giprito. Ingon niya na ang nature sa talong. Alakuta mo garina pero maramas lami. Butangan na itong lamas. Tantara or banggura o pino ang lamas mga pinangga. Human, ihalo ni mo sa rina, imo siyang timplan nga tama kalami, dito ni mo ihumol ang imong talong. Okay? O niya, pwede po ang talong mga pinangga nga. Kuan, kanang islayso lang ni Mudritso. O, kuan na katong talong pinangga ang uban gisugba o gilapuhan. O, niya mo, ilang gihumol dito. Ang ginawas pinangga, miss itlog, harina ang imong gihalo. Okay? O, muna ibuhaton, pero simple na lang kay pinangga, imong lang islayso, pinanigpis ang imong talong. Labi nagdag ko ang talong pinangga, nga wag gilapuhan, labas. Agoy, iligid dito ka ng asukar, iprito, murag saging pinaypay, di ba? Okay, so mga pinangga, mo ang akong ganahan po na nasa una, kanang talong kay ako raman ng islayson, butang to, dag ko nga talong. Adi, inigbuak ko ni mo siyang tag 4 inches mga pangga. Nya, imo siyang bahinon o kaupat niya. Di na ni mo kwanon, di na ni mo ibutag harina. Diretso prito, pero pamaagi, imo sang imarinate o ganang tojo. Bali-bali, toyo, aromidyo, pula, inikaluto. Uman, iprito siya mga pinangga. Ay, sigurado mga pangga nga. Magkinamo ako, kinamo dyan ko mong kaumas na muna na akong kaunon, ha? O, talong kay pinangga, kinamo dyan ta, ha? Nya, kung gusto po niyong lami, pwede po mo nga ang talong pinangga inyong gataan. Okay. Inigoman yung lapwa, hala, putulon ni mo tagpurinches niya, imo siyang buak-buakon. Ala pinangga or kundili katong sinugban talong. No, kanang napagi kung pungango gunitanan. O, pwede po pinangga yung himuan. Hindi ka panit nyo sa talong. Islice nyo siya islanting. O, pwede po ninyo. Katong na lang. Inyo lang buak-buak ko nga naapay ang pungango. Agay, butang alundan din po pinangga. Ispisong kataog lamas. Daog. Napod yun. O, pero pwede nyo makilaw ang talong. Basta ligon. Tutakingon pabitog tudlo kadago. O, tamis man po na mga pinangga kung diretso ni mo siya kilawon.
2: Daghan ka na ba og sakit nga giantos? Unya imo lang gidala-dala. Og bisan diin ka na nagpatambal og nahurot na lang ang imong kwarta, nagka-prenda-prenda ka na sa imong kaldangan apan wa pagihapon ka na ayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist o trainer sa mga alternative medicine practitioner. O sa kinasing-kasing, mutudlog mo tabang kanato, pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Busa at hangi ang iyang programa, Batag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karo.
3: Doc Lagi Health Patrol.
4: Bueno, ano yan ang sabi ka karon? Kuha na itong testimonyo o pagpasibaw sa iyang kalipay. Hindi nga itong isa na usap ka pasyente na ni-recover na usap sa iyang dugay-dugay na usap ng gibati. Nga kining kito itong nervyus. Okay no, murag simple paminan kining nervyus ko dili. Oy, nga naman, ay panahon nga mis matulog ka, di ka katulog. Tungod bunga ning gitawag itong nga nervyus ng sakit. Kining unang-unang mag-utinim ako magpasar-pasar tagkaon. Usahay po, kinibitaw ang gitawag na ito nga sobra ka-worry no, mga pangunahon nga negatibo kunya musangpot sa hyperacidity kini magsigil og panugab murag butod imo tanga feeling blood ka no so usa to ka pasyente tungod lang sa paggamit og nerve tonic katong ato ang ginapainom nato kun datay mga pasyente nga dunay problema sa tiyan og dunay problema sa baga so usa usab nga naipigda na katong gitawag nato nga yang brain area katong itong nervous na alibihan pagyud aboy no atong istoryahan ni si madam ma'am unsa gani imong pangalan ma'am
5: kasi ako si Risa Ramirez taga Puroktres Kapatungan.
4: Taga Puroktres Kapatungan. So, ma'am, katunyaging semana, ma'am, yan ni kadiri sa clinic ni Dr. Lagi. Doon na kay gipalit ng nerve tonic. Pwede ba ni mong masay sa'yo, ma'am? Masa may batiyo na yung ganang nervison, ta'am? Masa may batiyo na na, ma'am?
5: Magkuhan ganing. Pag makulbaan ko mo, lain akong kutu-kutu, lain paminaon, then kusog na akong titiksa akong sa singkasing, kusog kayo, di, dugay mong undang. Pag inom na ako sa tonic, pag anin ako, diri, gihatagan kong tonic. Pag nahurot ang isa ka...
4: Katong isa ka butilya?
5: Butilya. May arang-arang gana na akong kao, nawala na akong tugab. Ano
4: so nawala imong hyperacidity at the same time, katong imong nervous, nawala natin imong kusog na buto-buto sa imong dughan ron, ma'am?
5: Wala naman po ni Balik. Wala naman po siya.
4: Naulaw to siya tungod sa nerve tonic.
5: Wala siguro.
4: Okay, no? So, inala lang kasimple. Parting barato ha. Pero kung magtulag mga gitawag na tunig, mga gitawag to mga allopathic doctors, so, daghan na po kayo mga gyan ng mga proseso, simple lang kayo. Nakainom lang nerve tunic, nawala na yung nervous, nawala po yung hyperactivity. So, kamo, karon mga nagmino, mga palangga na mamayigso naman sa kahanginan, nga doon ay sasamang gibati. Mamang sa may imong ikasugyot sa ilang, mamang sa may imong ikapanawagan sila, katong doon na po yung susama ni mga balatian sa unang panahon.
5: Ngunta, mag...
4: Ah, sige, ikaw lang. Hinga taon, kini akong interview. Unsa man ay mga ikatambag o ikasugyot naman katong doon na po yung mga nervyos o doon na po yung katawagan ng kanang kabuhi nga mawa dito wa diri ma'am. Unsa man yung ikatambag nila?
5: Nga magamit na sila ang tunik kay para maayo ilang sakit nga nervyos o bantadiya ng sakit ang kuto-kuto kanang dili ganahan mo kaon. Mag-inom.
4: Ah, so ni gana po di mong kaon, di ma'am?
5: Oo. Oh.
4: Bantog ang guwapa na ka, ma'am. Ah, sige, ma'am.
5: Gana po na akong kaon.
4: Ah, ni gana po di mong kaon. So ma'am, sige, tayo mo tika-complete ang pangalan ng mag-edad?
5: Ako dahil si Risa Ramirez, 23 years old, nagpuyo sa Purok 3, Kapatungan.
4: Okay, dihan salamat ma'am Risa, og maayong adlaw kanimo.
3: Kay Jok Langit, kasanggamo, ang langit!
1: Ala, katuwa, kabalo, kung saan yung black eye, black eye pinangga ka ng ang imong mata. No, ang libol sa imong mata pinangga ni Dako, ang imong eye bag. Hindi, abin ni mo, nga naman na. Ang nag-antiparan naman ka na ego o gomo. Gumikan sa grabe pinaga kamo nagpa mga asawa kabalo kay mo inyong bana palahubog ay na lang mo sige bagit kanang kuan kanang yaw-yaw kay wa may tarong sa utok na imong banaw nya imo pag yung yaw-yawan na mo pa nagingon nga ang bino makahimong sa baan ang bino makakuha og buot bisan pag ikaw professional nga palahubog mahimo kang way buot way buot basta hubog na kaayo kay ligid sa imong suka, magsuka-suka ka. Laliman ka, dinikta yung ta, pinanggaglay ang adlaw mo dute, inigkagabi ini, apilugin na mo. Nakamaot din na, kaya mo, ato pagin mo club, dali pagin mo mahubog, dito pagin mo magmaoy, pastilan, pakaulaw ang kalakiha. No? So, mga pinangga, imong kalimot, ha? Nga ang gitawag na to, pinangga o kanang black eye, simple lang, imura mo nang ipuli-puli, hot compress o cold compress. Okay, bugnong ice pinangga, ipatong nimo, pwede po doon sa hay, imo siyang ihat compress. Pili lang kag-asa ang imong gamiton. Okay? So, muna pinangga ha, ang katong doon ay gitawag na ito nag-experience of black eye. Okay, so katupod mga pinangga nga, mga tao nga, kwan siya, kanabitang nearsightedness. So, ang ibawa nyo sa nearsightedness kay na nakabutang myopia mga pinaga, myopia. Okay? So, ang gitawag na itong nearsightedness, so, ang kuan mga pinanga, a person only, clearly, kuan mga pinanga, kanang makakita, lamang siya butang kanang dool, kanang inyang, kanang kuan, kanang, di mani may mga lili, kay di mani kakita. So, ang uban nini, magbasa sila, ipadool pag-ayo silang gitawag, og mata. Bisagdag ko kunang litra, so, muna yung mga tao nga nearsightedness, gumikan ka mga pinanga, ang hinungdan daw nini, gumikan kaya, ang gitawag na itong light, kung pa nga pinangga ka nang nag-focus lang nga nag-focus sa imong atubangan, kung daw siya pinangga ka nang di front na siya ang gitawag o retina, only 2% ang gitawag na tug kuan sagad sa mga kabataan mga pinangga ha? Nga nearsightedness, okay? O niya, bisag mag-college ka, mag-ihapon, magkabaga na lang pag-ay mong antipara. Munigong lang nga. Ang uban po nini pinangga, gumigan sa hereditary. Mo na pinangka ngawi ko niya. Ah, ini kanak pa lang ni mudan, giminti naman kagatas, di grabing inasukaray. Musa mo juga di kakakita. Labi na ini kadago kay ikaw na magbuot sa imong timplada, grabe ka ta, tamis mo timpla pinangka. Okay, so pahiluna mo din ang mga pinangga kay ato nang hisugutan sa pagkakaoy. Katong mga nearsightedness, mora maghihapon, banat mo, ginom mo kalabasa, juice, mga pinangga. Then, kuan is yan, kana bitaw, kuan gyud, kanang kit-kit gyud mo, sakto pinangga, mga naikolor ng mga red, yellow, orange, no? Labi na gyud siyang labas nga duga kay kana mga pinangga, dakog ikatabang kaninyo. Okay, ato na tatoy sugutan about unsan yung cholesterol, unsan yung fats, mga pinangga, ha? Kay dako ni kayo siya gikatabang. Okay, hinumdumi nga ang kuan mga pinangga, ang matag-usa ka na to, doon ay duha ka klase sa gitawag nato og kanang cholesterol. Okay, dunay bad og dunay good. Okay? Ang gitawag nato, mana makita ninyo pinangga kung kamo magpa-laboratory nakabutan na HDL. Ang meaning sa HDL, high density lipoprotein. High density lipoprotein. Ang tawag ni mo ni ang gitawag nato good cholesterol. Okay, then ang naka-indicate na pinangga nga LDL, but pasabot na L, muna siya ang low density lipoprotein. Katong isa, HDL man, high density, good cholesterol, pero kaning LDL, ang low density lipoprotein, muna ang itawag na ito, bad cholesterol. Okay? So, hinumduming ang lawas, mga pinangga, nag-manufacture siya sa sariling cholesterol sa mas liver. Ang liver, mga pinangga, mag-manufacture ni siya o kanang majority sa maong cholesterol. Pero mag-isgot ka sa imong small intestine na ang iyang gitawag atog individual cell, mag-manufacture man siya, pero small amount sa maong cholesterol. Okay, so muna mga pinangga, ha? So, kuan ni siya, kanang muna nga amping mo ang atong kauno na atong lawas na kinahanglan cholesterol, pero ang ginapaning kamutan na to ang pagkitkit o gurot sa maong good cholesterol. Okay, so mga pinangga, ang atong lawas na kinahanglan man o cholesterol kay makatabang po ni sa daghan ng mga body functions, mga pinangga, labi na gyud sa formation sa maong vitamin D o sa gitawag na to six hormones o kinigitawag na itong adrenocortical hormone, mga pinangga. O ang gitawag na itong bile salt, mga pangga. Okay, so muna nga, di gin mo malimot niya na, ha? Then, ang sources sa gitawag na itong bad cholesterol, mga pinangga. Although bad siya, pero nagapon siya gikinahanglan. Ang problema lang kay manobra. So, ang bad cholesterol makaplaga nyo sa tanan nga animal product gikan sa cheese, sa gatas, nya isda o karne, mga pinangga. Muna din sources, ha? Din ha, pinangga. So, ang bad cholesterol makuha nyo doon sa gitawag na itong butter, tanan nga gatas, pinangga. Ice cream. Kaya ang ice cream, tinimplahan nag-itlog o gatas. Then, ang mga cream and cheese, mga pinangga, tanan nga dunay gitag na tog mga kanang meat fat, mga pinangga. Okay, so ang uban po nini nga bad cholesterol, kaning ato ang gitawag og mga baratuhon nga mantika. Kanang giniagi bitaw siya og heat process, mga pangga. Or kanang gitag na tog palm oil. Okay, giagi man nag-init usa sila, ha? Og ang coco oil, pinangga, gawas sa gitag na to virgin coconut oil. Mahal lang tuod, mga pinangga, pero munday giingon nga arang nindota. Okay, so ang resulta, mga pinangga, kung magsige di kagamit aning gitag na to baratuhon nga mantika og magsige kag kitkit og isda og karne, paminaw na mo, ha? Sige inom og gata, sige inom og cheese. Mga pinangga, kini ding bag cholesterol, responsible kini siya para makabaton ka og hardening sa imong artery, manggahi imong dagkong ugat, mga pangga. Okay? Then magproduce din ni siya og kanang heart disease, dali kuno ka kanang kon, mga pinangga, magfatigue, dali kuno ka ma stroke kunya. Doon na kay gitag nato kanang claudication, mga pinangga. Okay? Kanya permitted daw maghot imong dughan mo ning gitag nato angina. Unya, doon na kay ang imong respiratory, mga pinangga, doon ay insufficiency. Tinga ka nga, hangak naman. Oy, sa man ni akong ginhawa, pinangga, kabuto nun man di ay barado, mga pinangga. O gumikan sa cholesterol, okay? Then katong pipila nga, doon ay mga gallbladder stone, doon na sila arthritis. Unya, mga pinangga, dali ko no kamuguang pag mahilig ka og mantikaon. Hinumdumi ang gitawag na itong dietary animal fat, mga pinangga. Kani, kanang animal fat promotes, mga pinangga, sa gitawag na itong initiate nga cancer. Hinumdumi, ha? Tanan nga taba gikan sa makuha nyo gikan na itong gitawag na itong bad cholesterol, mga pinangga, mag-promote kini siya o mag-initiate kini siya o cancer. Dan makto pa i-increase niya ang gitawag na itong bile acid pinanga o ang bile steroids as well mga pinanga sa gitawag na itong anaerobic mga bakterya mga pinanga din na sa itong colon. Then, mga pinanga, ang mahitabo, ang atong gitawag o kanang bile acid, okay, mahimo siya pinanga nga carcinogen. Okay, so, munang ka mo, ala, kanon sa pamanta mamiyag mantika nga di na ta magsigig prito, di na ta magsigig ginisa mga pinanga kay di ay muhatod o nagkalahi-lahi nga balatian. Okay? Pero hisgutan ang pinanga nga good cholesterol, no? Ang good cholesterol mga pinanga. Mo day bantog ras karaan tugon sa Biblia sa una, di juga pakaunog taba. Mo man ay unang ginabawal o Leviticus 7:23. No? O, di daw mo kaon, mga fat, mga pinangga, ha? Any, kuhan ka ng fatty foods. Labi na yung kisugutan, ang ox pinangga, ang sheep, ang goat, kana, grabe yung pinangga. Ang ilang taba, ito, magluto ka, imong latan, basta kay magsibo-sibo pinangga, ang baba, imong kaldero, lakip ang taklob sa kaldero. Pero ang uban, dako nila kalipay, akane mo yung nindot kaon, kay lasa-lasa yung pinangga, ang imong gitawag o gilatan. Pero, dili dahil siya maayo. Dili maayo mga pangga. Okay, so hisgutanan. Pwerte man yung daghan ng mga pinangga. Okay, mag-hisgut kag fats. O, naapon mga pinangga. So, hinumdumi nga ang gitawag natog kanang fat. Fat mga pinangga. Muna siya ang carrier para sa gitawag natog kanang fat soluble. Okay, no? Nya, para sa ato pong fat soluble siya. Lakip na nini ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, o vitamin K, mga pinangga. Okay, so, kuha na siya. Ana ang naasa gitawag na tog fat. So, as well, mga pinangga, dako siya nga source sa gitawag na tog essential kanang fatty acids, mga pinangga, nga gikinahanglan para sa tong proper cell function. Okay, so balik ta mga pinangga ha. Kaning gitawag po nato kung sa mampuning fully unsaturated oils. Ang fully unsaturated oils mga pinangga mo nang gitawag nato kanang vegetable fats. So, hinom din may mag-iskut ka. Dok, kung saan lang may fats nato o di tamka o mantika. Tanan nga prutas o gulay na may natural fats. Pero doon na po yung nag-i-process pinangga na klase sa gitawag nato vegetable fats. Mao ning gitawag natog fully unsaturated.

good cholesterol. Okay? So, kwa na siya pinangga, ang monounsaturated, mas labing maayo siya i-compare sa gitawag na tugpuli unsaturated. Okay? So, unsa ni siya, moni ang gitawag na tug olive oil. Okay? Canola oil, mga pinangga, kanang rapeseed oil, sunflower oil, mga pinangga, o gatong isa po na sunflower oil, lahi po tong sunflower oil. O, ang avocado pinangga, o ang uban ng mga nuts, ang peanut, ang coconut, di ba? O, kanin sila pinangga, pilinat, na ang tawag sa ilahang fats, gitawag na itong monounsaturated. Okay? So, abin niyo pinangga sa tanang oil nga di mo cholesterol, bisag inyong prituhog igisa, ang olive oil, ragyod. Kanang uban pinangga, may nang gamiton siya, dili igisa o giprito. Muna'y tama nga pamaagi, ha? Okay, doon na po tayo mga cold, hinumdumi pinangga, kaning cold press vegetable oil. Kani pinangga, daghan naman niya sa itong gitawag market sa pagkakaroon, ha? Nya, kuan raba, kanang ang ilahan ng raba, unsay kalainan inig prito mga pinangga, sa gitawag na ito, o kanang baratohon ng mantika, o gatong healthy oils mga pinangga. Kaya ang healthy oil, huwag imong gamiton, iprito manggaling. Kuan siya pangga, kana bitang dili siya dali mo ito masunog ang imong giprito. Oh, magremain gyapon siya nga puti-puti pinangga, di para sa barato mantika, dali mo ito ang imong giprito. Tapos tingar gonyo bula-bula. Ma-observe ninyo na pangga niya. Ang baratohon nga mantika, dali mo hubas. I-compare ni mo sa gitawag na tog mahalon nga mantika kanang nay nakabuta nga tatak nga non-cholesterol. Wow. Kana dai siya mga pinangga kuan siya kanang tawag na to nining kuan mga pangga kana bitawng dugay siya muhubas. Oh, pero hinumdumi tanan na sila nga mantika mga pinangga mabaratohon man ka ang tama untang pamaagi o gusto man gyud mo mukaon og kanang pinirito. Kung magprito mo, be sure nga one way lang ang agis mantika. Unsay but pasabot, kung magprito ka, inika humani mo og prito, nahurot pod ang mantika. Hindi kay ginahimo usaban pinangga gay. Nay nabilin nga mantika, ilang itago. Kay ngon tong pipila nga dagenoton manato ni dog, tagidjuton pagid paggamit unya dagenoton. So mo na og nay mabilin. Ingon sila, amo neng gitawag o kanang i-recycle. Tagoon nila, unya, sunod prito, mauna po itong mantika ang imong gamiton. So, pinangga kung maunay kalaki imong gimo, grabe ang cholesterol bisag vegetable oil. So, kung magamit mo, one way lang, tansahon, inig kung magkaluto pinangga, gudoy, tuara. No, gamay na lang kay mantika na bilin ko ni mahurot yun ninyo. Ang uban po ninyo kagamay nas mantika. Ay, inig ka magprito pinangga ila ding ilunod ang ilang lamas kay magisa-gisa na po sila. Ah, yung siya nga. Lesser evil ramanidok gamay nga makadaot ra siya di para sa nang uban nga giprito. So, sa alang na to, kung mukha man tag-ginisa o pinirito, hala mga katulo, no, kaduha katulo sa isa kadlaw kana mga pinangga. Unya doon na siya limit di karon kay atong pagkaon puro naman tao may nantikaan oy no ambot po nig mo agi mantika pinangga mo lami po nang gikaon lahi ra man po ni atong igo lang gilapuhan igo lang siya nga gi-steam mga pinangga so mo na nga ingat mo sa gitawag na tog mga heated oil mo bitaw na nga grabing makahatag og cancer pinangga kung magsige kag kaog pinirito nga saging pinirito nga kamote. No, pinaypay nga saging, okay, banana chip, kay ngano di ay init kaayo ang mantika ni ana. Unya, walay kambyo-kambyo ang mantika, inig kagamay dugangan lang nila. Gibalik-balik, ala, binangkal, donut mga pinangga. Unya, ang guman po mga pinangga, kay sikanhan ang oil nga ilang gigamit, kay magika naman sila o kanang lutoanan sa buyog. Mauto pinangga ha, ang ilang mga use oil, ala ilang ibligya, pamaliton nas mga naninda og maruya, pinangga, binangkal og donut kay mo ilang ginagamit pang prito. Mone ang mga cushions mga pinangga kay kung heated kuno ang imong oil, perminti pinangga ha. Unya katong gitawag nato pinanggag unsaturated fats. Mo na to tong gisgutan mga barato mantika, di ay mga pinangga. Katong bad cholesterol mo ni ang gitag na to kanang unsaturated fats kay mag-produce daw siya og colon cancer, breast cancer pinangga
ovarian cancer og uban pa.

0: Pero sa di pa na budiritso anak pinangga mo agi pamogdaghang bugas. Oh, mangga gagawsan-gawsan ka ba tugkan kag daghang bugas. O nya mga pinangga ang uban ni ini tugkan pa ka og sis mga pinangga. Sis tutoy, sis mga pinangga bisan diin sis pud silang ovary. O nya magka-improve na pinangga ang uban manggawas pinangga mahimo man siyang goiter. Kada man siya fat deposit. No, mo goiter, mahimo siyang tumor, hantod mo hantod pinangga og cancer. Okay, so munang kamong dunay balati anala zero good mo sa gitawag nato og mantika. Dok, na may gitawag nato og kanang high imported nga oil nga nakabutang dito non-cholesterol or free ang cholesterol. Pinangga tinod na non-cholesterol sa level niya mga pinangga nga kanang siyang kahimtang nga naara siya siyang sudlanan. Pero kung imo siyang ipagawa sa iyang sudlanan, o niya ibuo-buo ni mo dito sa mantika, kay gipainit lagi ko no, kay gigisa o gigamit pagprito ka na pinangga, muhatag na siya o cholesterol. Bisag vegetable siya. Muna bitong, sa karaan, tama man itong ginahimo sa karaan, kani ato pinangga nga, ang mga bata, basta init ang kanon, ilara mambahugan o mantika o toyo, niya magkinamot mo kaon. Basta di pagkakalutog sudan, tama man to. Kaya nga no de, ang ilang mantika, wala gi-overheat mga pinangga. Okay? So, mo niampingan, o niya, doon na po gitawag na itong mga rancidity pinangga, no? Munang gitawag na itong antioxidant din siya, gitawag na ito, o ganang fats. Pero kung pinangga mo, palit raman mo mga panos ng mantika, rancid, babaho. Ordinary ng mantika, pinangga sa tindahan o sa palingke, kana maghatod lang kaninyo og kapait sa ulahin mga adlaw. Okay, so porsyon naman mga pinangga sa tiutubag sa at sa inyong mga pangutana, hala ato nang tagaan og pagtagad ang inyong gitawag og mga pangut.
1: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
2: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
1: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
3: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag tiki, matag tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayook, cyst, goiter, lymphoma, trauma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa. Usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas. Gamhanang haplas. Gamhanang haplas. Ang gamhanang haplas mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, dilawi na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibog-libog, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapos sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder kini mo gikan sa blomera, gunsay berry, guayabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder. Perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Ang Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Inapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
4: Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
5: 7-7 Herbal Tea o Pito-Pito. Hinimo ngikan sa pito gamay ilanong herbal medicines wakad pasaog ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon o kaningag, andan o iba na ba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan o karon ginamit na wasab sa atong banggiitang doktor nga si Doc Lagit. 7-7 Herbal Tea. Epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid. Amping ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 7-7 Herbal Tea. 7-7 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Loklagit Medisina and Wellness Center.
6: Ani ana ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ani ana ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
7: Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
6: Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder Product. Maayo sab gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug avil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
7: Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
6: Masaligan ug epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medisina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
8: Education before medication.
0: Okay, so mga pinangga, paday na ta, doon na natay mga pangutana, mga pinangga dere. Doon na nay 45 ka mga pangutana, unya doon ay 18 ka pangutana ang atong gitawag o kanang globe. Mangiyang giingon dere, Doc. Di ba ang mga gulay o mga prutas, mga inisprihan, di ba makadaot kadaghanan ang baligya sa palingke? Pinangga, ani na siya. Tama pinangga, kadaghanan inisprihan, pero daghan pun og way spray. Gusto gyud kamo ka og safety nga gulay pinangga, ato tas kanang kamonggay, ato tas alubate. Ato ta sa gitawag na tog kulitis, pako, o kana pinangga odlots kamote, di ba odlots kalabasa. Muna itong pangkaunon ng mga gulay kay 100%, pero mag-anto na ikag mga repolyo, pichay, Chinese pichay, di ba mga pinangga abunda sa spray. Pero nindot ko namo kaon anang mga gulaya pinangga, itunong ni Mugtingulan. Okay, kung ting-ulan pinangga, agoy mga banlas ang gitawag og medisina. Pero ingon man pinangga, mag-spray mi dok, amo man butang ag sticker. Kay kung among butang ag sticker, bahalag magbadyo. Mo pilit ra. Nya ilha man ninyo labi nang gripulyo og gibutang ag sticker pinangga kay mo blue green man color ana. Okay, dugay gud ko na garden og kanang ripulyo dinas Maragusan sa una. Sa Katipunan. No, onya kita gumaoy, mabitaw na nga kuan pinangga. Degen matapobre ni Doc Lagit, pinobre ra gihapong estilo. So ani na siya mga pinangga, ana manggoy ubang kuan pinangga kanang mag-uuma nga ingon sila nga perte gining mag-uuma gyud kabadlungon. Mamanang pamina gyud mo kanunay sa Agri Pinoy aron do na moy kanang kaalam og kahibalo. Sa unyong pag-spray nga kuan pinangga dili siya gitawag na itong more on chemicals mga pinangga. Kay ka na, muhatod yung nagkalap. Namang ko iba, hindi magunahuna ba? Kay kasagar ka ni Repulyo, mamanid. Ako manig Capital Repulyo. O niya, inig ilan man na-sprayhan. Pero mga pinangga, og doon ay surprise nga inig-spray karong adlawa pagkaugma, mahal ang komprada mga pinangga. Sa maong Repulyo, pugso na nila og harvest. Pugso nila garbes, mamay nakaway ayo ano yung mga mag-uumang dili sila anes. Unya, ang ilang hinahuna, kwarta lang, pero wa sila kahuna-huna, nga doon na sila'y parinti sa nagkalain-lain ng mga syudad, nga pastilan o mautoy mabiktima sa inyong giharvest o ahat pinangga nga bagong gisprihan. Mabitaw nga, ang pamaagin na lang nato na mga pinangga ani na siya. Kung mapalit mo prutas gulay, labi na mo gamit mo ubang herbal o sa inyo gamiton, ihumol gud ninyo tubig sa di pahagpaton. Ihumol na tos tubig, pero aron matanggal ang gitag na itong mga pisti, mga pinangga, mga pesticide, inyong butangan siya limonsito o namoy limonsito. Or kung wa mo'y limonsito, kay mahal karo limonsito, ala, butangin na lang siya asin. Kaysa una, ginabaligya fit. Bobog fit, pastilan mga pinangga. Petin, daghan ang nagigamit og fit mga pinangga, di ay makahatag dayo og sobrang kadaot. Mamanang ay lagi nang mahilig og artificial kanang gitawag na to og hilig og pasadyon. So, ang simple, humulag tubig, og wadjamoy asin, di pun mo asin, kay kaliwat og engkanto, di humulan lag tubig, palapawan lang na to mga pinangga, ha? Kay kana dako siya ikatabang. Okay, basta og na, pinakapobre na magyutay asin, butangig asin, aromatanggal pinangga. O niya, hinumdumi po, di nimo kadlukan pangga, no, kay ang lahi manggun ang karne o ang isda, kay kung makatukob sila hugaw, mag-develop dito silang karne. Pinyag imo siyang kit-kiton, mo transfer man sa imo ha. Mo transfer sa imo mga pinangga, okay? Pero, ang gitawag natog fruits and vegetables mga pinangga, nagbaton siya o gitawag natog different nga phytochemicals. Ang phytochemicals siya ang mo eliminate mo bitaw na nakabutang si label din na sa mga spray, i-harvest siya after 3 days, after 5 days, after 7 days gikan sa imong pag-spray kay imo i-eliminate niya. Mamanang bantay mo ha, kumangaon mo og mga inispray hang gulay, mas nindot og panahon sa ting-ulan. Okay? Okay, so mana pinangga ha, ikadlok pangga, mas kuyaw gyud ang karne, i-compare ni mo's gulay bisag inisprayan siya.
8: Love yourself! Love yourself!
0: Hello, Doc. Pwede asukaran ang soyabean? Kinugay. No? Kinugay pinangga mo na pwede ni mong magamit din na. Okay. Doc, tiguang nako. Ayo. Uy, si 23, congratulations, no? Bulahan ka. Bulahan ka pinangga sa babae nga tanan. O kung lalaki man eh, bulahan ka sa lalaki nga tanan kay niabot na kag si 23. Munay giingon doon na nakay sa buiner tulo ka tuig. Munay giingon po mga pinangga. Wa nakay alkansi og mubiya kas kalibutan. Giingon dire si 23 akong edad dog. Pero nganong pungahon man ko? Bisag maglingkod lang ko. Mukalit lang man. Mukalit lang. Og dili ko makaginawa. Maugin ay ayaw kalimtitay. Kay pastilan. Magmoskitero yung kagtablaan ni imong kalaki kung makalimot ka ginhawa. Pero sulay datay kay basing maglaksigig sakit imong likod unya nakay ubo talagsa ang imong plema na sa imong gitawag og tutunlan la ilhan na nga duna kay pulmonya kun dili inyo mo niya but pasabot naghubag ang imong air passage muto maglisod ka ginhawa. O bakay problema sa baga kaniadto. So, pinangga, ang uban po nini, gumikan sa mga tao nga dili hingalibang. Ang regular laging kalibang, kaduha katulo sa iskadlaw. Nya, kung makalibang lang kagwan sa day, ang uban, wakgyod a day. Mga pinangga, mapundo na si mong descending colon, muburot ang imong descending colon, maipit ang mga ugat, paingon dito kasing-kasing. Maunay usas katarungan nga, ansa to, maghuot ang imong doghan. Okay? So, ani na, hello, Doc, si Danny Bulahan, eh. Mao ba? Ask lang ko, unsay tambal sa mata kung magsigi og katol. Kulang managtulog na magkatulgod ang mata. So, imuon ni mo, magbangod lang kag pipino carrots. Ihampol ni mo pinangga 30 minutes o i-rest o sa animo na siya. Hello, Doc, ask lang ko, unsay tambal sa sakit sa tiyan. 6 na ang iyang edad sa tuo. Salamat, Doc. Kung sa tuo nga sakit pinangga, labi na dito ubos nga tuo pinangga. Lakuyaw ha, kay appendix ba yan, no? So, ang himuon ni mo pangga, try butangin lang sa ginit o mawa. Kay di mawa mga pinangga, ala, sige ha, nagpainom o kanang kapayas, Diyos, pakauna lang po, pakauna lang po ni mo siya kapayas o gotmil. Kay ba, siguan na kalibang pangga, ha? Okay.
9: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
10: Daon sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
9: Nawad anuman ko kong pag-asa pa rin. Kaning mga dupang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman eh, good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
10: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayos sa imong mga sakit.
9: Mauba pa rin? Asa man ka nakabalo anak pa eh?
10: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mari. Aniyaw?
9: Aduna ka ba'y gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
11: Serbisyo publiko.
9: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas inyong madunggan ni ining istasyon.
0: Hello, Doc. Do you still have ka ng post-op, do you still have post-op ka ng post-tutik? Thanks. Mga pinangga. Okay. Unsa man to yung bot pasabot, oy. Unsay tambal sa bata nga gitip das dog. Paursahi pinangga. Sa boss munggos. Onya, makuan ka ang uban ni ini, maghumol lang ka mga pinangga o kuan kanang maghumol ka o kanabitang pito kabok munggos, pito kabok suhas kugon, pito kabok busikad. Nya, mom nilang ipainom mga pinangga. Pwede po, maghumol po mo, gitawag na ito, bugayana. Mamanay karaan kay halo-halo naman ang herbal nga naas bugayana, pinangga. Pero karon nagkapiki mo po ng bugayana. Oo, modern na pinangga, isigig painom ha. Kay di ni mahurot, magsigig sakit antian sa bata. Ang kuyaw anig malunod. So kung doon ay gitipdas, kamong mga baho ay mo padool. Oo, bisan magpahumot mo, magperfume, ayaw padool. Oh, kana sa mga batang gitipdas kay makalunod na siya. Okay, unsa man ang matambalan sa duga sa radis, duga sa carrots, duga sa apple. Pinangga nitot gyud, no? Antibacterial mga pinangga. Unya, kwan pod siya kanan tawag nato nining nindot just mga gipang ubo, imon nang gamiton at sigurado. Oy, Doc, unsa may hinungdan nga kung gamiton siya sa iyang bana, sakit daw kaayo ang iyahang kinatao. Nung nagingon, usahay po ng bana, perte, perte na po kataas. Oh, kung taas manggaling ang inyong bana, pinangga, mo nagingon na to. Mulampas, muabot manggaling ug-utso mga pinangga ang kataas sa inyong bana. No, anya, madumbul man, Doc, madumbul. Sakit, Doc. Pinangga, ang imong himuon, talian lang ni mog panyo ang punoan. Tanaw gihapon ni mo, uy, mudumbol gihapon, dok, mudumbol. Ah, good morning, nagyo ihigot. Pagtanaw pinangga, good morning, arang-arang, dok, di na mudumbol. Okay, aron nga tama na ang size pinangga, himuin na lang ginag-stopper. Dito kastig bangag o ka ng guma. Himuig busing, pangitag busing masulod. Anak mga pinangga, kay sobraan na nakahabog. Or bisan pinanggag mubo na gyud 4 inches na lang ang kataas sa inyong bana kay Pinoy lagi dako pagyugtian di mubo. So mga pinangga mo ni siya ang kwan na us-us jugag matres ang babae mo nang magsakit ang ija pinangga inig madumbolan. Okay, so ala hinaot nga nasatisfied tong nangutan na, no? So, muna mga pinangga, nga ang inyong himuon nga kuan siya, pwede mo mag-backdoor. Unsay backdoor dito kas likod agi. Pwede man po mag-atubang pero magtakilid mga pinangga. Magtakilid kay para dili kay siya ka-penetrate, dili mag-experience og sakit. Okay? Pwede mukaon og abukado nga taas ang BP. Wa may problema. Kaya ang avocado mga pinangga na siya fats pero good cholesterol. Pero imong isik ang avocado, butangan o kanang gatas, ang gatas maoy na ay bad cholesterol. Kay plain avocado, why kurat?
11: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Ako si Marites Capistante na ako sa Buhangin Jidbali na Guyo. 22 na ko.
13: Okay. Ma'am, nilangot ka kay Dr. Lagit kay doon na kay Balatian nga giantos.
12: Pumagod na anuhan kay sakit sud kay ako ang tutoy god. Sige sud na ko tong giantos. Tulo na da kabuok siya bukol. Radyo-radyo na ko na nadunggan. O niya na ako'y nakasulti sa ako ang Dr. Lagit. Mauto nga. Ni abdujud ko. Niya karon lahi na giyod. Dili na. Wala na.
13: So nindot na kayong pamati ron, ma'am?
12: O, nindot na giyod. Wala na diyong sakit.
11: Okay. Inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
14: Love yourself! Love yourself!
0: Okay, hello Doc. Unsa may kanang hinungdan nga amo na to kung gamiton ka sa imong bana, okay? Okay, so giingon diri. Inumdum ko ano yung mga pinangga. Kaning magtiang ka to. Binta to kayang bana. Na magiuban pinangga nga. Tanaw niya nga ang iyang bana mga pinangga. Nangabit. nangabit yung ban na ba? Oh, so kung asawa. Nya pagkibalo sa asawa, pastilan iram na yung silingan. Silingan na po yung ikabit pinangga. Nagsabot sila sa katong babae o katong banas, banas yung kabit. Siya pre. Oh. Kung bulan nun pa, may mga nagmatay pre. Nagkinabitay man ang imong asawa ang akong bana. Anak man na istorya sa bulan nun. Ay, mga pangga, nagsabot man sila, manimalos ka ta, pre. Ngayon tong babae, manimalos ka ta, pre. Ang sama na to, mare, sakit ta po'y magparis. Atoon, mga pinangga, nagparis siya. Basta kay isara siya, mga pinawabtings kagabi. Ingon siya pinangga nga, ay, pre. Kanang, kwan, pre, kay pastila, nangyadeng kumpari, kay gilihian mo dey kabayo, nasubrahan sa 8 inches. Oh, sobrahag 8 inches mga pinangga iyang pare. Mo detong iyang mare, nisugot na lang kabiton sa iyang bana. Kaya ang sa iyang bana, tama ramang kadako. Kaingon lagi iyang kumare nga pre. Kanang, mondang na lang tagpanimalos pre. Siya nga naman mre. Pwede yung sakita din ang imo. Gigabaan mga pangga ha. Oh, so mo nang amping mo. Amping mo. Hello dog. Mga gingon dire mga manicure unsa ni dok nagpa manicure ko unya infection siguro karon kay naglagom og ang akong ingrown sa doktor infection no, naglaguman ingon sa doktor pution daw gingon dire unsa to pution daw kay diabetic daw. Please tabangi ko dok ay humulog ini tubig oi. Paglaga dag tubig butangig asin og soka bayabas. I-try nimo isigig humol mga pinangga. Ang imong tiil, ang imong asa nang naingron nga na infection katulo sa iskadlaw. Hello dok, unsa man ang tambal sa 1 year nga bata? Nga giubo kana untang ang iya kana untang iyang iya lang ilibang ang plema. Magbuot man pugka. Di ba? 1 year old mga pinanggaan yang uban magana na kuruoton gud yan tilaog pinangga aron iluwa gyos bata kay na may batang di kabal lumuluwa puro lang tulon ang nahibawan. Pinangga pwede ra magasige ginomog apple juice pero namos bukid na may klabo pugon nimo presko ng klabo pinangga isigin nimo painom sa bata. Isigin nimo painom idrapper nimo pangga ha. Ang uban ini kalibang ang uban iluwa gyud nila ang uban ni agig sipon. Unya kanim batang giubo so 1 year naman basigi puli-pulihan in taon ni kugos di nalisa. Napaon na hutan giubo pinangga ipahilot na. Kundi patungi lag init nga butilya dugan ug ang likod, okay? Wa naman tay gung oras mga pinangga, maadyong pagpaminaw na lang ninjo. Hurot.
15: Dok isa dok. Ay kalagot, lami punta kay maminaw da.
16: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, huglikod sa Gacharge o Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pylon. Sa Digo City, patag 2nd and 4th Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
17: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM in Panabo City and the rest of Davao Region. We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
18: Pusga ng tataya, sa'yo pa kayo sabuntag, nagdaro na mas basakan. Doon kay lagkapin ako lading. Maong bashkog og lagsik akong kalawasan karon. Ha? Unsa nang kapitay? Clay Gel Coffee Mix!
19: Clay Gel Coffee Mix!
18: Clay Gel Coffee Mix! Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan pagyod sa atong kalawasan. Wow! Kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
19: Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton.
18: Tinood ka tayo paing. Kay paguli na ko sa bahay pagkakadlaon, pwerteng kondisyon ang yapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
19: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
20: Clay Gel Coffee Mix.
21: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pay sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
22: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
23: Uy, Mare, asa man ka paingon?
24: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita, ana?
23: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
24: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
23: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
25: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

0: Ayong uto sa tanan o sa tibok puwersa sa ato ang 96.1 and Pinet Radio Dix Udipan, Nabo City. May pagpaniuto sa ato ang CEO nga mao si Kuya Engineer Walpi Urio. Uban sa atong station manager nga mao si Ate Rose Bolpa. Atong sparring partner din ni Spikas Lawak nga mao si Papa Kim sa Williams. O sa kuwang partner nga doon na importante po itong gilakaw karon si Kuya Mario Saladas. O kininyong ubos nga batabatas kanginan si Kuya Kaloy Pahota. Mag-uban-uban ta sa programang Marka sa Kabaranggayan Mga Kabida. O agig pagtahod sa tuang amahan dinhi sa siyudad sa Panabo. Mayo nga pagpanyuto da kang Kuya Mayor Jose Joe R. Lampagos. Mayo nga pagpanyuto kuya ubandihan nila ni Charles og ni Bunso og sa tanan nga mga kaubanan. Og sa tuang amahan diya sa Konga sa konsiho nga mao nagdumala da mo driver nga mao si Kuya Engineer Franklin Hintilis og sa tanang nga mga miyembro sa konsiho sa siyudad sa Panabo mayo nga pagpaniudto kaninyong tanan mga kabida muna siya mga kabida muna gingon nga amping-amping karong panahon ha kay baraga dito stagom duha ka gabi putong gasigig ulan maligin na nga ang subaw o kananggikan mitaw sa init nga maulanan ka maugin na siya bantayanan kay ang kainit sa yuta o siminto muna siyang malanghap mga kabida muna nga gani niya itong aging semana gasigig alarm tong haze ha katong aso nga gikan sa laing nga nasod pod una nga karong panahon na bawal gyud mag daob-daob ha og magbantay buta kay tungod ang ato nga mga kasagbutan muraga laya na manang lisod mga kabida og magsigitag daob-daob bantayanan gani muna siya nga ang ubo og sipon karong panahon na naa kay tungod sa kainit niya kalitag ulan munang magbantay kita ha o pwede ba lang magmas kay ang matud pa sa pag-asa superheat daw superheat ang ato ang El Nino dinis Mindanao pero ning ulan-ulan man panagsa bubintaha na lang mga kabida kay may taligsik aw may ulan gyud na mabasa man pero ato ka sa mga simintadong dalan mao na siyang tan-aw ni mong Paraguay wala ni ulan tungod kay ang tubig dali rang mituhop tungod sa kainit mga kabida mo nang og sa kon pag-iuhaw oga dito sa mga kabukiran nga po tanga ning ulan po dito tungod kay ni Axon nagkalaos dito nga labi na bagong tanom di na magsilbi mga kabida wala siya mga kabida nga di basta-basta ha? Ang kainit karong panahuna oga may pagpanuto na itong kauban ha kauban na ito si Mr. Kick og si Mrs. Anjanet Sikad ha napato si pasalamat ang Bro Jewel gihatod ta dire salamat bro ha si Bro Jewel Piho ang kinakusgan na wala siya mga kabida o gadias lungsod Santo Tomas may pagpanutuda kang Kuya Mayor Uncle Roland Jessica o sa mga konsehalya. Diya si Kuya Eric Stila, si Kuya Jun na Batusalem, si Kuya Jojo Mantikilla, ha? O ato ang ABC President, si Cap Mira Fuentes. Salamat po sa pag lantaw sa ato ang si Raniel Bautista is watching. Salamat po, ha? Adlong Lunes ron. O happy birthday sa nang nag-birthday karong adlaw. Bulan ron sa September o gapit sa 14 na 2026 mga kabida. Ha, maing pagpanuto dia kang Anjinit Sikad na ang tag-iyan ni Mr. Sikad. Ini tao. Marang ning habol ta mga kabida. Oga sa ato nga mga kaubanan sa buhat, may nga pagpanood to. Medyo ato nga may aliging seman ha. Doon ay kakulihan mo ng wala program ha. Wala siya mga kabida. Oga mga kabida, ito ang atay, balita din eh. SPMC warm strokes affecting younger people. Muna siya nga maskig edaran magbantay gyapon gani karon sa Davao City ha, sa SPMC kung Southern Mindanao Southern Philippines sa Medical Center kung SPMC nga has warned the public that stroke is not disease that affected na order older people and cases at the hospital show that people in their 20s had been affected by the condition. Muna siyang dili ingon bata pa na siya. Mga kabida mo lang kitang mga katauhan mag-amping tang kanunay kay dili na to matag na ang panahon. Gani usop sa grabe ang atong prutas karon nagbaha pod mga kabida. Mana kining durian og mukaon manggaling gamay lang og kakusog ka mukaon gamay lang katong gamay lang at tibuok bunga. Bitaw mga kabida magsiga bantay uta matud pa sa Southern Philippines nga daghan ang mga batan-on karon nga nga stroke dili lang ang mga edaran kay ang mga edaran nagamping na pero di gyud kalikayan kay miingon po ng Ginoo nga murag diri ra kataman. Muna bitaw mga kabida mag-amping-amping ta og mag-ampo. Muna say pinakasayon atong wa man tagibawalan sa pagkaon pero mag-limit-limit ra ha. Og ako pang apo maingon din siya nga ayaw pala bilulo ha. Muna siya mga kabida wala may makadaot pero og masobrahan lagi mga kabida muna siya nga madaot gud. Manang karong panahon na labi na nga September na murag pila na lang hapit na pong Pasko pero sa di pang Pasko murag diri sa tas kalag-kalag sa bayan sa oga do na may eleksyon sa barangay ang SK muna mao panay ato bangon karon sa mga katawhan. Kay og dunay eleksyon inyo gud nang tan-aon ha, pilion gud ninyo kinsa tong tao nga dali maduulan o nga maduulan lang paglakaw nimo igo rubog kang libakon kay mga Marites o mga Marisol baron mao na siya mga kabida mabitaw nga ang kanang nas opisina pag init kayo halos di na mo gawas kay nagpa-aircon ra na dito. Mao na mga kabida kinhanglan gyud. Nga magamping-amping gyud ta. Dili lang kay kanang musubrahan lagi, mao na siya lisod. Kay bisag asa ka mo ato karong panahon na grabe ang pagbunga sa durian. Durian og kanang uban ha, labi nag mga liso, lansones, kining rambutan. Kana siguro gyud kay yurik ana. Manang sa durian, amping-amping ta kay grabe ang kainit, lawas ana mga kabida. Ang kuya o nagkanang gabi ka magkaon, ang kanang hapon, alos di ka katulog ini kagabi eh. Tungod kay di ka kasabot sa gibati sa mga nga lawas sa kainit. Muna siya mga kabida, kinahanglan yun ha. Uga sa mga proyekto karon. Grabe, lihokid mayo ang mga taga-barangay. Dili lang taga-barangay ang mga purok chairman, mga kabida. Naningkamot po, labi nag-araw sila hang purok. Naningkamot na solicit para sa pampremyo. Kung ato ka sa mayor, depende na. Pero ang mayor manggod, ang makahatag o dako-dako nga premyo. Mga kabida. Munang ato yun magsalig, pero dapat layo pa o ang imuhang purok, doon ay mga kalihukan, magpang-racing na ka. Para inigabot sa araw sa imong purok o araw sa barangay, na anak kaya magamit, dili na ka magka og sakwan pa na, dili na ka magkabuli-buli. Ha? Pagpangita og asa ang ipremyo unya sa mga ball games o sa mga larong Pinoy. Kaya murag gibalik nila ron ang larong Pinoy. Pero ang pinakasikat ron, ang kining sa pickleball. Daghan ang mga budiga sa mga negosyante ang gihimo ng pickleball gym. Na ay og budiga nga dako-dako, upat yun na. Ha? Upat na kadulaanan sa pickleball. Pasadako lang budiga. Maligyan na, sikat ang pickleball. Pero matod pa nila nga nindot daw nga dula. Pero ti mapong mahala ang kanang ilah nga mga gamit. Ako gani, nakadula kong pickleballs daw pero nang hiram ra ko atong ilahang kasi tawag na racket ba na? Practice-practice lagi. Pero lahim na ito nga practice kay final. Pero sige lang, kay wa na may laing modula di ni apil-apil ta dito. No? Dali ar man ta makabalo unsa nang dula kay anad man ta nang sports. Gani sa high school pa ko ah. Basketball nga nato ah, pero kay magsigig ingon ta kong inahan nga di lay ka madawat diha. Mga siya mga kabida. Mayin siya nga di ta madawat tungod kay taas-taas ramantag gamay sa balde, ba? Nga na ray na siya og volleyball ahaw gyud tag volleyball. Kabalo ta na mga kabida. Gani sa elementary ta. Dula man tag softball, baseball ana, apil-apil lagi pod. Bahalag na ra ka dito, runner ra ka. At least ga-apil ka sa mga ball games. Ha? Ball games ya po itawag ana. Mayam to sa una kay dili kayo ha, init ang panahon. Pero karon manggod, lahi rong panahon na man magbantay ta. Mao gani nga uga magmotor, pertig yung inita. Muna siya mga kabida. Manang di yung kapawala og tubig. Haleng ako kadag tubig ron. Muna siya. Muna nga. Kinahang lang yun. Mga kabida. Ato sang ihatag spikas lawak para sa dugang pahinomdom, mga kabida.
1: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tanan. Aniya na karon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay ug chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pa kini sa atong atay ug kidneys, plus makahatag pa kini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural, o wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
2: Paliyog, Pailaila, din taga-asa.
3: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
2: Ay, Tagum.
3: Tagum po.
2: Ah, sige, Alex.
3: Tagon sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
2: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
3: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung Big Mac, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka umma, nakagawas din sa hospital.
2: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, Big Mac Plus?
3: Opo, Big Mac po, inalo sa gatas.
2: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
3: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng UBG Max. Nabuto ang one.
2: Nagubag?
3: Oo. Oh, salamat sa Ginoo ko.
2: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
5: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon tag tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Balik ta mga kabida. Matatag balita ron, no? Junior youth officials may bisita sa nakalinglaing institusyon sa Tagum. Isip kabahin sa mga kalihukan sa Youth Fest 2026. Bisita ang mga junior youth officials sa nakalainlaing institusyon sa siyudad sa Tagum nga gipanguluhan sa City Youth and Sports Development Office kagahapon, ha. Muna siya mga kabida. lakip sa ilahang gibisita ang Bureau of Jail Management and Penology kung BGMP at Demand Center, Child Development Center sa Lenvel o sa Afere sa Botanical Park, pinagi niini napalapdam ang paglantaw sa mga batanong leader o mas masabtan nila ang panel sa nagkalainlaing institusyon sa paghatag o serbisyo publiko pag-adiman sa mga sektor nga nagkinahanglan o suporta o mapalambo sa mga programa alang sa komunidad. Isip pag tapos sa ilahang adlaw, may pahigayon usab sila o courtesy visit kang City Mayor Ritty Oy o Councilor Sierra Oy Salazar diin na personal silang gidasig bahin sa maayong pagpangulo matinud-anon serbisyo publiko o aktibong partisipasyon sa kabatanunan sa kalambuan sa syudad. Ang maong institusyonal visit nagsilbing mahinungdanon kahigayunan alang sa mga batanong leader aron mapalambo ang ilahang kahanas sa pagpangulo pagpalapad sa ilahang kahibalo o naandam alang sa mas dakong responsibilidad isip mga leader sa maabot mga kabida, ha? Munang nindot ni kaya nga to ang mga batan-on karon gitabangan gyud, ha, gitudluan o gipahibalo kung unsaon nga mapalambo o mapalapdan ang ilahang mga panghunahuna sa umaabot diin na samtang batanon pa sila padulong na pagkahamtong. Manang nindot pod ang gihimo sa itong mga opisyal sa sudad sa tagom ipangluhan ni Mayor Ritty Oy mga kabida. Bitaw na mao bitaw nga kinhanglan yun ang mga batanon, dili lang ang hunahunaon nga dalitang makapangwarta kana di yun na to na malimod tungod kay ugwa tay kwarta libon ta kalihok. Pero uga andam kang muservisyo mientras bata pa, kinahanglan yun nga imuhag yung kanang maghunahuna juga mga kabida nga ikaw kinahanglan yun nga mao imuhang mahatag, mao imuhang matudlo ngadto sa mga batan-on pa nga nagsunod kung unsa ang angayng buhaton sa dihang kamo batan-on pa nag-eskwela pa. Mao bitaw mga kabida nang gipa-eskwela ka aron makabalo ka kung unsa ang maayo o ang dautan mga kabida. Manang imag yung piliyon nga kinahanglan na ka diya sa tamang dalan nga imong masubay. Kayo mamali kag subay mga kabida, murag lahi yun ang imang padulngan. Manang ang kininga mga youth karon diya sa sudad sa tagom, ilahag yung gihatagan. Kinahanglan nga mahanas yun sila. Ilahang matudluan ang katong uban kung unsa ang maayo unsang daotan o unsaon pagpalambo sa maong lugar mga kabida o sa ilahang kada barangay. Kaya kung unsay mga nasabtan o na pupo niya itong junior youth, ha? Ilahang junior youth summit. Kaya ang siyempre ang nagtudlo kinahanglan gyud po itong maayo ang iyang reputasyon para mo'y sundon sa itong mga kabataan. Muna siya mga kabida, di basta-basta. Kaya ang mga batanon karon gani halos tungod sa gadget mga kabida, lahi na yun, ha? Huwag imong suguon, may ngog unya ara. Yan. Ikaw nga nagsugo, madugay man, ikaw na lang pod ang sugot. Muna siya nga kinahanglan atong tudluan. Ha? Kay tungod sa gadget, karon nga advance na. Di nagyun na to, basta-basta ang mga kabataan. Pero hinahinayo na itong tudlo mga kabataan. Ang mga kabataan, tungod kaya itang

mga malituhon na. Para kung kita sa una ng mga malituhon gagmay pa. Yana gina, may pagkasipat yun na siya mga kabidalabi na lalaki. Sagara magyud lalaki kining babae madala naman lang pud ni. Mula nga bantayanan gyud. Ang ato ang mga kabataan karon kay daghan ang krimen ang mga kabataan nga nahimo. Tungod pud ni sa ato ang advance sa mga gadget og sa droga. Diba? Makita ni mo. Sag-asa ka, uptake kayo ning maka-live, maka-upload niya ito ang kanang nakaigibidyo mga kabida. Nag-live na ni mo. Makita yun na ni mo. Nga, katong nag-basketball ha. Ibis kay sports game, nahimo ng boxing. Nga. Dapat ka ng mga tao nga init kayo, dili na na siya, bawal na na siya nga padulaon mga kabida. Kay usa na siya sa maot kayong tanawon diha sa basketbolan nga daghang kay mga bata na nanaw nga nahulog ra sa away. Dapat oga kanang say tawag ana imong palaguto na imuhang katbang, wala lay sinong bagay, palagutay lang ha. Kuan sa angas ba ha, nabitaw das basketball ha? Sikat kay dia si Bragais kay iya halaging pasuyaon ng kalaban, labi nag makasiyat sa maisahan tong kalaban, maglagot po tong kalaban niya sa basketball, manang iya hay lang sila ga sana pag palagot ngadto sa isag isa ha? Kay kanang basketball pildi ang maglagot. Muna siya mga kabida. Muna ang mahulog subagay. Huwag ma-appel mo diya sa basketball. Ayun na siguro mag-appel. Boxing na lang mo appel. Kay klaro gitong sinubagay. Huwag sa kwan pa sinukmagay daw. Magpatudlo mo dito ni Manny Pacquiao mga kabida. Aron na imuhang makita gyud ang imuhang kaisog na katong naiglab ang basketball o amang toy glove, pero pangit manggod kay ang mga civilian mo appeal na manggod mo na siya naka kuan diha nakabahog ilok. Mo na siya mga kabida, mo na nga manghinaot ko sa mga junior youth official ya sa Tagum nga ilahag yung ma-share, ilahang matudluan ang katong mga kabatan-unan binada sa elementary o diha na sa high school ha? Kay daghan yung kayo mabitaw ng ang presuhan hindi na mahodlag binreso kay dito sa eskulahan kita gagaway yung nag-stamay ka labaw na magkita gaway nga membro kas gang. Muna inyo nga mga anak, mga ginikanan, kinahanglan po nga inyuhan ng bantayan. Ha? Muna isumbong na diri sa bida ka. Muna siya mga kabida mo nang ang dapat yun. Nga ang ito ang mga kabataan ang dili lang sudad sa Tagum, diri sa sudad sa Panabo o sa Tibuok. Ha? Nasod Pilipinas dapat tuduan na to. Kay galing kining uban manggol mga kabida makaundang gani ni sa elementary, makaundang po sa high school, di na ni ganahan ng eskwela. Muna mahulog na sila standby. Mao bitaw nang daghang kaing salida bitaw. Ha? Kanang salida sa mga sanay mga Chinese. Kita si itag tanawag Chinese nya bayad ta og load, pero sila nga atong gitanaw nga nagsalida sila nakakwarta iana ra na mga kabida. Mao na siya nga tanaw na to ang mga kabataan karon

0: tungod sa gadget o sa drugs, ha? Ayan ang kalikayan. Kaya daghang yun ang maninintal mga kabida. Suguo na po itong mga batanon, manang atong bantayan ang mga kabataan karon mga kabida. Kung doon na kay mapanidan, imo na sa hinahinayon o istorya. O di na ginasla pa to, o manang og imuhan ng anak, eh parehab na lang. Pero dako kagasto sa rehab mga kabida. Kay magbayad, magkaana dito. Labi na dias nyo kurilya, dias lunti ang paraiso. Ang katong mga na-addict, dili lang kay na-addict sa drugs, na-addict sa sabong, kanang na-addict sa sugal, ginarehab na siya diha mga kabida. Nga, wa na may sugal ito. Ha, wa na po yung drugs. Manang dito na sila. Na dako na siya bayad diha mga kabida. Wana siya mga kabida nga di basta-basta. Hinahanglan yun. Ato ag yung bantayan ang mga kabataan labi na diya sa eskwilahan o diha sa inyong panimalay. Kung ang mga ginikanan nga busy kayo mga kabida, wana siya. Hinahanglan yun. Dili lang kay busy ka sa mga negosyo, tanaon ni mo. Kung unsa na ang imuhang anak o imuhang pag-umangkon, kung unsa na yun haitabo kay murag isa ka semana nagawa kita niya. Kay tungod sa imong kabisi. Nga wa ka kabalo unsa na ang ipanghimo sa maong bata. Na? Ato ina siyang tanaon para maisturyahan, matambagan mga kabida kay og di nimo na bantayan anang tuo mana ay wala man akong mama, wala akong ante, ha, kung nakas imong iyaan, kung ikaw responsable nga bata, dapat magampo ka. Mao na siya mga kabida nga di basta-basta manang atong tanaon, dili lang kay manghimantay po das uban kanang atong kagalingon nga mga kabataan, ang anak, mga pag-umangkon o unsa pa na diha na naas imong panimalay, nagpuyo, tanaon animo kung unsa na dagan, unsa na nahitabo niya na binagtagsara mo makita nga abin mo lang tuokag ng eskwila, tuwa na dito sindahan, nagtagay-tagay kundi tuwas dagat. Mauna siyang kanang uban nga dili kauman og eskwela tungod kay ingon ana ang ginahimo. Mauna siya mga kabida di basta-basta. Mga kabida, oras na sa ato ang mga kwan. Ipasa na ito sa Pikas Lawak para sa dugang pahinomdom mga kabida.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duulan na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa 2nd Floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, ug mas dako imong chance na makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
3: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
4: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa paragis bilabila herbal oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mo kasi na tell sir, tatinuod lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank, messenger ko. Biyahe ko matito Tagom. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyay mati ito Tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bilabila haplas yun, kay mauna makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bilibila. Barato ra. Haplas bilibila. Tinood yun. Ako nasinati na ako karun. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bilibila yun. Nga haplas yun. Bilibila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
4: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bilabila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Malikta mga kabida. Atong oras sa alas 12:45 na sa kautuhon. Salamat da pag viewing kang kuya. Hi didin siya kuya. Mayo nga pagpanyuto da. Oga belated happy anniversary day kang Mr. Kick o kang ma'am Anjinit Sikat. Wa takabantay dayon. Oga happy birthday sa nang nag-birthday ron ha. September 14, 2026 adlaw Lunes mga kabida. Ana sa mga kabida. Oga Mayo nga pagpunod to sa tong kuya diya sa Das Lungsod Santo Tomas. Na di yung ka mapas mo kay huwag na lang dito. Mapakaon yung ka. Ha? Mukaon yung ka. Kaya hamang kang sabayan. Di bitaw maayo ganin mo abi-abi ni nga to ang kuya. May maingan mo nga kuya atong tawag kay kauban mangod ni. Membro ni sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, mga kabida. Una siya mga kabida nga di basta-basta. Si kuya, Ronald Pubri de Maya. Mabanda ni ate. Mayo nga pagpanood to. Una siya mga kabida nga di basta-basta. Og ang kumpare diay ni Kuya Mario, apit ko sug kalimot kay asta ko ya kong ingnon nga wa bang ko nimo giapil diha loy. Ha? Kini mag program-program mo ni sa radyo, ha? Ato ang kini unsa ni tawag ani? Tribal chieftain diya sa barangay Duhali, ha? Lungsod sa Duhali mga kabida, ha? Si Dato Jerry Sisbino. Lain ni magkita mo kay sukmatan ka. Yan na rin na siya mga kabida pag imuham ko ng mga amigo. Ato na siyang ikuan kay siyempre nagtamod po na nga amigo yun mo. Manas Dato Jerry. Apodas kuya. Ha? Junjun Ismino. Ogang konsihal das Miko nga mo'y dangpanan mo'y nagdala dia sa tingog party list mga kabida. Usahay makapangayom nagtambal itong naata. Karon gani murag nahutlan ako dito og maintenance. Nga na rin na siya mga kabida nga di basta-basta. O gang batanon dito nga kuan by BC Mayor Dias Lungsod Kapalong nigtan-aw ni mo na ano po dito kaya siyempre galugaw-lugaw mo ni sila kini si Kim Quisada wala estudyante pa ni gagmay pa sige na may dito silang balay Dias sa Lungsod sa Kapalong. Itong panahon nga kunsihal pa iyang mama, ha? Si Ma'am Leslie Passion Quisada. Manang hantod karon kaila gihapon amigo o amiga mga kabida kay mga Ilocano mo gani giuban na po mi sa una riha sa ilahang panimalay kato ni Lipunto, ha? Board member former mayor Nonoy Kualeng. Hadas Lungsod sa New Bataan kay kaila magun ni sila mga kabida. Basta mga negosyante magkaila gyud na. Kaya pareha pug negosyo. Buy and sell. Muna siya mga kabida nga nagkaila gyud nila ni Ma'am Leslie Quisada na dugay na. 1995 man siguro to. O 1993, anak. Taon-taon na. Ha? Maayo gini sila mo atiman o mga bisita. Karon kay ang iyahang anak na po. Dati po ng Ski Federation sa probinsya sa Davao del Norte, si Kim Quisada. Una siya mga kabidang. Maayo gini sila mo servisyo kay Tinod Anay. Ha? Una mga kabidang di basta-basta. Og akong amigo nga mao si Roberto Anggon na Ikchavis, ha? Itong kauban niya sa Dayong. Kumusta ang ato ang mga kaubanan niya sa opisinas Dayong, ha? Diya sa Kuya Kernel Balira og si Ate Ros. Po diya sa Kuya Carlo Carpio og si Ate Gis og si Ginny. Napas Ate Chi diha. Unang bibo po. Duharaming laki din, ha? Autolo din. Mana siya mga kabida nga di basta-basta. Manang, ang kagapon, nag GMM pod ang adnik kong Asuncion Davao North Eagles Club. Wa ta katambong kay natay gibantayan anang mangumusta na lang ta kay wa mata nag-adto sa atong presidente diya nga si Kuya Tami Sinsano, mga kabida og ang vice presidente, ang publisher sa Gold Star News weekly, mga kabida, na mao si Kuya Alan Basong. Huwag lamang ipapublish na inumero at nanghatag rin ang pwede mo mutawag, mukontak kung lamang ipapublish sa judicial change of name. Pwede mo magpapublish po sa o unsa ba, ha? Na yung mga event, na yung mga kwan. 0985-524-8588, mga kabida. Wala siya mga kabida kung naamoy ipapublish. Kasagaran yun, extrajudicial. Naapoy sa court order, ha? Kay publish mo na diya sa court, mga kabida. Manang pwede din eh sa Gold Star News, ha? For accuracy and fairness, Gold Star News. Wala siya mga kabida. Di, basta-basta. Basta na lang mo ipapublish. Na ay, lost and found, pwede po mong manawagan din eh. Kung na ay nawala, pwede niyong ihatod po din eh sa 96.1 Infinite Radio. Inyong ipaybalo nga nawala kining among resibo. Ha? Mao niya nga mga number sa resibo, ha? Naman na yung number ang resibo. Pila nakabooks, ana. Naan na siya mga kuhan nga. Mao nang lisod kay basig gamiton o binuang. Mao na siya mga kabida. Inahang lang yun nga ang tanan ato yung ipahiluna. Kay di basta-basta. O gusto po mong copy, naapo din eh. Adri sa 96.1 Infinite Radio. Adri si Sir Kevin, ha? Williams. Una, doon na mo ipaliton din eh. Naa din eh. Sulod lang mo. Kung ugsirado, ibasir lang kay basig gisira. Mauna siya mga kabida. Di, basta-basta. Ug sa ato nga mga barangay official, maingang pagpaniud to. There is Panabo, maguhay lang to nag araw, ha? Sunod-sunod to, dapat dungan siya. Araw ng barangay nyo Pandan, araw ng barangay Santo Niño, og araw ng barangay San Francisco Panabo City, ha? Dungan magod ni, murag karon ilalang giambihas gamay para maadtuan gyud ang maong araw kag idungan. Isa rin magtuan mga kabida. Manang ila lang iusab ha, gi-advance lang gamay ang pizza. Kaya sa una, sabay man gito. Manang tulo ka barangay nagdungan, ikaw 52 nga anyos na nga pagkahimugso ning tulo ka barangay nga sakop sa siyudad sa Panabo, mga kabida. Gina siya mga kabida nga di basta-basta, ha? Manang atong tanawon mga kabida, kaya ang mga barangay karon, huwag ako dahil pong itimbaya si Dato William Bansali, das barangay San Vicente, Panabo City. Huwag ito dahil Sabado, belated happy birthday kang Kuya Rudy Kadayuna. Happy birthday, Kuya! O belated happy birthday. Ito ning Sabado. Pizza dosi ning bulan sa September 2026. Manang plus one na po, nalungagan pong edad ni Kuya Rudy Kadayuna, mga kabida. O sa mga kuya diya sa may kapihan, mayo nga pagpaniod to. Kaninyong tanan din ha, mga kuya at ibunso. di basta-basta ang mga kuyag ate. O ga diha dai sa Hall of Justice atong kuya diha nga membro sa PNP, ha? Si Kuya Ray Lara. Kuya, maayong pagpanudto diha. O sa tanang mga judge diha o mga empleyado diha sa Hall of Justice, mga empleyado, mga gwardiya o uban pa, ha? Nang lagi na kalikayan, ha? Murag ang hearing diya, kadahoy bis, murag naa diya ang katong mga inmates kung mga piniriso. Adlong hoy bis na, murag ilahang hearing na diya sa court, sa ilahang mga kaso. Wala siya mga kabida. Oga mga kabida, hapit na gyud ang oras di peligro. Oga maghinahinay tag panamilit ta. Magpasalamat ta sa ato ang CEO nga mao si Kuya Engineer Wolfie Oreo uban sa ato ang station manager nga mao si Atirus Bolpa ato ang spare Lispikas Lawak si Papa Kibsa Williams ug sa tanang bersa. Kauban ako sa programang Marka sa kaugtuon si Kuya Mario Saladas. Kininyo nga patabatas kahanginan, manamilit na. Nga manamilit na si Kuya Kaloy Pahuta. Daghang kaing salamat. Uga mayong pagpanyuto dalaygon ang Diyos mga kabida.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agay, ay kasakit. Ay, ay, agay. Ah, kasakit.
2: Ay. Nausa mang katay, nga nagkita namang kasasawg.
1: Kasakit sa likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sa kita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paitan ning matiguang nagyurtaw eh. Daghan na gyud tagbation sa tong kalawasan.
3: Ayo pag-anto sa imong sakitay. Niaw, ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
3: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil.
4: Nong Lading Essential Oil.
5: Mag-Power 10 Probio Capsule na.
6: Power 10 Probio Capsule.
7: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
8: Virgie Almalias.
9: Taga sa ka, ma'am?
8: Napasita.
9: Napasita. Unsa nga produkto ay mong gagi-maintain, ma'am?
8: Power 10 o kanang Jesse. Kapag mag-tikog Power 10 sa buntag sa gabi, eh. Kanang Jesse.
9: Sa diyan, wala pa ka nag-maintain ng maong nga produkto. Unsa yung ipamati ni mo, ma'am?
8: Parang di ko katulog mag-gabi, eh. Dahil paghuman ka ng panipong bitaw ko niya. Murag mangatol ko ba? May istorya sa akong mga silingan nga na nakunukoy ko ang sa diabetic. Niya, usahay po, malipong mangukugod ka na akong high blood niya. Pag-tick na ko aning power 10 o kaning Jesse kay makatulog naman ko dahil kuan ka na ang may napula kong pamati, may napula kong kuan. Di na ko'y hangakon.
9: So, dugay na ka nag-maintain ni ma'am?
8: Mga tulog pibi akabulan, sir, pag-uan. Usahay ko ganit, kaya ko kapalit kay muhutan na gim, muhutan ang diari. Pasalamat ka namin nga naadiri na kuwan kayo. Di na yun may makalala yun ba, makaminti na yun may ba.
5: Mag-Power 10 Probio Capsule na.
6: Power 10 Probio Capsule.
7: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
1: Nautsaw ko eh. Ganit mo lang kong giubo. Sipon, sakit pag hindi ako tiyan. Ang labad pag hindi ako go.
2: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
1: Unsa?
2: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jesse Vitamin C plus Zinc.
4: Jesse Vitamin C plus Zinc.
10: Pagkahumuon sa Clayjel Store Valencia City Bukidnon og sell day sa tanang mga Clayjel Store og sa tanang NBS FM Station. Sell day sa tanang natong mga Clayjel Store at sa second anniversary ng Lumining Infinite Radio Valencia Bukidnon karong September 18, 2026 at no Viernes. Free consultation, free check-up og ang liktora sa pagpasabot sa pag-ugmad sa maayong panglawas. Ang Health Forum Caravan pagkahumuon sa Clayjel Store Valencia City Bukidnon mahimutang sa ML Quezon Street, Valencia City, Bukidnon at Bangsa Marses Corporation. Pangitaalang ang tata Clayjel Store Nong Lading's product og sell day sa tanang mga Clayjel Store og sa tanang NBS FM Station. Just 25% nga diskwento sa tanan na itong mga produkto. Ang Power 10 Probio Capsule, Clayjel Coffee Mix, Clayjel Mixed Herbs Food Supplement, Jesse Nong Lading Essential Oil, Clayjel Soap, Visco Mama Eye Drops, Grooming, and Carol Perfume sa matagpalit worth of 5,000 pesos. Free one box Power 10 Probio Capsule worth of 4,000 pesos free 1 box Clagel Mixed Herbs Food Supplement o kung 3,000 pesos naman free kagihapon sa Clagel Coffee Mix Special Health Forum Carvan atong sa second anniversary sa Mulating Infinite Radio Valencia sa Tipugnon o sell me sa tanang Clagel Store o mga NBS FM Station karong September 18 Subus Melbourne Size at long of Viernes aron ikaw maka-avail bisitahan lamang ang pinakadool na Clagel Store sa inyong mga lugar bisitahan usap ang pinakadool na Nuling Radio o Nuling Infinite Radio.

0: and I suppose.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon si kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Choose healthy lifestyle. Moko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule palit sa tanang Clay Gel Store nung lading radio station o sa tanang Bagabuti.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nung laring radio stations o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sa pag-usabay yung adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, tutob sa abuton sa itong Sibya, itong mga nagpaminaw sa mga nagkalain-lain FM station. Gadi madungog ang itong program, maayong pagpaminaw, nanghinaot kong nagkamuskapis kayo sa panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule. Lawas nga piskay, basta nagka-Power 10 Pro Bio Capsule kanunay. Kinimoy atong i-maintain kung ugaling doon na tayo gipamati sa itong lawas. Doon ay 10 powerful ingredients. Probiotics, mangustin, green barley, giabanos, perolina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, o niya rich in vitamin C pagid siya. Pagkanindot kay mga palangga para sa kaayuhan sa itong palawas. Tungod kay kung diabetic ta matabangan matlani ini aron mahimong normal ang atong sugar, ang atong BP magnormal. Mutabang sabsya kung doon natin mga tumors sa atong mga doon natin mga cysts, bukol-bukol sa itong lawas. Mutabang ang Power 10 sa paghilis hangtod maalim ka na. Ingon man, bugtong kapsula nga mupakondisyon mo hinlo sa tanang organ sa itong lawas. Atong colon, hinluan, atong kidney, pakondisyon ng atong atay. Uhaon ang mga barad-bara sa atong kaugatan. Aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Unya taas pagkaisyag antioxidant. Muna kung atong i-maintain ang Power 10 Pro Bio Capsule, dili ta dali matigulang. Blooming ta kanunay lantaw ni ini. Kung maintain ta kanunay sa Power 10 Pro Bio Capsule, magkatamang sa mga kababayanan, regular menstruation, dysmenoriahon, maintain lang ini 30 minutes sa dili ka pamugaon. Inom ka na sa Power 10 Pro Bio Capsule aron dali og paspas ang epekto niya na sa imong lawas. Naas mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, available sa Shopee, sa TikTok. Available sa sa atong online store. Nailink babaw sa atong live aron nga maka-order ka niini unya door-to-door delivery sa inyong tag-stag sa kamang lugar. Ingon man ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Nakapangapi ka na, nakapanambal pagid ka. Nangapi ka na, nakahatag kapag may benepisyo sa imong lawas. Muna giingon mga palangga na imo pang gitabangan ang imong lawas sa imong pagkapi niini, imong gitabangan ang imong lawas aron maangkon ang kapiskay sa imong panglawas. Tinuod kang nag-amping, nagpangga sa imong panglawas kung ang imong gamiton nga kape clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga makatagbaw, syempre. Sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Kung kalami hisgutan mga palangga, daog na tangdaan sa clay gel coffee. O niya, makaayo pag yun. Mo yun ay nakalamang niya. Mo na'y naka advantage kung magkapita gamit ang clay gel coffee. Natagbaw ko na naayo pagid ka. Dunay malunggay chia seeds mo magina unang makita nimo, inugkutaw nimo sa atong kape mga palangga. Unya daghan pag yung mga sagol niya, green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega 3, pomegranate, vitamin C, giabano, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng, kinatibuk ang ingredients sa itong pinakalami nga coffee. Muna kung magkapi ka lang ha, dritso ka na sa kapi nga kasaligan. Kapi nga lamian, Glacial Coffee Mix with malunggay and chia seeds, inubadan sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Jassy na everyday. Aron everyday okay! Kung mag-Jassy ta mga palangga, nindot atong tulog panahon sa gabion. Inigmata na to, kondisyon ng atong paminsar, nindot atong mood, mas makadesisyon kag insakto. Ingon man, dili kadali taptag balatian kung mag-Jassy ka everyday. Mas makalahutay ka. Unya katubito mga pakusog ang trabaho, katong mga construction workers, mga truck drivers, uban pang mga bugat ang trabaho, kining Jassy mo'y i-maintain. Dili kadali ka po yun, mas makalahutay imong lawas, unya kondisyon kayo ka. Affordable na kayo ng Jassy Vitamin C plus Zinc. Kung pambitamina lang ito, Bundang kining Jassy mga palangga. Humang kag pamahaw, inom kag usa. Aron na inigduty nimo nindot kaayo ay mong paminaw sa imong lawas kondisyon ka. Iniga panihapon sab, daing tulog nimo, inom kag usa aron nindot ay imong tulog. The best kay mga palangga, affordable ra. Jassy Vitamin C plus Zinc. Ang atong nula ni essential oil, haplas nga humot, nga inig haplas ni mo manuhot-suhot sa imong kanuran kaugatan. Na ma-feel, good ni mo ang kanindot mga palangga. Nindot kayo ng nula ni essential oil, humot mang good siya, unyag inig haplas ni mo manuhot-suhot sa imong kanuran kaugatan, nga ma-feel ni mo ang kanindot sa maong haplas. Pamaol, pamuypoy, mga panakit-sakit, uban pa, haplas silang. Gawas nga epektibo, humot mag-good po kaayo na. Nung Lading Essential Oil og ang partner niya Nung Lading Turmeric Balm og Nung Lading Relaxing Oil. Muna'y gamito ninyo kung ugaling magpanlipong magbiyahe. Kanunay mong kabuhion Nung Lading Turmeric Balm, Nung Lading Relaxing Oil. Hidhid ka lagamay anak. Siguro walang kalipong, walang kabuhi, ma-relax pang inyong pamati. Ingon man ang clay gel papaya soap ay kalimti ha. Pangpahamis, pangpakinis sa kutis, kutis artista, kutis porsilana, kung magka-clay gel papaya ka. Bugas-bugas na lumtom, alap-up, sigurado yun. Huwag tangan tanan. Kanya magkahamis, kaputi ng mabagay ni mo, blooming ka kanunay lang taon. Bisag buntag ka pang madabon pagkahapon, grabe, fresh ka lang gihapon. Clay gel papaya soap. Huwag arumahimong kumpleto ang clay gel breathing lotion. Apila sa binyo mga palangga. Iniga lotion ninyo, humot kay mo, niya nindot sa atong skin. Maprotektar sab sa atong panit batok sa init sa adlaw. Tata clay gels product, clay gel soap, clay gel breathing lotion o ang atong Viscomac eye drops. Grabe, daghan lang mo gamit aning Viscomac eye drops mga palangga. Kay nindot kay ni sa atong mata yun. Kung nagpula-pula na yung mata, medyo katul-katul na unya, medyo dili komportable na yung pananaw. Sige, mag-upog kagtutok sa imong cellphone. Pahuway po gamay. Mas maayo nga doon na kay Viscomac eye drops. Patuloy ang imong mata sa Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Huwag aron malikayan ang paglalaon niya niyana, mga palangga. Ha? Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Ingon man sa inyong mga kids na edad 1 to 12 years old, batang bibo, batang ganado, batang utukan, kung magka-growmate ang inyong mga kabataan. Growmate multivitamin syrup for kids, the best kay para sa inyong mga kids. Ang inyong anak, dali kasabot sa klase, makapabright nila, gana ang kaon, di na pugsunon. O niya, dali kay mutubo ang inyong anak kung i-growmate multivitamins ninyo. Sulay ang Growmate multivitamins, the best para sa inyong mga kabataan. O niya, panahon sa kagabihon, sayok ay matulog ang bata. Dili na si Dua Gadget. Basta makagrowmate sayo kay matulog ang inyong anak. O syempre, healthy si baby dili sakitin. Palitan ninyo siguro na as mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Atong sayro na bawag sugilanon. Lalaki na itong sender may gala si Leo. Ato ninyo sayro, pakusgi inyong mga radio. Butangig speaker, arutin aw klaro inyong pagpaminaw. Laing sugilanon nga itong hatagan o pagtagan na itong pinakaupan nga perfume ay kalimti ha. Carry perfume humot hangtod 24 oras magpabili ng kaumot sa iyong mga sinina. Atong siren abaog sugilanon.
3: Handumanan sa akong kagahapon.

0: Hi, babe.
1: Oh, babe. Kasayo ko di mong iuli. Wag pabiya ko mahuman sa pagluto sa atong pagkaon.
2: Wow. Nahibaw na kung unsa imong potaheron, babe. Linat ang baka. Ang akong paborito.
1: Yes, babe. Hala. Tingay gigutom ka na. Wait una ha. Murag luto naman tingali ni. Luto na lagi. Sige. Mangauna ta. Kadiot ha, kay magsukad ko.
2: Kana da. Gigutom na ko kalit nga nakatimaho sa imong linuto. Sige na. Pagsukad na, babe.
1: Okay, babe. Pero time pa. Unsa kay maayo kung mag-ilis una ka aron makarelax ka? Giandam na nako ang imong ilisan. Dali una. Ilisan una teka.
2: Thank you, babe. Ikaw gid ha? Imo gigong gispoil sa imong love?
1: Syempre. Love by teka Eric. Love gid kayo. I love you.
2: Same here, Ami. I love you so much.

0: Babe, kuan ba? I hope di ko ni mo balibaran ini.
1: Hmm? Unsa man ha?
0: Kuan, makigadto biag beach ang ako mga cousins. Mukuyog ko ha?
1: Nganong ikaw raman, dili di ko ni mo dadon?
0: Dadon man unta, pero nahibaw biya ko nga busy kaayo ka. I'm sure, balibaran ako ni mo.
1: Kanusa man day na?
0: Ugma.
1: Ugma? Babe, dili raba ko pwede ugma. Nahibaw kayo nga ting deadline na this week. Busy kaayo ko.
0: Daan pa yun bitaw ko. Mauman bitaw, nga ako na lang. Sige na ba? Sugot na ba? Sige na, babe.
1: Unya lang ta magstorya na, babe. Tiwas o natagkaon kay lami kay mong nilatang baka, oh. Mag-enjoy na tandig pagkaon, okay?
0: Okay. Mauman ka, ha? Sige. Tiwas o natagkaon.

0: Hey, ngano ka, babe? Mura lagi ka gisapot.
1: Di kay murag. Ha! Gisapot yun ko!
0: Ngano man?
1: Ay, ang-ang! Ganina pa ko nagsigisgot ni mo abot sa beach. Pero hangtod ka ron. Huwag yun ka makiksultin ako bahin ini.
0: Babe, di ba giing na natin ka nga di ko pwedeng mo absent sa opisina og ma? Busy kayo mi sa office. Ting deadline man good. Mag-schedule lang una tag-usab, Ana, okay?
1: Masay mag-schedule og usab? Ugma na lagi.
0: Di lagi na mahimo. Busy lagi ko.
1: Ako ramang guy mo adto? Ay na lang good pagkuyog. Okay ramang good na.
0: Di lagi ko musugot, babe. Ngawa ko.
1: Buset! Ah, basta! Muadugin ko!
0: Bisan di ko musugot?
1: Ngano di makamusugot? Nalangin bi akong tarog ni mo, ha? Magkapahiubos agad, ha? Imbis mananghitag tarong. Mabaliban na noon.
0: Unya, magbikini ka. O ikaw ra. Wa ko?
1: Yes! Ngano mang gudi ay? Di mang hukangay mabalaka. Kauban man ako akong maigagaw.
0: Babe, maayo magyudang na ako.
1: Ina lang yun. Nawa kay salig na ako. Makapahiubos kay ka.
0: Sige. Maumang ka. Pero, kinalan, huwag mo'y kaubang laki, ha? Bisag, igagaw ni mong laki. Dili ko musugot nga ikauban ninyo. Nakasabot ka ba? Ha? Babe?
2: Day. Mga palangga anniversary sale at tulos sa pagpahigayon sa second anniversary nung Lading Infinite Radio Valencia City Bukidnon pero September 18 2025 ang Long Yearness magpahigayon kita og special health forum caravan kauban ng atong mga naturopathy practitioner Dr. El Palma, Dr. Frank Labadan and NBS medical team ang health forum caravan pagkahimuon sa Clay Jewel Store Valencia City Bukidnon og sale day sa tanang mga Clay Jewel Store og sa tanang NBS

0: Nag-carry perfume. Sa matagpalit worth of 5,000 pesos, free 1 box Power Sand Tumay Capsule. Worth of 4,000 pesos, free 1 box Clagel Mixed Herbs Food Supplement. O kung 3,000 pesos naman, free kagihapon sa Clagel Coffee Mix. Special Health Forum Caravan atong sa second anniversary sa Nunglading Infinite Radio Valencia sa Tipo Pignon. O sell-li sa tanang Clagel Store o mga NBS FM Station. Karong Setyembre 18, Dusmel Bagisays, adlaw na Biyernes. Aron ikaw maka-avail, bisitahan lamang ang pinakadool na Clagel Store sa inyong mga lugar. Bisitahan usap ang pinakadool na Nunglading Radio o Nunglading Infinite Radio.
1: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imong lawas? The natural way? Clagel Mixers Food Supplement.
2: Clagel Mixers Food Supplement.
1: Ang Clagel, usa ka powerful blend of 5 herbal extracts. Naginimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw. Napag-atipan sa panglawas na ay alingatong extract. Na tradisyonal na gigamit aron musuporta sa kidney health. O makatabang sa pag-maintainar sa normal nga uric acid levels. Na ay Serpentina Extract, known for its antioxidant, anti-inflammatory properties, nga makatabang sa healthy blood circulation o heart wellness. Naitan ka pedra extract, nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion o urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract, rich in antioxidants, nga makatabang sa pagbalikon sa immune system, pagsuporta sa heart health o overall vitality. O syempre, sambag sa extract. Traditional nga gigamit aron musuporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clagel Mixed Herbs supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports healthy heart and blood circulation. Helps boost immunity and overall wellness. Help maintain normal uric acid levels. Antioxidant ug anti-inflammatory support. Ayawulata nga muabot ang panahon na maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clagel Mixed Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambaran sa mga nagbalatian. Clagel Mixed Herbs.
3: Kabalukan ka nga ang Power 10 Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan. Probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina o daghan pa?
4: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayos sa atong tiyan o pagbaligon sa immune system. Aron dili ta dali magsakit.
3: Ang mangosteen, puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas, gikan sa kadaot sa selula.
4: Green barley o spirulina, naghatag ni sila o vitamins o minerals na gikinhanglan nato para kusgan o alerto.
3: Guayabano o gotakala, tabang ni sila para mas ligo ng atong utok o malikayan ng stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C, kusog na kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
4: Usa, kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Probio Capsule ang imong kauban.
3: Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa pinakadool ng mga parmasya o butika sa inyong mga lugar.
0: Mga testimonya sa kaipiktibo sa Nunglading's products. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
5: Just see.
0: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Will you mau, sir? Kakamalan lalalanaw.
7: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
6: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Gaplas.
7: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamatigid sa imong lawas?
6: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas po kong sugar, napugoy arthritis. Then sa paggamit na ko sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto na ulian ako nga sakit. Diminti nyo na ako nakahantod karon. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening diri sa Maranding, mo nang maanid yun ko. Mo nang pasalamat ko sa Ginoo na. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang Nunglading.
0: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Jassy! Sodium Ascorbate Plus Zinc.
8: Mila Baklay, nagpuyo sa Purok 3 Matidigus Dabaw Distor. Nagpasalamat ko sa Power 10 sa produkto ni Manglading kanang Power 10 o Jassy Clagel Coffee. Muna akong gigamit na nakadong ko sa radyo. Ug salamat sa Diyos na yun. Ulian Diyos ko. Kaya ako giyawag ang tanan nga kami nakadong ko ron. Ngaunta mo gamit sila ani kay ako na milestone.

0: Siya ba? Grabe naman, Sab. Pero sige na lang, uy. Oo na. Puro sa may babae anang lakawa. Unya, approve na.
1: Okay. Approve na lang. Kay di ko gustong masuko ka na ko, Ami.
2: Wow! Thank you, babe! I love you, Eric.
1: I love you too, babe. Maunang diligid ko makabalibad ni mo. Kay mahal ta kayo ka, Ami.
2: Thank you, Eric. I love you so much, babe. Thank you.

Mingaw man kayo din sa kondo. Meaning, wa maulit si Ami. Ay, nagsigi kong panguntak niya. Pero, out of reach. Hain ka sila dapita mga bitch. Nga, dili man ako siya makuntak. Nagdugay-dugay gani ko pa uli ron. Kaya aron inig-abot na ko din sa kondo. Ni Ana Sabsiya. Pero, wa man di ay. Hain pam ka rin babayhana eh. Hain pam ka si Ami.

naunsam ning babayhana, uy. Mukapino sa sakabuan. Sukat sa yung paglakaw kay mag-beach. Pero hangtod karon, wanagit siya mo pa ulit din sa kondo. Wasab siya manguntak na ako. Kung ako'y manguntak, out of reach. Wagi ko makasabot ni Ami. Muralag, wa ni ang pagbiya din eh. Nga wa na mo balik. Wagi ganit siya balita kung naunsa na siya. Magsusi ko. Matuko sa bahay sa yung auntie. Basig tua siya dito.

0: Oh, Eric, mayo kay niya ka.
1: Mayong adlaw, Uncle.
0: Mayo miyan hika. Abila ko, wa na lang ka magpakabana ni Ami.
1: Ha? Nga naman day, Uncle. Niya si Ami din sa inyo?
0: Niya, oi. Tagtaod nam gay na.
1: Nagsigi kong paabot niya dito sa kondo. Pero, niya aradi siya din eh.
2: Eric? Hoy! Ganun ka rin ka malang ni Anhe. Abi na kog nalimot ka lang ni Ami.
1: Malimot, good. Nahibuong manggani kay ko kung nganong wa na siya mabalik dito sa kondo. Nabalaka kay ko ni Ami dayan. Sukad sa inyong pag-adto sa beach, wa na siya mabalik nga to sa kondo.
0: Ay, unsaon pagpauli nga, nagluyam gyud ang bayhana.
1: Ha? Nagluya? Nga naman, wa lagi ko niya paibawa.
0: Kiniris dayan nahibaw kung noon sa iyong igagaw. Dayan, tuyugis Eric nga to sa inyong kwarto ni Ami. Aron magkasulti sila. Wa man day siya mahibaw may gipamati sa lawa si Ami.
1: Wa gid ko makahibaw, Uncle. Please, kuyugi ko sa kwarto dayan, bi. Nganong wa man ko niya sulting, may gipamati day siya sa lawas.
2: Eric?
1: Ami, babe, ngano man ka? May gipamati ka man day sa lawas. Anong wa man ko ni mo pahibaw, ah?
3: Magbalik kong tambal ang imong gibati.
1: Wa man gani ko.
3: Wata ko, ha? Mabalik ako dayon.
4: Anong panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gutukola, cranberry, o moringa. Power 10 Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system.
1: Ha? Ami? Ngano ka? Nganong nagdigwa ka?
2: Eric, lain akong ginawaan, uy. Ambot ngano ni? Giluod ka iko.
1: Unsa?
3: Kadiyot lang ha. Dili lang una ka. Mubalik ako dayon.
2: Asa ka?
3: Muadto ko sa butika. Magbalik kong tambalan ang imong gibati. Huwata ko ha, mabalik ako na yun.
4: Tarong panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gutukola, cranberry, o moringa. Power 10 Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10 Power 10 Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
5: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
6: Introducing Clay-Gel Mixers Food Supplement.
7: Clay-Gel Mixers Food Supplement.
6: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May alingatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus black garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. One capsule a day.
8: Para sa healthier you.
6: Supports kidney and liver health.
8: Promotes healthy digestion.
6: Supports heart health and circulation.
8: Help boost immunity and overall wellness.
6: Helps maintain normal uric acid levels.
8: Antioxidant and anti-inflammatory support.
6: Natural ingredients.
8: No artificial colorants.
6: And no preservatives.
8: Clay gel mixers.
6: Nature's power.
8: Your daily wellness partner.
6: Clay gel mixers.
8: Ang tambaran sa mga nagbalatian.
6: Clay gel mixers.
9: Healthy matagadlaw kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay ug chia seeds, stevia.

0: Gel Coffee. At nauman o gabi, permi ka healthy. Play Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Play Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Play Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Play Gel store.

0: Okay.
1: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung nadeng kay kini akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila. Onya. Itaas. Kanala, wato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa. Inahan ba? Natingala kay nanu kunong ni kalitra ko nung sutoy nga samantala ko nung sa unang rola sila mga tukog. Nga matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mato nga kananingon ko nga nindot yun ang roommate. Malipay ko nung lading ba kay sa unang mong gusagag may pa sila naguul ko ba kay lisod pa kanun. Digit ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading duritugan. Bisan pagwa misudan. Bisan ubahaw nala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ko kayo. Siko, please again, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kayo sa imong product nga. Maugay, hindi mong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo. Grooming, motivation.

0: sa tinaoog klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clyde Joe Stores, nung laring radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Mga palangga anniversary sale at sa pagpahigayon sa second anniversary ng Ladin Infinite Radio Valencia sa Tibukidnon karong September 18, 2025 ang Long Biernes. Magpahigayon kita og special health forum caravan kauban ng atong mga naturopathic practitioner Dr. El Palma, Dr. Frank Labadan and NBS Medical Team. Ang health forum caravan pagkahimuon sa Clay Gel Store Valencia sa Tibukidnon og sell day sa tanang mga Clay Gel Store og sa tanang NBS FM Station. Sell day sa tanan na tumag Clay Gel Store. Ato sa second anniversary nung ng Infinite Radio Valencia Bukidnon. Karong September 18, 2025 at noong Biyernes. Free consultation, free check-up o ang liktura sa pagpasabot sa pag-ugmad sa maayong panglawas. Ang Health Forum Caravan pagkahimuon sa Clay Gel Store Valencia City Bukidnon. Nahimutang sa ML Quezon Street Valencia City Bukidnon at Bangsa Marses Corporation. Panitaalang ang tata Clay Gel Store. Nung lading Sprada og sell day sa tanang mga Clay Gel Store og sa tanang NBS FM Station. Just 25% na diskwento sa tanan na itong mga produkto. Ang Power 10 Probio Capsule, Clay Gel Coffee Mix, Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, Jesse, Nulaling Essential Oil, Clay Gel Soap, Viscomama Eye Drops, Grooming, ug ang Carry Perfume sa matagpalit worth of 5,000 pesos. Free 1 box Power 10 Probio Capsule worth of 4,000 pesos. Free 1 box Clay Gel Mix Herbs Food Supplement o kung 3,000 pesos lamang, free kagihapon sa Clay Gel Coffee Mix. Special Health Forum Caravan atong sa second anniversary sa Mungading Infinite Radio Valencia sa Tipupignon. O sell me sa tanang Clay Gel Store o mga NBS FM Station. Karong September 18, 2025 at noong Biyernes. Aron ikaw mag-avail, bisitaha lamang ang pinakadool na Clay Gel Store sa inyong mga lugar. Bisitaha usap ang pinakadool na Mungading Radio o Mungading Infinite Radio.

0: Oh, dawata ni.
1: Pregnancy test? Nga nung gihatagan ko ni mo ini?
0: Gusto lang kong makapaniguro. Kay tingalig buntis ka.
1: Unsa? Ako? Buntis? Di na mahitabo, no? May panagang ba yata?
0: Mauman bitong nahibuong ko. Pero, sige lang. Suwayo na ni gamit. So, nangatos banyo ka, aron may bawaan na to kung unsa gyud. Sige na, lakaw na, ami.

0: Husto ni kasi mong gituan, Eric. Hapit ka na mamahimong amahan. Buntis ko!
1: Ha? Taan pagidlagi ko? Animal ka!
0: Eric, unsa ba? Gisag pa magukod imo!
1: Kinsay amahan niya nang imo gisabak! Kinsa!
0: Eric! Unsa ko na pagutan na ha? Siyempre ikaw! Eric, gusto na ha? Sakit ka hayo!
1: Bakakon? Nalimot ka? Natataon kang waan na mo pa uli din eh sukad na may lakaw ka aron mag-beach. Sukad sa pagbalik ni mo, why na hitabo na to? Kay may di pa matay ka sa lawas!
0: Eric!
1: Animal ka! Kinsa amahan na ng imong gisabak? Kinsa, animal! Tugani ko! Kinsa! Tubag ako, ame! Sulti ikos tinaan!
0: Oh! May laing lalaki na kahilabot ako dito sa beach! O siya may amahan sa akong gisabak! Unsa man, nagtagbaw ka na ba sa akong tubagin? Gusto na! Gusto na!
1: Ano nakahimok ka man ni ami? Kimahal ko manong ta ikaw! Pero nga nung nakahimo ka man sa pagtuntun ako!
0: Gusto na! May maibaw ka, Eric! Misugot kong hilabtan niya itong lakiha! Duhay kay macho! O gwapo kayo siya! O ganatagbaw ko niya! Kay maayo siyang muda sa kama! Di parehas ni mo! Why lame!
1: Ami! Wa kayo, wow! Layas din nga akong pinuyanan!

0: Lord.
1: Uy, mayo kay nikanon na kang mabalik din is Jane. Tawad yung ganawa din eh.
2: O, part. Unsaong nabisi sa trabaho. Pero karon, naunahuna na kong hatagan akong tayo mga akong kagalingon. Di kay pulos na lang trabaho may akong atubangon.
1: Bagay, part. Mas importante ganda nga itong health part. No, di ba? Maawit na may giingon na mag-usap man ang kumpay. Kumuha na ang kabayo. Sige, trabaho. O na nga, di na lang matagad ang imong health. O ang body shape. Mabiyaan taguya ba na kalakiha? ako na ito report kineng. Nagbuhag na demo ni Ami. Nakakita mo ko nga may lain siyang ikakuyog. O mabdus na siya. No?
2: Wa na ko interes nga may bawo bahin niya part. Oh, nagbuwag na mi. Bahala na siya sa iyong kinabuhi.

0: Eric.
1: Ami? Nanong niya ka? Ano sa'yo imong toyo?
2: Dugay na kong napadool din sa imong kondo. Dugay na kong gusto makikstuotin ni mo. Aron mga igpasaylo.
1: Para unsa pa?
2: Eric, pasaylo ako. Nakasa ako ni mo. Please, pasaylo ako. Namatay ang akong anak. Huwag nawadaan pag-ikong trabaho. Miabot ang tanang malas sa akong kinabuhi. Kagibiyaan pag-ikong samahan sa akong anak.
1: Anong gisultihan ko ni mo, anak? Pamino, ami? Sukad sa imong pagbiha. Wa na ko'y labot ni mo. Maong pahawa na sa kwatubangan o ayaw nagpakita na ko.
2: Magpakiluhin ko ni Eric. Papuhi ako din sa imong kundo. Walooy ka. Una ko'y laing kapaingan. Tabangi ko, Eric. Walooy ka.

0: Eric, niya ka na di ay?
1: Ha? Nagtuo kang madugay pa ko pa uli? Maong milakaw ka nga wa ka magpaybaw na ko? Diin ka naman sab? Nakikabot ka sa imong mga laki?
0: I'm sorry. Wa ko magkapaybaw ni mo. Nagtuo magug kong mabalik ako dayon. Ug una kong maabot ni mo dinhi kaysa ni mo.
1: Unsa? So mukawat gyud ay kaglakaw kung wa ko dinhi. Ngano naman sab? May gikabuangan ka na sab nga laing laki? Unsa man? Macho ba? Maayong muda sa sex sa kama?
0: Ay, nag-process ko sa akong application para sa laing nasod.
1: Pia, anasad ko na mo sa ikaduhang ni gayon?
0: Eric!
1: Naanad ka na lagi yung magpasakit na ko, ha? Marika!
0: Eric!
1: Tagbawa ko sa di pa ko na mabiyaan. Ami!
0: Eric!
1: Ami!
0: Eric!
2: Mong mas himsog ug mas lig-on ang imong lawas the natural way. Clydel Mixers Food Superman.
3: Clydel Mixers Food Superman.
2: Ang Clydel usa ka powerful blend of 5 herbal extracts nga ginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas. Naay alingatong extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa kidney health ug makatabang sa pag-maintain sa normal nga uric acid levels. Naay serpentina extract known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. Dai Tanka Pedra extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion ug urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract rich in antioxidants nga makatabang sa pagbalig-on sa immune system, pagsuporta sa heart health ug overall vitality. Ug syempre sambag samog extract traditional nga gigamit aron mo suporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clydel Mixers supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant ug anti-inflammatory support. Ayawula ta nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clydel Mixers. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang tambaran sa mga nagbalatian, Clydel Mixers.
4: Mga testimonya sa kaipiktibo sa Nuladings Products.
5: Ako di ay si Roberto Escobedo, nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nuladings, Power 10, Coffee Mix, o Katong Yasi, Matag-Untag. Hapon, kami good ni Mrs. Ana nag-take ka ng tulo. Mindot good parison sila. Kaya nga naman, mindot tayo sa katulong niya. Kung mutarbaho po, ay naman ni sa uma. Anang maayo po kaya dito, pati unong kakapoy, makainom ta ka ng power tin. Makapower good ba sa atong pagkinabuhi ng kalibutan.
6: Ako, sir, sa mga gusto pang musulay ng atong produkto.
5: Ako, yung maingon sa mga kapareho na ko, kababayan ako, ng mga ilunggo, na suwayan lang yun ato. Kaya wala may kumos pagsulay. Kaya kinesya herba mong guni. Ikuha gini siya sa mga tanong na iyagi paturok sa Ginoo. Morning, mayo sa atong lawas. Kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon. Herbal may gigamit sa atong unang mga katibulangan. Dari karon nindot gini siya nga herbal. Kaya nga naman, kining atong lawas, ang Ginoo man po'y nagbuhat ani. Sumala pa sa Genesis 1:27 Genesis, ang tao gibuhat sa mas gini sa nagbuhay sa Dios. Morning, ang Dios tanan ang naggagahom nini. Morning, nindot o power kayo ang mga produkto
7: ako si Crescentia Bacasmas, nagpuyo sa Purok Rosas, Kagawasan, Pagadian City. Akong gimintin mao ang kaling Power 10. Paggamit ako sa Power 10, mulay kapoy ba? Himsog akong panglawas. Dayon, wala na to akong sakit. Diri sa akong tutukoto nga minggahi ba? Haplas nga ninong lading, usamang yuko ka manghirilo. Tanan-tanan, manawag na sila na ako. Kanagid mo'y akong gigamit. Ipahibalo ninyo nga ang product ninong lading, sure good siya nga naagid siya'y kaayuhan kung lig-ungid siya nga tambal para kanatong tanan. Kadak ninong nading, bigina ko siya hikalintan.
8: Power Tan, Probayo Capsule. Power Tan, Probayo Capsule. Panglawas mo, nga sigurado.
9: The Jazz Sea Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
10: Anabil Tabakiro, taga Baroy Pangi.
11: Kusa na yung mga ginamintin, ma'am?
10: Jazzy o Power Tin. Kaning ang arthritis.
11: Ama.
10: O, nagsige kong mintin na, nawala yun siya na. Sige, yapon ko gamintin. Kaya naman po ko isisa kung di rin dughan ko, sir. Dahil mo ito nga, medyo nahilis-hilis yun siya. Pero padayon, yahapon ko, anak, bisan wala ko isakit, padayon, yun ko, anak, kay makakuan man yun sa itong panglawas na ito. Makawala at nung mga sakit ba, okay na, sir. Sige lang, yahapon ko padayon, kay dili na tumatagaan ba, makakauntag kontra, ngayon, balik na po, anak. O padayon lang, yahapon ko, anak, minti na ng Jazzy o Power Tin.
8: Power Tin, Probayo Capsule, panglawas mo, nga sigurado.
2: Jazzy Vitamins, Jazzy Vitamins.
4: Mungkad po ang natistimunya sa kaipigtibo sa Nungladings product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang atong mga Angel Stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
12: Uy, Mads, nausa man ang luya man kaayo na imong nawong.
13: Lagi dai, uy. Sa sina, nako ni Biller-Biller ba? Si magutog disco sa amo. Murag, ubos na dyan nilang niya kong resistensya o kailan. Tanong ko karon.
12: Kung mao ka na, Mads, maayo pang mag-Power 10 Probio Capsule ka.
13: Power 10? Kaya na ginaminsyon ni nung leding?
12: Yes, uy. Ug kabalo ka, Mads. Kining Power 10 Probio Capsule, kompleto kini sa mga vitamina, minerales, o mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap na napamatud ang makatabang sa atong kalawasan sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, kutokola, cranberry, ug moringa. Maokini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas nga makapa-energy na makapahiuli pa sa balatian.
13: Dobby, ako ko na lang sulayan.
12: Uy, Mads, blooming one kaayo nga murag energetic man ang kalag.
13: Ay, ooy, naka Power 10 Probio na good. Biskay ang akong lawas, nakaangkot pa ko nindot nga pamati.
12: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika.
14: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kapeng iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with Manunggay and Chia Seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pampagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with Manugay and Chia Seeds. Dito na tayo sa healthy.
12: Karon ang hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nag-unang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an nga makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fair and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi. Making your skin younger looking. Og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power ni ini nga whitening soap. Mao ka ng hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
15: Mga palangga anniversary sale atong sa pagpahigayon sa second anniversary ng Lading Infinite Radio Valencia sa Tibukinon karong September 18 2025 ang Long Biernes. Magpahigayon kita og special health forum caravan kauban ng atong mga naturopathic practitioner Dr. El Palma, Dr. Frank Labadan and NBS medical team. Ang health forum caravan pagkahimuon sa Clay Gel Store Valencia sa Tibukinon og sale day sa tanang mga Clay Gel Store og sa tanang NBS FMC Station. Sell days sa tanan na tumaglay dyan store. At sa second anniversary nung naging Infinite Radio Valencia Bukidnon karong September 18, 2026 at noong Biyernes. Free consultation, free check-up o ang liktura sa pagpasabot sa pag-ugmad sa maayong panglawas. Ang Health Forum Caravan, pagkahinoon sa Clay Gel Store, Valencia City, Bukidnon. Mahimutang sa ML Quezon Street, Valencia City, Bukidnon at Bangsa Marses Corporation. Pangitaalang ang tata Clay Gel Store ng leading product o sell day sa tanang mga Clay Gel Store o sa tanang NBS FM Station. Just 25% ng diskwento sa tanan na itong mga produkto. Ang Power 10 Probio Capsule, Clay Gel Coffee Mix, Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, Jesse, Nungaling Essential Oil, Clay Gel Soap, Visco Mama Eye Drops, Grooming, Ugan Carry Perfume, sa matagpalit worth of 5,000 pesos, free 1 box Power 10 Probio Capsule, worth of 4,000 pesos, free 1 box Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, o kung 8,000 pesos lamang, free kagihapon sa Clay Gel Coffee Mix. Special Health Forum Caravan, atong sa second anniversary, sa Nungaling Infinite Radio Valencia sa Tipukidnon, o sell me sa tanang Clay Gel Store, o mga NBS FM Station, karong September 18, 2026, at noong mag-Biyernes. Aron ikaw mag-avail, bisitahan lamang ang pinakadool na Clay Gel Store sa inyong mga lugar. Bisitahan usap ang pinakadool na Nungaling Radio o Nungaling Infinite Radio.

0: nagtuo kong wa kani gugman ako. Pero sanay tabo na to. Na-feel na ko ang imong love. Mahal pa ko ni mo, Eric.
1: Huh? Love? Nasayop ka.
0: Eric? May gisulti ka ba?
1: Wa. Sige na. Palayo na ko. Gusto ko mo pahuway. Biyain ako din eh.
0: Eric, daghan pang mga butang nga angay na itong panagsultihan.
1: May angay pa bang panagsultihan, ami? Abi na kong sex ray mo tuyo na ko. Mung mibalik ka din eh. Og nakita na kong satisfied ka sa atong gibuhat sa kama, di ba? Mo na hinungdan na kig-sex kaglaing laki ka ni Adto. Kay wa ka masatisfied sa kong dinadaan. Pero karon, feel na kong satisfied kayo ka.
0: Eric, wa pa gid ko ni mo papasaylo. Please, pasaylo ako. Please.
1: No problem. Okay, gipasaylo na tika.
0: Nausab ka na yun. Di ka na ang kaning Eric nga akong gikauban.
1: Ha? Nagpakatawa ka? Yes. Wa na ka tong Eric nga imong gitunto. Wagil ko magdahon nga ingon ka di ay nining kasiya sa pagkababae. Nga kay nakakita kag lalaking gwapo ug macho, nakigdog ka na dayon. Shit! Shame on you!
0: Eric! Please! Pasayloan ako! Please, Eric!

0: Mabdus ko, Eric.
1: Okay. Good.
0: Uwa ka ba malipay?
1: Malipay? Ang pingin akong anak. Ipakatao siyang himsog ami.

0: Bay Eric, kumusta man? Mabdos dahi si Ami?
1: Ha? Nganong naibaw ka, Choy?
0: Ay, kamaybi ang kuyuga nga nag-process application para sa gawas. Nga, yalang unang giundangan sa pagkakaroon, pero human ko lang niya pagpanganak, iya ko nang ipadayon niyang application. May anak na day mo ba, Rick?
1: Akong anak, Choy. Wa siya labot.
0: Unsa? Pero siya ang inahan. Inyong gugka ng anak.
1: Nakasiguro kung ako ang amahan siyang gisabak. Gipasundan kong iyang mga lakaw, Choy. Og way laing laki siyang kinabuhi ning panahuna.
0: Ah, kung mauna, nagbinutan na day si Ami ba, Eric?
1: Ang iyang gibuhat na ko sa una, dako kaayg nahimong kadaot sa kong gibati alang niya, Choy. Mo'y naglabi sa akong galaman ang kasilag kong adto niya. Tungod siyang gibuhat.
0: Ay, mabuo na ba, Eric? May umaabot na mga anak. Gipasaylo naman kaanin mo si Ami.
1: O, Choy. Gipasaylo ko siya. Gani, nahigugma kayo ko niya kaniadto. Pero, may patigbabag yun ang kasilag.
0: Bay, Eric. Wa, pag-ibay ka, kapasaylo niya, bay. Kumuha ko na, bay. Pasayloan na siya, bay. Pasayloan si Ami.

0: ni. Ka cute sa ko anak. Liwat kay ni Papa oh.
1: Eric. Unsa'y plano mo?
0: Unuta na ka. Unsa'y mong labot?
1: Eric.
0: Wa ko'y plano para nimo. Pero sa akong anak? Yes. Dako kaya akong plano alam niya.
1: Eric, ako ang inahan sa bata.
0: Ikaw bitaw. Kisa may gaingon. Pero inahan ka lang. Pero di ti ka asawa.
1: Kung unsa ni plano ni mo sa akong anak, di mahimong ako'y labot, Eric. Kung mao mang ganina, ako'y mubuhi sa bata. Di ko siyatan ni mo.
0: Ha? Mau ba? Kaya nga no? Makahimo ka ba sa pagbuhi sa bata? Wa kay kwarta, di ba? Wa kay trabaho. Bisag asa pa ta mga but. Ako ang may dakong katungod sa akong anak.
1: Nahimbaw ka yun. Nagahuwat na lang ko sa kong schedule aron mo larga sa gawas. Huwag mo kulay kabilan sa atong anak. Ikaw lang, Eric. Isalig ko ni mo ang bata. Bisa nasilag ka na ako. Pero nahimbaw kong panggaon mo siya. Kaihin mo siyang anak. Atong anak.

0: Mami?
1: Oh, Eric. Salamat kay ni Dawaw ka na gyud. Ni Dawaw ka na ako din sa ato.
0: Anhin ako mo po yun, Mami. May biya na ko dito sa akong gabangang kondo.
1: Salamat kung mo ka na. Kay, nakaw na ang naka na gyudog. Balik ko po yun din sa ato, Eric. Yun na para good. May gikugos kang kamayang bata. Kinsa kinang bata, Eric?
0: Imong apo, Mami. Akong anak.
1: Kinsa? May apo na day ko? Ambi nga akong apo. Ang akong apo. Kagwapo sa akong apo. Yun na. Hain man day ang inahanin ni bata, Eric.
0: Milarga siya sa laing nasod, Mami. Adto na siya narbaho dito. O tingali, adto na siya mapuyo. Pero, dili importante alan ako kung hain siya karon, Mami. Ang importante, nga may anak na ko. Ug niya siya uban ako.

5 years old nang akong anak nung lading. Og hantod karon, wa na sa ko'y balita pabahin ni Ami. Di isa ko interesadong mahibaw kung unsa na netabo ni og kunhain man siya karon. Bisan gamay, wa na gid ko maghandom niya. Tungod baka sa kasakit sa iyang gibuhat ng pag-insulto na ko kaniadto. Nga maoy nakapakulit og samad sa akong kasing-kasing. Ning panahon na, inahinay kong naka-move on nung lading. O gusto na kong mapahimutang sa kaminyoon. Pero, wa pa maabot sa kong kinabuhi ang babaeng akong mahalon. O anda magmahal ako o sa akong anak. Dinhi na lang ang kutob. O daghang kinsalamat sa imong paghatag o pagtagad ng akong suwatampo.

0: Provincial Health Forum Caravan atong sa second anniversary sa mga Lading Infinite Radio Valencia sa Tipukignon ug selby sa tanang Clayjell Store ug mga MBS-FM Station karong September 18 2016 at noong nag-Biernes. Aron ikaw maka-avail, bisitaha lamang ang pinakadool na Clayjell Store sa inyong mga lugar. Bisitaha usap ang pinakadool na Nung Lading Radio o Nung Lading Infinite Radio.
1: Hello mga ka-Power 10 o mga ka-Clayjell, maayo nga pagpabidaw sa tuag programa na usab lain nga hugda nga makikauban na usab kaninyo ang inyong ubos nga magsusulti. Ang inyong kauban sa kahanginan, Dr. L. Palma, alang nini nga tuang nga tulumanon, giya sa pag-ugman sa maayo nga panglawas. Siyempre kauban kaninyo kanunay, nagpaluyo na to. Ang tuag Power 10 Probio Capsule Food Supplement o nga tuang nga Clayjell Mix Herbs Food Supplement. Mga properties nga naa sa tanong mga Power 10 nga mo address sa mga problema sa tuang lawas, dili lamang usa ka problema, duha ka problema, tibuok lawas na to. Magkabinipisyo kung hatagan na itong bili ang atong lawas, pinaagi sa paggamit yun sa kasaligan o bililhon ng mga tanong na nagtubo sa yuta nga naariya sa Power 10 Probio Capsule sa tuang Clayjell Mix Herbs Food Supplement. Sagad ka lang mga problema tungkol sa komplikasyon na. Meaning nga na mga Power 10, ang atuang sistema o mga organs sa tuang lawas napiktuhan tungod sa usa lamang ka problema unta nga nagsugod sa usa ka parties tuang lawas. Pero salamat ha, nga doon natay kasaligan yun nga Power 10 Probio Capsule o Clayjell Mix Herbs Food Supplement. Alam sa diana ang mga properties ni nimo tabang sa tibuok nato nga lawas. Sama sa gitawag nga guiter mga Power 10. Ang guiter usa na siya kapag hubag sa tuang thyroid gland. Unya kanang thyroid gland mga Power 10, usa na siya kamalagporma nga butterfly nga nahimutang na atubangan sa tuang liog ug ubos sa atong Adam's apple. Ang thyroid mga Power 10, naghimo na siya og hormones kanang gitawag nga T3 ug T4 nga maunay nagcontrol sa tuang metabolismo sa paghili sa tuang gikaon. Energy na to mga Power 10 ug daghan pang mga function sa tuang lawas. Dako kaayog buhat mga Power 10 ang tuang thyroid. Kung dula tay problema sa guiter mga Power 10, tibailhan nga dunay problema ang tuang thyroid. Dunay klaseng matang sa guiter, pwede nang mahimong simple lang o kanang gitawag nila mga Power 10 nga non-toxic lang nga guiter. Nga mudako siya apan normal lang ang hormone levels, dili mapiktuhan ang atong hormones. Doon na po'y gitawag na toxic guiter mga Power 10. Nga din ang thyroid, bindako siyag maayo. Unya, naghimo siyag sublang thyroid hormones. Unya, doon na po'y gitawag na nodular siya ang guiter. Pidig ana, adunay usa udaghan pang mga nodule o bukol diha sa tuang thyroid. Doon na po'y gitawag na endemic guiter mga Power 10. Nga mahitabo na siya kung kulang ta sa gitawag na iodine. Doon ay mga hinungda diha na. Sama sa gitawag na deficient ta or kulang ta sa iodine. O dili baka ha, doon ay mga nodules or mga bukol sa tuang thyroid. Kadaghanan na, benign na nga bukol o niya ang uban na mahimo po siyang cancerous. O niya doon na tayo gitawag na thyroid cancer. Kalagsa na siya mahitabo, apan dili ta magkumpiyansa ni ana. Although, nga dili kay ta mabahala o di ta magproblema magka-Power 10 kay sagad sa guiter ng toxic man. Pero daghan ka lang magka-Power 10 nga doon na ay thyroid cancer. Nagsugod sa bukol diya sa thyroid magka-Power 10. O na nga itong ampingan, ang atuang thyroid gland, nga dili siya maapiktuhan. Alam sa niya na maayo po na itong hormone sa tuang lawas. Sama sa gitawag paggamit sa Clayjell Mix Herbs Food Supplement. Ang Clayjell, grabe kaayo makatabang. Kay doon na siya black garlic magka-Power 10. Ang black garlic na sa tuang Clayjell, doon na siya gitawag nga iodine. Usa na siya ka-importanting nutrients magka-Power 10. Na kung kulang ka na sagad magka-Power 10, doon na yung kay problema sa imuang thyroid kung muuli nga to sa guiter. Samtag ang serpentina, sambag-sambag o kang ngalingato magka-Power 10, doon na siya ay pagpaubos sa konsentrasyon sa thyroid hormones magka-Power 10 na potential nga makaregulate sa tuang thyroid. Pwede kanindot ka ayok kung mag-Clayjell Mix Herbs Food Supplement kaya aduna usay anti-cancer properties nga musukol magka-Power 10 nga maproteksyonan yun ang tuang thyroid especially kung doon na tayo problema diha sa tuang thyroid gland. Samtang ang Power 10 Probio Capsule aduna siya kahibulungan nga gahup tungod sa turmeric, spirulina, moringa magka-Power 10 unya probiotics pagyud siya nga gipakita sa pagtuon magka-Power 10 especially ang spirulina nga makapakunhod ug makabalanse sa T3 o T4 magka-Power 10 mga hormones nga i-release sa tuang thyroid alon nga dili mag-disorder ang atoang thyroid. Unya makatabang usab magka-Power 10 ang atoang kapsula kay dunay siya gitawag nga medicasic acid magka-Power 10 nga makatabang sa pagpalambo sa produksyon sa atoang thyroid hormones nga naa na siya sa

0: lagan sa goto kola. Na sa tuang nga Power 10 Probio Capsule. Mula yung mga pipila ka mga properties nga makaingunta nga grabe kaayo makatabang kini nga tuang nga Power 10 Probio Capsule nga tuang nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Unya, daghan na kayo mga testimonya mga Power 10 nga dunay problema sa liog, dunay problema mga Power 10 sa mga bukol nga natabangan sa tuang nga Power 10 Probio Capsule sa tuang nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Wala na kita yung ulas pa lang sa pagpadayon sa unahan. Kini lamang si Dr. L. Palma. Magaingon ka ninyo, lawas mo lamang bahandi sa tanan ato nga bingan pinagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Probio Capsule o sa tuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Ang lawas bililhon maong angayang ampingan, matupa, health is wealth. Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Karon magadalit ka ninyo nining 5 minutos katulumanon nga maghatag og impormasyon, tambag og mga giya alang sa mas maayong panglawas. Kape sa maayong kahimsa. Tulumanong kakuha ang impormasyon. Piniluyuhan kini sa kaping ikahugupan sa tanan, ang Clay Gel Coffee Mix. Kape sa maayong kahimsog. Ug karon ato nang sugdan ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog.
2: Hello mga kakape o sa kamaayong adlaw and welcome again sa atuang 5 minutos nga pagpanaguban. Ano na po lang atuang mga paghatag ninyo mga impormasyon, kaalam mo pagtabang, ilapin na ganyan. Sa katong mga kaigsunan na tuloy karoon nga medyo aduna pa yung mga ginapanghambin nga mga problem sa lawas, no? Kung ikaw problemado sa imong kahimsog, ano na kay ginatawag na itong daily maintenance? Ayaw pang mag-daily maintenance po kag-inom sa atuang Clay Gel Coffee Mix. Kay posible nga pinagi lamang nini makatabang kiniog dako sa imong maayong kahimsog, no? Pinagi of course sa pagpakubos sa imong sugar level, pagtabang kanimo para mas makaangkon ka og himsog nga kasing-kasing, no? Pati pa kanang imong dugo mahinluan gumikan kay angkon ini ang mga sangkap herbal, prutas, vitamins and minerals nga makatabang alon mahinluan kining atong dugo. Mo nang inigpass by nini sa ato ang mga kasing-kasing, limpyo na. Mo nang nindutan kayo. Kanunay lang gyud pag-inom ang ato ang coffee, ang Clay Gel Coffee Mix o sa kamaayo kay nga klase nga kape nga ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing nga napamatud-an nga daghan kay benefits sa ato ang kalawasan. Mo na po ikaw. Gusto ka kape ha, timan ikanunay nga dunay kape nga makatabang, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds nga 100% gayud nga adunay mga resulta nga maayo alang sa atong maayong kahimsog. Unsa kung mga isuan nato diha? Medyo doon na pa yung mga problema, no? Diba ni kanunay ha, nga naatay mga pagtabang kanin. Sayon mo mo higalag isuon nga kaning mga kalalakinan ato lang pong sabto, no? Pananglita ni Galag isuon. Mas critical kini sila sa way of thinking ba? And of course, paggamit silang mga utak. Manang sagara mga kalalakinan, ilabi na gid pagpatong og 45 anyos pataas, kanunay nang nagka-stress, no? Kanunay nang naghunhuna og mga dinagko ng mga, og seryoso ng mga problema sa kinabuhi. Ang tendency mga igalagisuon, no? Munang dali na kayo mga lubot ang nawong, no? Doon ay pag-curl, kaning atong mga agtang, no? Doon na tayo na ginatawag ng mga fine lines sa ato ang mga kilid sa mga mata. Hinungdan po sa mga wrinkles, of course, no? Ang stress, importante na itong mamanage. Kamalo ba kaigsuon, nga na ay mga importanteng issues ang mga kalalakinan nga dapat na ito mahatagan. Kaya ginatawag na itong men's health awareness. Importante ka ni mga igalagisuon, kaya pinagi na ini, posible mang gun nga sa kalalaki, makaangkon o ginatawag na itong mga health issues nga dili dapat na ito nga ma-ignore. Ang mga common health issues nga ang mga kalalakinan nga kasagara gyud nga dapat nilang mabantayan, no? Number one ini kanang ginatawag na tong chest pains, mga pagpanakit sa dughan. Adunay changes sa bathroom habits, no? Karunay baka nagapangihi labi na sa gabi, baka pananglitan na tay problema sa pagpagawa sa hugaw. And of course kanang ginatawag na tong persistent fatigue or kanunay nga pagkakapoy. Ang mga kalalakinan mga igala igsoon kasagara adunay mga pagdelay silang medical care gumikan kay busy ang mga kinabuhi o baka stress kaayo. Munang usahay dili na lang mabantayan ang mga early warning signs nga makaangkon dai sila og mga seryoso nga mga medical crisis. Parang ditan mga igalag isoon, ikaw kanunay ka nagapanakit sa imong mga dughan, kanunay yung pressure ang imuhang yung mga dughan. Masigla atay gamay nga discomfort ka ma-feel, seryoso na din na sige natawag na itong mga heart problems o baka high blood pressure. Para po sa mga 45 anyos pataas ng mga kalalakinan, kung kanunay kang nagapangihi, bumangon lang ka sa gabi kay para mangihi. Yan ang uban po mga igalag isoon, na dun ay blood sa ilang urine, no? delikado kayo nga dunay problema sa prostate o baka digestive trouble o baka aduna kay diabetes, gumikan kay kanang frequent urination sa gabi, usa ka na sa mga ginatawag nato nga common nga mga ginabati sa mga kaigsoonan natong taas o ginatawag natong sugar level sa kalawasan. Munang mas maayo paigalang igsoon nga batasanon nimo pag-inom ang ato ang coffee. Ang coffee nga napamatud ang makatabang ang ato ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Gumikan kay kini makatabang kini, labi na sa mga kalalakinan nga nagpangedad ng 45 anyos pataas. Ayaw na hulatan nga makaangkon pa kag high blood pressure, diabetes, taas nga kolesterol, uguban pang mga klase sa mga old age related diseases. Gumikan lamang kay busy ang mong life, kanunay kang gahuna-huna, kanunay kang stress, ug usab aduna kay mga ginahuna-hunang mga problema alang sa pamilya o baka alang sa atuang komunidad. Timani kanunay, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds, mapalita ka na karon sa mga butika.
1: Inyo nabati ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog. Hatod ka nato sa maayong kabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapun sa clay gel coffee mix. Ang kapinggi kahugupan sa tanan, gumikan kay puno sa vitamina, minerales, o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Kape sa mas maayong kahimsog. At ang ilang gihapon kini sa sunod ng higayon sa samang takna o samang istasyon. Hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kape sa mas maayong kahimsog.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Elizabeth.
5: Tihana.
4: Ma'am, dugay na ba ka nga user sa kining produkto sa Clay Angel nung lading products?
5: Taon-taon na.
4: Unsa rin mong gigipamati, ma'am? Sa diyang wala pa ka nag-gamit sa kining produkto?
5: Sa likod.
4: Dapit?
5: Anong dapit-dapit bito, dapit. Karon wala naman. Wala na. Sasi kong inom kada adlaw dyan. Power 10 o kanang coffee mix.
6: Power 10 Pro Bio Capsule. Alak sa mga gihambing balatian.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
7: Oy, Marie. Ay, man si kumpare. Nga nung waman mamasayro karong adlawa.
8: Tua, sa bahay pare. Naghigda-higda kaya nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, gitawana, oy. Sige lang kaluya. Pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
7: Uy, mau ba? Kini, Marie, ay. Ipainom gini kang kumpare.
8: Unsa man ni pare?
7: Clay Gel Coffee Mix.
8: Clay Gel Coffee Mix?
7: Clay Gel Coffee Mix. O pre, ay ka na masayro ka na. Dako ang ginisya.
8: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix kay imong gipainom pre. Maong si kumpare, dako na kaayo og ngisi.
7: Ayay ka, kumbate pre.
3: Clay Gel Coffee Mix.
7: Aron lag si kanunay atong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
3: Ang chia seeds usa ka matang salisong nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
9: Sa gamping sa ilang blood sugar.
10: Enjoy ang creamy og natural nga tamis sa Clay Gel Coffee Mix. Gamit na sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lami nga makatagbaw, sustansya og vitamina ang mupating babaw.
11: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapunon.
12: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
11: kauban ang nag-inusara ug higala sa kahanginan.
13: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
12: Inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso ang inyong tito Van.
11: Lingaw-lingaw sa kapunon.
13: Lingaw sa kapunon.
12: Hello, maayong hapon.
14: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
15: Mutubag, mic o microphone.
16: Mutubag sa tigmo.
15: Ito, sa imanik.
16: Mutubag sa imuhang tigmo. Masko.
13: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon, lingaw-lingaw sa kahaponon, dinilang sa Nong Lading Radio.
12: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
13: Lingaw-lingaw sa kahaponon.
11: Lingaw-lingaw sa kahaponon.
17: Tito Val, pasiriti ko, B.
18: Alano.

0: Alas 3:04 na gyud sa dagda sa hapon. Igala, kumustag maayo nga hapon na usab ka ninyong tanan. Usay ka maulan nga hapon mga palangga, ilabi na diri sa akong nahimutangan. Tigod taong kusuga sa ulan. Perting tugnawas palibot, perting ninduta ibukot-bukot og hapon. Inaot ko nga nagkapaniod doon na ang tanan. Alas tres na mga palangga, dili na yung taon ron oras paniod do. Pila na lang sab ka oras, gikan karon ting panihapo na sab. Ayaw pagpaminaw sa tanang mga naghigda-higda silang tag sa kamangalantay karong mga orasa. Nagharay-haray. Ang uban, dili malikayan nga magtanday-tanday. Ang pangutana, anang uban. Doon na ba'y katandayan? Tanday mo niya. Kung doon ay unlan, pwede mo tanday. Doon na mo yugo, pwede tandayan. Pwede ba na tandayan, tito? Tagadaro, anak. Skotob na lang sumabot sa atong sibya karong orasa. Inyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso. Ang inyong tito Val! Pag-uban-uban kita mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Na kung diin, andam na usab, gong mubasa sa inyong mga tubag sa atong tigmo. Andam na sab ko, maminaw mga palangga sa inyong mga tubag sa atong tigmo. Sa atong tigmo, mga palangga, nga nagkadugay, nagkadako. Apan nagkadugay, nagkasayon. Adlaw di ay karon nga Lunes. Dit sa 14 na ning bulan sa Setyembre, tuig 2026. Liaras panahon, mga palangga, no? Dit sa 14 naman di ay. Usahay, mga palangga, o kining pit sa 14, matunong ni mga palangga, o kining adlaw nga Biyernes, grabe kadag kong ngisi. Grabe pahiyong. Ano man, gawas nga Biyernes, ang uban, malipay na sila kay lagi pag-ugma, wala may trabaho. Pero karon kay ang 14 mga palangga, natunong man nga adlaw nga Lunes. Nagpahiyong lang gihapon kay lagi ugmang adlaw, pit sa 15 na. Malipay na sab ang mga asawa, ani. Binag kantong mga asawa nga ilang mga bana hilig mo rimit. Kantong mga bana nga way rimit-rimit, aw ang asawa goo lang gihapon. Saka mo rimit iuba mga bana, no? Okay, doon na bitaw ko'y silingan mga palangga, halos guna sila taga-simana mag-away. Okay, muingon yun nga, asa ba na imong sweldo? Sukan pag yung kaniadto, hangtod ka ron, huwag yung ko kanawata na imong sweldo. Bag po taong bana mga palangga. O si sweldo ba nga? Huwag mo ko'y trabaho? Huwag po na'y trabaho? Anya nga itong tigmo mga palangga. Maurag eh hapon ha? Sabi ninyo, kining atong tigmo mga palangga. Gusto na biyag yun unta ko nga kining inyo na ning matubag. Pero nga no, manggiyod. Gamay na lang kulang, ane. Di gani mo matubag, ane. Ako na lang na ipahibalo sa itubag, ane. Nga no, di man ni matubag, oy. Perte, regyon, unta ka sayon ang tubag. Ay, nangutan na tito, ang tubag, ana tito. Saan ba natin ito? Makita na nato na mga taga-adlaw? Labaw pa sa kita, oy. Onsa man natin ito? Kita ang mga tao, tito. Ato na makita. Labaw, gyapon. Pero nga nung dili matubag. Ato nang hinay-hinayon eh. Kaya ba sinday ang inyohang rason na po nga wala na tubag. Sao mong guna si Tito Bal, muhata po na ninyang tigmo, mura pong gigukod, perting paspasa. Sige, atong hinayon. Oh, para wala na yun mo'y rason. Paningkamuti ninyo nga, kanang dili mahumaning bulan sa Setyembre, inyo na ning matubag. Oh, para lain na sa mga tigmo, kaya pati naghana ning tigmo pa na ako dire. Excited ako ani ako mga tigmo dire, kaya doon ay tigmo na ako nga, siguro sa sunod ni. Oh, nindo. Na mo sa tigmo nga imbes maguol mo mungisi. Nana kung gusto kay lingaw-lingaw sa kahaponon biay ngalan ani atong program. Uban man gud moingon nga tito program na pud nimo unya maguol na pud ko. Ano maguol man? Maguol na pud ko tito kay akong tubag sa tigmo di na pud mao. Man. sayon anang tigmuan mga palangga unya dili gyud makuha. Anya kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo karong hapuna. Imong madawat kun imong maangkon ang 63,200 pesos. 63,000 og 200 pesos. Unang imong badawat kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong nga tigmo. Nanglan gyud nga kompleto ang inihong pagtubag ha. Dunay kompletong pangalan, edad, address unya ang inyong tubag. Pwede mo mo-text o mutawag mga palangka sa akong cellphone number 0938-1627-189-0938-1897-189. Gusto gyud mo nga inyo na ning matubag sa insakto, ayaw na ninyo ibalik-balik ang tubag nga duna na'y nag-mention para dili na mahimong magbalik-balik ang inyong mga tubag. Apan sa dili pa nato tagaag pagtagad ang inyong mga tubag. Ayaw ninyo kalimti ang mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Kunong Lading Products. Nga kanunay yun nagpaluyo sa atong tulumanon, ha? Kining atong epektibo kaayo nga kapsula, mga palangga, kining atong Power 10 Probio Capsule. Sa mga wala pa nag-maintain, ani ayaw na mo paglangay, pagdugay, pag-maintain na mo. Walay mawala sa ato ang mga palangga kung atong sulayan. Ang Power 10 Probio Capsule, dako kaayog katabang sa atong lawas. Mag-maintain ta ani, ligon ang atong lawas. Dili ta dali taptag mga sakit-sakit. Nindot ang atong paglihok-lihok matag-adlaw sa atong tagsa-tagsa ka mga trabaho. Nindot ang atong paminsar makaplano tagtarong. Muhinlo sab kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement. Upugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cysts. Mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok. Mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingan man usab mo alkaline sa atong selula aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minutos mga palangga sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10 onya walay angay kabalak-an tungod kay dili kini siya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa polo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaa niini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa o vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimti ang atong Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Nindot ni nga ato itugbang i-partner mga palangga sa Power 10 ilabinas mga aduna na gyud gipanghambin nga balatian. Inom tag Power 10 buntag udi magkaudto kining Clay Gel Mixed Herbs mga palangga, pwede nato ning imnon hapon. Di magkagabi sa dili pata matulog. Usa kini ka kapsula nga mohatag og tibuok puwersa nga depensa sa atong lawas. Lagi sa paghiusa sa alingatong, serpentina, chancapiedra, black garlic og sambag-sambag. Makatabang usab kini sa pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney og makuha ang sobra nga uric acid og nagpalig-on sa natural nga agianan sa pagdetox sa atong atay. Epektibong kapsula nga makapaubos sa atong kolesterol. Makatabang sab kini para mawala ang kangulngul sa atong lutahan. Binas mga daghan bitog trabaho tibuok adlaw. Dilig na malikayan nga pag-abot sa kagabhion. Dugay ta makatulog kay lagi daghan ta gipamati sa lawas. Kapoy ang lawas, binhod ang lawas. Ining Clay Gel Mixed Herbs mga palangga makatabang ni para mobalik ang atong kanhing mga kusog. Ania, katong mga dunay bukol-bukol sa lawas mga palangga makatabang sab kini para matunaw. Tabang sa kinis, pagbalansi sa blood sugar o pagsuporta sa kahimsog sa prostate. Nindot sa kaayo ang atong tulog ani kung mag-inom taani sa dili pata matulog panahon sa kagabihon. Komplikadong balatian, mawagdang. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, dangpanan sa mga balatian. alas 3:15 na gyud sa tagda sa hapon, dili na ta maglangay kay kahibalo ko nga nagpanikad na mo. Kay lagi gusto na mo mutubag mga palangga sa atong tigmo. Muhangyo lang ko has mga mutawag kay dire magyud ta magunas mga tawag. Muhangyo lang ko nga palayo mo daan sa inihang mga monitor. Para magkasinabot ta. Pero katong mga walay pantawag, nag-text ra, gi-text ra nila ang ilang tubag. Sige lang, bahalag mo, paduol mo sa inyong monitor, sa inyong radio, okay ra. Pero kato mga mutawag, di yun pwede nga magpaduol mo. Oh, may pa mo, sok-sok na lang mo diha sa inyong asawa o sa inyong bana, ayaw lang sa monitor, paduol. Oh, kumutawag mo. Say, sok-sok ba dito? Kana ba mo, kuan yun? Kana ba mo, kuan ba? Kana mo, paduol ba? Mudikit ba? Say, sok-sok po tao na yun. Sige, direta sa mga tawag mag-una ha. Kaman sa mga tawag, kung wala gihapoy makatubag sa insakto, siyempre, atong tagaagpagtagad ning mga mensahe. O natawag atong tagaagpagtagad, hello, maayong hapon!
1: Maayong hapon, Tito Val, King Avenido, 51 years old, Southern Davao, Panabo City, tubag, kusog nga speaker.
0: Kusog nga speaker ang iyang tubag. Ikan to diha sa may Panabo City. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong nga tubag. Hello, maayong hapon.
2: Maayong hapon, Tito Val. Ako si Lucy Hiboni, nagpuyo sa barangay ng Kilaan.
0: Si Imam Padayon.
2: Sakop sa Iligan City. Akong edad 50, ang akong tubag, problema.
0: Problema! Ikan to niya, may Iligan City mo, ano to akong giingon nga kinahanglan palayo gid mo sa inyong monitor. Parang magkapadayo na lang gid mo, ha? O niya, ang imong tubag, bitaw ma'am, nga problema, daghan na kayo ng tubag, anak. Siguro, o kanang ako yung tigumon, ang maong nga mga tubag, kinay problema, pero tiyan, nagyan ako daghan ng problema. Maong nga, ang akong gibuhat, wala na lang po na ako gitigom. Kung ako'y gustong tigumon, siguro katong mga butang nga makahatag na kong kalipay. O, unsa man to? Unsa ni butang nga makapahatag o kalipay? Unsa man? Unsa man? Lahilahi man ah. Pero ang tubag nga problema ha? Nadaghan na ang nintubag ana o niya dili ragihapon na siya mao. Hello, maayong hapon! Hala, sadihang napalong man mga palangga. Sadihang, ay goy, kita mo kanta, ay kibag-o para ba tao, nag-ulan. Pero nagplano sa mga muulan na sa mga kusog taon rin, kaya may aksyon na sa mga kining kanta. Dili lang na lang nato ipadayon. Hello, maayong hapon!
3: Hello, ako si Isol Aninio, nagpuyo sa umlang ako, Panabo City, Davao del Norte. Ang akong edad si Tinta, ang akong tibag sa tingmo, talawang nagilang palaksan, nga nang isulog na iit ka sa baw.
0: Gikan gihapon diyan sa may Panabo City. Unsay gyud kaha ang naa ning pataga Panabo no? Nga taga programa gyud ako mahapon mga palangga makasulod. Ubay-ubay gyud. Ang gikan diha sa may Panabo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. And sakto ang maong nga tubag. Hello, maayong hapon.
4: Hello, maayong hapon. Ako diha si Eliezer Colonia, taga Sumalig, Tambuleg. Sa 55 ko akong edad, ang akong tubag, bata nga giduyan sa iyang inahan.
0: Bata nga giduyan sa iyang inahan. Usahay mga palangga, no? Kita po mga bana, kaya ato po mga asawa to doyanon. Oh, kasulay na mo, ana. Oh, mga bana, baka na ba? Maghigda-higda sa ato mga bukton, mura naman na giduyan-duyan. Hindi po, literal nga duyanan, mabugto pala. Oh, kana bang atong giduyan-duyanon sa ato mga bukton? Oh, ngunana, ana. Ka sulay ka na boss. Ay ikaw daghan ra pag duyan sa una. Di ni basta-basta gyud ni siya. Ato pangutan-aw sa Mr. Computer og sakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili ra gihapon mao. Ang mao nga tubag. Lain tawag atong tagaag pagtagad. Hello, maayo nga hapon. Gikan diha sa may Bonifacio. Ayong hapon sa tanan taga Bonifacio. Kumusta man ang inyong panahon diha? dari sa muna himutangan mga palangga partitong nawa kay bag-o pa lamang yun na human ang ulan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Ensakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
5: Hello, maayong hapon Tito Bal.
0: Mm.
5: Ako di ay 0-15, 56 ang edad na po sa Sukod, Valencia. Akong tubag si Tubal kay Sit-On.
0: Mm-hmm. Ang imong tubag ha, puwiras mga nangaon ha. Sige, ang imong tubag ma'am kay doon na po yung tubag anak ka ni Addo. Oo niya, dili regihapon na sa insakto nga tubag ha. Sige lang, likay na lang to ninyo itong mga tubag. Bitaw nga, kana medyo hugaw nga tubag, medyo bastos. Basta ingon ato nga mga tubag, mga palangga, ayaw na ninyo to itubag kay dili man sabgyon ingon ana ang ato tubag. Kaya ako na nagipasidaan ninyo nga ang ato tubag, dili hugaw, dili bastos, dili pod binuang ha. Sige lang kay mga pinangga man muna ko. Ingon ana magyod matod pa nila, dili man mahimo makakaton ang usa ka tawo kung dili ta mahimong masayo pod. Oh, ana man siya. Sige, yes, laing tawag mga palangga ato tagapagtagad. Hello, maayong hapon.
6: Maayong hapon, si Malini, nagpuyo diri sa Jampa, Kabastanan, Sibugay, 35 years old. Tubag ko sa imong tigmo, Titubag.
0: Sige ma'am, unsa man imong tubag?
6: Tawo nga nasakitan, pero tungod sa dako ni mong gugma, dili ni mong kayang kaligdan. Nidagan, nakonsensya, nangayo og pasaylo, gusto ni mong maagsan. Antod sa dakong gugma, nako siya kayang ipaglaban. Gugma, ang tubag Titubag.
0: Gugma. Ahay. Ito nag-iingon sa uban mga balangga ng usahay. Ining gugma, dili lang yun eh, makahatag na itong kalipay. Usahay, makahatag po ng kasakit. Ano man? Oh, di magyo nato malikayan mga palangga nga usahay mahigugma ta sa usa ka tawo nga wala day nahigugma nato. Oh, pero ingnon po ta sa uban, unsay giinter? Pero ang tubag nga gugma mga palangga daghan na kay ning tubag ana dili gihapon na mao. Maayong hapon sa tanang taga Kabasalan. Lanog-lanog diha mga palangga diha sa may Zamboanga Sibugay ang 94.3 Nong Lading Radio, Nong Lading Infinite Radio Ipil. Maayong pagpaminaw ninyo diha tanan ha. Ay tawag ato tagapagtagad. Hello, maayong hapon.
7: Ako si Timoteo Daguman Jr. Taga Sumalig Tambolig. By 58 akong edad. Ang akong tubag, asawa nga sa puton.
0: Asawa nga sa puton. Kamu bitaw no, mga bana ha, di ko gusto ha nga makadungog pa nga reklamo mo nga inyo ang asawa sa puton. Siyaro, wag yung buhihapon mo kay balo o sa'y tambala na. Sa'y so, tambala na, tito? Ayaw tanawa inyong asawa? Ito ha, ayaw pagpaminaw sa tanang taga-Tambolig. Ani, inyong asawa na po inyong birahan ha? Awayo na po mo, ani. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili, gihapon insakto. Ito, maayong hapon. Unsa may buhato na kuan ni Tito. Ulan man sab dere sa among lugar. Unya, dalaga para bako Tito. Uy, nindot eh. buhaton ha. Di magawas-gawas kay tugnaw maka kay gaulan. Di magawas-gawas sa balay kay lagi ulan man. Basin unyag mabasa ka sa ulan. O dere di ay sa akong nahimutangan. Perti sab nga ulan na yun. Parte bugnawa kayo kaganiha. Maayong pagpaminaw sa mga lugar nga giulan-ulan. Lipay biya sa mning uban, labi na og magulan-ulan sa mga mag-uuma. Okay, kanang ilahan ang ma. Bisbisan po taon ang mga tanong ba? Uban, kung mag-ulan, bugnaw panahon mga palangga, mangapi sila. Maayong pagpaminaw sa tanang nangapi, kato mga mahilig sa pagpangapi. Kung mangapi na lang gani, ta mga palangga, mas nindot og mas maayo og kanang mamili sa pagkapi ha. Piliun sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kanto mga wala pa katilaw, tilawin ninyo. Kining atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Dili gud mo magmahay mga palangga kaysa iyang kalami palangdaan matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mopatigbabaw. Aunay bugtong kape mga palangga nga kinibitaw aduna kitay makuha nga maayong benepisyo ngadto padulong sa atong lawas. Kotob sa nakatilaw ani nagbalik-balik na gyud tungod sa galamik. Human pa yun atong pangapi, kondisyon ng atong lawas, nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton, o niya, dili haw ang satiyan. Save kiniimnon sa tanan, kaya gigamit kapag patamis anay kining istibya, ha? Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta ng api, kundili ng api ka na, nakapanambal ka pa. Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Ito, maayong hapon nimo. Ako di ay si Rupino Navarro. 62 ang akong edad, taga Tusik, Bonifacio, Misamis Occidental. Ang akong tubag, anak ito, kay tao nga nagsakay o gabayo, o niya, gipaapil niya tito sa lumba o dagan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayo nga hapon ni Modiha. Tubag ko sa imuntig mo, ako dahi si Rosalinda Tangon. 51 ako edad, taga Pro 4, Magatos, Asunsyon. Davao del Norte ang akong tubag kay Coco. Tubag nga Coco, mga palangga. Doon na nining tubag, ano yan? Coco, tudlo, kamot, bukton, tiil, lapalapa. Wala na nga mga tubag, biyain na ninyo. Kidaghan na kayo nining tubag, ano. Ito si John Ray Juliaro de Ine, 32 ako edad, Matampay, Ilaya, Lala, Lanao del Norte. Ang akong tubag, anak imuntig mo tito kay Nagdanom. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon, ako ni ay si Perlita Sumalinog. Ang iyan tubag kay nag-open o gripo, humanani nga tubag kaganiha, ha? Tito, si Juan Salusa, di ay ni taga Little Baguio, San Fernando, Bukidnon. 26 ang ako edad, ang akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay ngala na siya sa tawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Douglas Aurora de ini tito, taga Prosperidad, Agusan del Sur. Ang akon tubag ana tito kay tao na siya tito nga gikabuhi. Onya ni saka sa ulo ang kabuhi. Ayogin mo kumpiyansa na ilabi na sa mga kanunay magpapasmo. Oh, basi ka nang inyong kabuhi mga palangga mo. Saka na sa inyong ulo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Mary J. Perami de ini. 34 ako edad, Pro 4, Tinago, Robocon, Linamon, Lanao del Norte. Akong tubag, anak tito, kay oras o panahon na siya, humanan nga tubag. Nagana kayo ni tubag, ani, diligi hapon ni Mao, ha? Tito, ako di ay si Victoriano Lapos. 61 ako edad, taga Purok 2, Masimag, Don Carlos, Bukidnon. Ang akong tubag, anak tito, kay tao nga tao nga gisakitan. Onya napasakitan. Oh. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Arbe Abubakar de Aine. 21 akong edad, taga Balukanan. CI, Zamboanga, Sibugay. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito, nga gawilding og puthaw. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Mercisa Amosong de Aine. Nagpuyo sa may Kisulan, Kiblawan, Davao del Sur. 41 ang akong edad, ang akong tubag kay Pangandoy. Mananing nga tubag ni Pangandoy, mga palangga, gani, daghana kay ning tubag, ani. Ito, maayong hapon ni Modiha, ako di ay si Irene Balatero. 51 ang akong edad. Nagpuyo diri sa may Purok 3, Bintana. Tanggob City, ang akong tubag, anak tito, kay Panganod. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Maria Teresa Suero de Aine. 36 anyos, Purok Bagakay. Kamanga, Dubalinaw, Zamboanga del Sur, ang akong tubag. Tao na siya tito nga nagsakripisyo alang sa atong nasod. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon ni mo. Halos ako nagyong gipaapil ang akong kumaris pagtubag sa imong tigmo. Pero wala lang gihapon na mo na tubag. Pwede mo hatag kaglo, tito, hunghung lang. Say hunghung lang ba, oy? Oh, panay kamuti ninyo, mga palangga, kay labaw pa sa klo na ako gipanghatag. Kung kanaday mo ingon ko nga, biyain na ninyo ni, kahumanan ni nga tubag, kini nga mga pulong, biyain na ninyo ni. Okay, yung nanay inyong tubag, biyain na ninyo ni, kay dili ni mao. Tapos pa na sa clue, mga palangga, kay gusto nako na dili mahimong magbalik-balik ang inyong mga tubag o mangita mog lain nga mga tubag. Okay, nahitabo, mga palangga, tinood man, daghang kay mga tubag, pero ang nahitabo, balik-balik na lang yun. Usahay gani mga palangga, kay dili magunako ni mabasa. O sa atong programa, usa ka oras mga palangga, mao pag humana kong programa, ako ataw na basahon pag yun. Ang inyong mga tubag, namasin ko nga basig doon ay insakto nga tubag. Pero saon man yun, nga wala man yun. Kasi paningkamuti ninyo ha, kay layo rin 20 katuwi gani. Matubag ragyod na yung tigmua. Ito si Wilson Espiloy de Ines, 55 akong edad. Taga Santa Pilomina, Makilala, North Cotabato. Oy, maayong pagpaminaw. Sa tanang taga North Cotabato, ilabi na diha sa may Kidapawan City. Agalanog-lanog diha mga palangga ang 107.9 noong laning radio Kidapawan City. Ang iyan tubag kay isa ka tawo nga gipasakitan og laing tawo nga dili niya kayang matalikdan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Maricel Pilo de Aine. 35 ako edad, puro 4. Tagapwa, San Francisco, Agusan del Sur. Ako tubag na tito kay nagsugal na siya. Manani nga tubag, mga palangga, dili gihapon mao. Tito, maayong hapon, siya Fatima Lubang de Aine. 36 anyos, puro 2, Anislagan. Mako Dabaw de Oro ang akong tubag na tito kay tao na siya tito nga nag-uleg. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Mari. Unsa may kining kuan, Mari? Unsa may kining sumpay ani tao? Unsa may apelyido nimo? Unsa man ni Marites, Marisol. Kato mga mutubag, mga palangga, paningkamuti sa taon ninyo nga mahimong kumpleto, ha? Maura yun na akong gihangyo ninyo. Kaya sa pag-insakto na inyong tubag, kung doon ay kulang, mahimong invalid rin gihapon. Mao nga kinahanglan yun, nga sa dili pa mumutawag, sa dili pa mumutex, nang la i-double check ninyo nga doon ay kumpletong pangalan, edad, address, o niya ang inyong tubag, ha? Alas 3:32! Minaw sa tagpipila ka mga pahinomdong. Niyagbalik na ko mga palangga at tiwason sa paghatag o pagtagad kining inyong mga tubag sa atong tigmo. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mo maapsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Unsa man.
8: Ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: Panong Laring Essential Oil, natural, gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton, bisan kanusa. Busa ayo paglangan, para sa sakit, sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita.
1: Panong Laring Essential Oil.
2: Mapalit sa tanang Clayjel Store, Nong Lading Radio, o sa tanang mga botika sa inyong lugar.
1: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
3: Uy, Dom, hamis naman kaayog pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
4: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
3: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
4: Dili day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabaluba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
3: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabos yung bugas-bugas, nawala sa blagi.
4: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads ug ubang pang hugaw sa naong.
3: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
5: Ang atong mga mata, gasa kini sa kaytasan. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngit-ngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata, pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops, aduna kini Carmeluz Sodium, nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog, ug ang grabing kainit sa adlaw. Batas sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw ug klaro nga pananaw. Vescomac.
6: Ito ba, Ele? Pag-iloki ko, B? Alas 3.36 na giyod sa tekda sa hapon. Nariragi hapon sa itong pagpanag-uban. Lingaw-lingaw sa kahaponon, siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Ito maayo nga hapon nimo, mutubag na pod ko sa imong tigmo. Ako di ay si Perry John Ahon. 38 ako edad, tagalilingayon, Valencia City, Bukidnon ang akong tubag. Hangtod nga makaamgo na siya Tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako di ay si Ramon Molde. 54 akong edad, taga Misaoy, New Corella, Davao del Norte. Ang akong tubag, anang imong tigmo, Tito, kay Kamingaw. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Alin Lada, Bujungan de Aynay. Orokdo, San Antonio, Tangkob City, 45 ang akong edad. Ang akong tubag, anang imong tigmo, Tito, kay Nag-charge. Nag-charge na siya Tito og cellphone. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Rinaldo Quiliamor de Aine. 30 ako edad, taga St. Peter, Malaybalay, Bukidnon. Ang akong tubag, anang imong tigmo, Tito, kay Yabi de Aina siya. Ang tubag nga Yabi, mga palangga, humanani nga tubag ha. Ani, daghan, nagkaayo ang ning tubag ani. Tito, maayong hapon ni Mudiha. Ako di ay si Leolito Cabilla, taga Tungantungan, Valencia, Bukidnon, 29 ako edad. Ang akong tubag, anak Tito, kay ataw na siya Tito nga nangatol. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Jobert Duhaylongso di ay ni 47 ako edad, taga Purok, Limako, Aper Pangi, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ang akong tubag, anang imong tigmo, Tito, kay tao na siya nga nang garab or nangani na siya og humay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Michael Vincent Flor de Aine. 35 anyos, taga June 5, Bagong Silang, Iligan City, ang akong tubag. Sa imong tigmo, Tito, kay boxing sparring partner na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, basta mahapon gani og maulan na, malipay gid mi ana Tito. Uy, ngano kang lipay man basta hapon ni magulan.

0: taro mo diha ha. Anong lipay man? Lipay mitito kay dili na pod kabalik sa trabaho. Aha. Pinakuong sa hinungdan lipay kay gaula naman gud. May pagpaminaw sa atong mga pinalanggang mga trabahante ha. Ito bitong taga-adlaw town nga dunay trabaho, bugat kay trabaho. Labi na sa mga padre di pamilya. Usahay mga palangga dili pa gud nato malikayan nga kana bitaw mainitan ta maulanan. Dili gud ta kumpiyansa. O kinahanglan gyud nga atong ampingan atong lawas. Atong unahunaon mga palangga nga kining atong lawas maorgay bugtong puhunan. O sa ato kining pag-aampingan. Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy Vitamin C Plus Azanka. Kining Jassy capsule mga palangga, makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Isa pag unsa kabugat ang atong trabaho, basta naka-Jassy ta, dili gyud nato bation ang tumang kakapoy, gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton, makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili-dali mo bigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot mga palangga, basta naka-Jassy capsule ta ha. 13 anyos mataas ang edad, pwede makatumar sa atong Jassy capsule. O niya pagana sa kinisakaon og tulog. Sa mga na problema, kilagay dugay makatulog. Sabi na sa mga insomyahon, sa mga edad-edaran, pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy ha. Para nindot ang inyohang tulog panahon sa gagabihi o nindot ang inyong kabuntagon. Dili mo sa poton na dili labad ang inyohang ulo, kondisyon ang inyong lawas ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa itong Jassy capsule. At ito maayong hapon. Ako dahil si Chuna de la Piña, 55 ako edad. Nagpuyo sa may New Pandan, Panabo City ang akong tubag. Kay nagbidlisiw na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Ruby Quinto, 56 akong edad. Mananing imong tubag, ma'am, ha? Panikamutin ninyo nga dili na mahimong magbalik-balik ang inyong mga tubag. Okay, kung paminaw ninyo, dunanay ning tubag, ana, o nakabati na mo nga dunay nag-mention ana nga pulong, ayaw na ninyong ibalik pa pagtubag kay dili gihapon na si mao. Balik ta diri sa mga tawag mga palangga ato ni tagag pagtagad. Hello, maayong hapon.
1: Hello, Tito Bar, maayong hapon. Ako di ay si Lolita Rabilla, nagpuyo sa Purukuno, Marubo, Valencia City. Si Tintagdad, al akong tubag kay ako.
0: Ikaw tong kuan katong kanunay mo bisita na ko diya sa una sa Valencia katong kapito na reyna sa inyuhang barangay?
1: Yes,
0: Tito. Ah, wala gitay. O tingog palandaan, hibal ana nako unya. O suma, kumusta? Nag-apil-apil, gihapong kag dunay mga reyna-reyna diha sa inyuhang barangay. Ay, wala di ay. Binakong kapil-apil, gihapon ka. Sige. O, salamat kayo, ha?
1: Kayo ang akong tubag, Tito.
0: Sige, salamat kayo. Huwag yun na hinumduman mga palangga nga katong diha pa ko sa Valencia. Mao di kanunay gyud ako mobisita sa istasyon niya, di pod basta-basta guwapa taas nga bay. Di amo nang kapito na reyna sa barangay pagka ikaw walo tabla kay gibugno niya. Ay may pagpaminaw sa tanan taga Valencia. Lanog-lanog diha ang 91.3 Nong Lading Infinite Radio Valencia City Bukidnon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Mao ang mao nga tubag. Hello, maayo nga hapon. Hello, sige, padayon. Layo-layo dito iya mga palangga. Siguro nakakita siya sa atong kining tigmo diha sa Facebook, no? Sige, ato pangutano si Mr. Computer. Mr. Computer, insakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang mao nga tubag. Hello, maayo nga hapon. Hello? Aha. Nakatingog dahil mga palangga, kinahanglan yun nga, anda mo kanunay. Labi na sa mga mutawag kay pagtubag na ko dire, andam na gyud mo. Okay, kung di mo mag-andam diha mga palangga, dili din yung mabantayan. Oo, nga dili dayon mo makatingog. Hello, maayo nga hapon.
1: May hapon, sir.
0: Mm.
1: Tubag ko sa tingmo.
0: Mm, sige padayon.
1: Sangutan sa ubi.
0: Ang imong pangalan ay kalimti, pabor gyud gas makuto-kuto aniro pangalan.
1: Taga, ako si Andrino Sereño, taga Monspiro Davao de Oro, 42 anyos.
0: Mm. Sige, salamat kayo sa imuhang kining tubag, ang tubag kay sanggutan sa lubi. Ayaw gud lagi ninyo kalimti ng inyong pangalan ha. Oh, sa dili pa mo motubag, kinahanglan na gud na. Kompletong pangalan, edad, address unya ang inyong tubag. Ang imong tubag nga sanggutan sa lubi, daghan na kining tubag ana. Tawo nga nananggot, tawo nga nagsakag lubi, sanggutan. Ingon ana ba? Biyahe na ninyo nga tubag kay dili gihapon na mao. Hello, maayong hapon.
2: Hello, may hapon. Ako si Rogelia Aninyon, edad 63, taga Homeland, ako Palimbo City, Davao del Norte. Akong tubag sa tigmo kay nagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan diha sa mga kandalanan.
0: Mm-hmm. Sige, salamat kayo. Gikan to diha sa may Panabo City.

0: Hello mga ka-Power 10 o mga ka-Claygel, maayo nga pagpabidaw sa tuwa nga programa na usab lain nga hugda nga makikauban na usab kaninyo ang inyong ubos nga magsusulti. Ang inyong kauban sa kahanginan, Dr. L. Palma, alang nini nga tuwa nga tulumanon, giya sa pag-ugman sa maayo nga panglawas. Siyempre kauban kaninyo kanunay, nagpaluyo na to. Aga tuwa nga Power 10 Probio Capsule Food Supplement o nga tuwa nga Claygel Mix Herbs Food Supplement. Mga properties nga naa sa tanong mga ka-powertan nga mo address sa mga problema sa tuang lawas, dili lamang usa ka problema, duha ka problema, tibuok lawas nato. Makabinipisyo kung hatagan natong bili ang atong lawas pinaagi sa paggamit yun sa kasaligan og bililhon nga mga tanom nga nagtubo sa yuta nga naa diha sa Power 10 Probio Capsulog sa tuang nga Claygel Mix Herbs Food Supplement. Sagad kanon mga problema tungod sa komplikasyon na meaning nga mga Power 10 ang atuang sistema og mga organs sa tuang lawas napiktuhan tungod sa usa lamang ka problema unta nga nagsugod sa usa ka parties tuang lawas. Pero salamat ha, nga duna tay kasaligan yun nga Power 10 Probio Capsulog Claygel Mix Herbs Food Supplement. Alam sa diana ang mga properties nini mo tabang sa tibuok nato nga lawas. Sama sa gitawag nga guiter mga Power 10. Ang guiter usa na siya kapag hubag sa tuang thyroid gland. Unya kanang thyroid gland mga Power 10. Usa na siya ka managporma nga butterfly nga nahimutang na atubangan sa tuang nga liog ug ubos sa atong Adam's apple. Ang thyroid mga Power 10 naghimo na siya og hormones kanang gitawag nga T3 ug T4 nga maunay nagcontrol sa tuang metabolismo sa paghilis sa tuang gikaon. Energy na to mga Power 10 ug daghan pang mga functions sa tuang lawas. Dako kaayog buhat mga Power 10 ang atuang thyroid. Kung duna tay problema sa guiter mga Power 10, tibailhan nga dunay problema ang atuang thyroid. Dunay klaseng matang sa guiter, pwede nang mahimong simple lang. O kanang gitawag nila mga Power 10 nga non-toxic lang nga guiter. Nga mudako siya apan normal lang ang hormone levels, dili mapiktuhan ang atong hormones. Doon na po'y gitawag na toxic guiter mga Power 10. Nga din ang thyroid, bindako siyag maayo. Unya, naghimo siyag sobrang thyroid hormones. Unya, doon na po'y gitawag na nodular siya nga guiter. Pinig ana, adunay usa udaghan pang mga nodule o bukol diha sa tuang thyroid. Doon na po'y gitawag na endemic guiter mga Power 10. Nga mahitabo na siya. Kung kulang ta sa gitawag nga iodine. Doon ay mga hinungda di ana. Sama sa gitawag na deficient ta or kulang ta sa iodine. O dili baka ha, doon ay mga nodules or mga bukol sa tuang thyroid. Kadaghanan na, benign na nga bukol. O niya, ang uban na mahimo po siyang cancerous. O niya, doon na tayo gitawag na thyroid cancer. Talagsa na siya mahitabo. Apan dili ta magkumpiyansa ni ana. Although, nga dili kay ta mabahala o di ta magproblema magka-Power 10 kay sagad sa guiter nang toxic man. Pero daghan kalon magka-Power 10 nga duna nay thyroid cancer. Nagsugod sa bukol diha sa thyroid magka-Power 10. Una nga atong ampingan ang atuang thyroid gland nga dili siya maapektuhan. Alon sa niya na maayo po ang atong hormone sa tuang lawas. Sama sa gitawag paggamit sa Claygel Mix Herbs Food Supplement. Ang Claygel, grabe kaayo makatabang kay doon na siya black garlic magka-Power 10. Ang black garlic na sa tuang Claygel, doon na siya gitawag nga iodine. Usa na sa ka-importanting nutrients magka-Power 10. Na kung kulang ka na sagad magka-Power 10, doon na yung kay problema sa imuang thyroid kung muuli nga to sa guiter. Samtag ang serpentina, sambag-sambag o kang ngalingatong magka-Power 10, doon na siya'y pagpaubos sa konsentrasyon sa thyroid hormones magka-Power 10 na potential nga makaregulate sa tuang thyroid. Pwede ka nindot ka ayok kung mag-Claygel Mix Herbs Food Supplement kaya doon na usay anti-cancer properties nga musukol magka-Power 10 nga maproteksyonan yun ang tuang thyroid especially kung doon na tayo problema diha sa tuang thyroid gland. Samtang ang Power 10 Probio Capsule aduna siya kahibulungan nga gahom tungod sa turmeric, spirulina, moringa magka-Power 10 unya probiotics pagyud siya. Nga gipakita sa pagtuon magka-Power 10 especially ang spirulina nga makapakunhod og makabalanse sa T3 og T4 magka-Power 10 mga hormones nga i-release sa tuang thyroid alon nga dili mag-disorder ang atoang thyroid. Unya makatabang usab magka-Power 10 ang atoang kapsula kay dunay siya gitawag nga medicasic acid magka-Power 10 nga makatabang sa pagpalambo sa produksyon sa ato ang thyroid hormones nga naa na siya sa makaplagan sa gutukola. Nga naa sa tuang Power 10 Probio Capsule. Mo mga pipila ka mga properties nga makaingunta nga grabe kaayo makatabang kining atoang Power 10 Probio Capsule nga atoang Claygel Mix Herbs Food Supplement. Unya daghan na kaayo mga testimonya magka-Power 10 nga dunay problema sa liog, dunay problema magka-Power 10 sa mga bukol. nga natabangan sa tuang Power 10 Probiotic Capsule sa tuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Wala na kita yung oras pa lang sa pagpadayon sa unahan. Kain lamang si Dr. Al Palma. Magaingon ka ninyo, lawas mo lamang bahandi sa tanan atong abingan pinagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Probiotic Capsule sa tuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Mga testimonya sa kaipiktibo sa New Leading's products.
2: Ako si Cornelio Nara, nagpuyo sa ng Aurora sa Buang del Sol. Ako ni Ayon Joko sa mga product ni Nung Laging kay Mogi akong gigamit hantob karon. Gikan sa Power 10, Jassi, Aplas o katong para sa mata.
3: Besko mata.
2: Oo, may akong yung gigamit. Muna po salamat yun kayo kung niabot na dinhinin tambalang ang mga Mogi nakakuan sa ako. Sulbat sa akong problema.
3: Tay, dugay na ba kang nagamit sa Nung Laging?
2: Dugay na yun kayo, ma'am. Mga paminaw ko, mutuig na apit.
3: So, sa may imuhang gibati tayo
2: sa... akong hangak, kung kininga akong ubo, kininga akong siyan, siya magsuntuhon, kaya nawala na ang taon.
3: Kung sa may ikastorya ni mo tayo sa mga Nung Laging product?
2: Akong ikastorya, gamit yun mo sa product ni Nung Laging, kay kana mo ginay kayuhan, kay mo ginay akong nayunan.
4: Ninura Tanghal, Tagagubaan, Aurora, Sambuanga, Lesor. Sa una, sir, lain akong lawas ba, pero kadugayan, mag-inom ko, anab, itong Power 10. Sintun ko, huwa na'y kapoy. Mao na nga, maggamit chuko ana. Ang kape po, lami sa kay sir. Ay, palit chuko ana, isa ka karton ba? Daghan ang kaiko na gamit anang dire, mga produkto ni Nung Lading. Nung sinay akong ganahan kay, akong banak itong nagsakit pa siya. Ganahan yun siya anang aplas kay mawa daw yung kangut-ngut sa iyang likod. Salamat po sa inyong mga produkto.
1: Power 10! Probiotic Capsule, paglawas mo nga sigurado.
5: Maria Tangayan, taga Ginayuran, Galinsa City.
6: Unsa imong gigamit sa mga produkto ni Nung Lading?
5: Kaning Power 10 Capsule of Justy, then Legio Coping Mix. Makalaksit mong dito kung lawas. Sir, nga mawala man akong mga panakit sa kong lawas.
1: Mungkad ko ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nung Lading's product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ating mga Clayjo Stores. Nagpalitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinundumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
7: Sa matag buntag, pagkalamig yon sa atong paminaw. Kung

0: gikan Lipay.
1: Sama tagbuntag, pagkalamig yun sa atong paminaw. Kung kauban na to, ang usak ka init nga tasa sa kape. Pero mas lami sa paminaw kung ang kaping atong ginainom kay non-acidic na. Ug may health benefits pa. Gipaila-ila ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Wala kini sugar. Tungod kay ang nagpatamis na yun. Ang Stevia Natural Sweetener. Lami nga makatagbaw, sustansyang vitamin ang mupatigbabaw. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanang Clay Gel Store, ng Lading Radio Station, ug sa tanang mga butika.
2: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among paninalay ug sa akong pamilya.
3: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
4: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
5: Bisag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
6: Pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jesse Vitamin C Plus Zinc Capsule.
7: Ang gamit na mo, Jesse Vitamin C.
6: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.
8: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nong Lading Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gout, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nong Lading Essential Oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita. Nong Lading Essential Oil.
6: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
7: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
9: Ang atong mga mata, gasa kini sa kaytasan. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngit-ngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata, pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops, aduna kini Carmeloo Sodium, nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog, ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw ug klaro nga pananaw. Vescomac.
10: Kaping makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clay Gel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud-ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka rin yun sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahimsog pa ang Clay Gel Coffee Mix. Ano yan karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulumanong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clay Gel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
11: Hello mga kakape o sa kamayang adlaw. Kanyang tanong, welcome sa atong pagbaraguban. Ano yan na po gini ang atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Hatod gini ka nato sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Aliyan na po ng atong paghatag ninyo sa mga impormasyon, kaalam mo kay balo, and of course pagtubag sa mga klase-klaseng mga balatian, and of course alang sa katong mga kaisunan nato karon nga dunay mga problema sa ilang mga kalawasan, no? Timani kanunay nga dunay kape nga makatabang ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, and of course alang sa katong mga kaisunan nato diha karon nga medyo nagahambin pa og mga problema sa panglawas, timani nga dunay Clay Gel Coffee Mix nga makatabang kaninyo. Ang gallstone usa kani kamatlang sa problema sa panglawas igsuon nga diin kasagara nga maigo nini kaning mga kaisunan natong mahiligon sa ginatawag nato nga mga mamantikaon nga mga pagkaon. Ang risk factor nini mga igalaison, number 1, diet and weight. Kung ikaw obese or doon na kay problema sa ging bugaton, delikado nga magtaas ang imuhang risgo nga makaangkon ka nini nga ginatawag nato nga gallstones. O kato po mga kaisunan nato, nga aduna po'y genetics, no, family history sa mga ingon ani nga problema. Ang kasagarang yun sa mga maigo nini kanig yung mga may pagkahiligon sa mga mamantikaon nga mga pagkaon. Aduna'y mga ginatawag natong cholesterol stones or cholesterol nga mga bato nga most common type ni siya mahitabo nga regularly yellow green nga magaform sa ato ang mga gallstones, no, sa atong mga gallbladder. Ang hinungdan ni mga ikalag isuon posible nga gagmay nga murag kanang itong ginatawag nato nga paminta kadagko or posible po dagko pud kayo. Ang usa sa mga pagtubag nini kanang ginatawag natong cholecystomy or kundiin na adunay surgery nga mahitabo, no, adunay pag-opera sa imuha para matangtang ang imong gallbladder. Kay kanina ba mga igalag isuon pagkakita makaangkon na ta og gallstone, dili na ta na, dili na ni siya ma, you know, mahilis, no, dili na siya dali-dali na tumatangtang. Ang proseso na ini operahan na lang kita og paghuman tangtangon na nga to ang gallbladder. Ang uban po mga igalag isuon, adunay mga katong gagmay pa kayo posible pang ma-dissolve, no, sa medikasyon pinaagi sa pag-inom og mga tambal nga muhilis sa atong cholesterol stones. Pero molagi po na taas kayo ang proseso sa paghilis nini, dili na siya dinalian. Mas maayo pang mag-preventa, no, ato nang likayan na lang ang pag-angkon sa gallstones. Pinaagi mga igalag isuon sa ato ang coffee, ang clay gel coffee mix nga diin na pamatudan nga kaning kapiha, aduna kini siya pagtabang nga maka-prevent sa pag-angkon nato og mga deposits sa ato ang mga gallbladder. And of course matabangan nato ning atong kaugalingon nga makalikay ta sa ginatawag nato nga gallbladder stones. Timani lang nga ang coffee nga paliton para makalikay sa ato ang gallbladder stones, mao ning ginatawag natong clay gel coffee mix. Ang clay gel coffee mix mga igalag isuon sa kini kamatang sa coffee nga diin na maayo kaayo ang ato ang pagtabang nini, mao ning ginaingon mga igalag isun kada higop adunay kahimsog. So nindutan jud kaayo kini mga higalag isun nga makatabang sa mas maayo natong kalawasan. Unang ko ikaw igsoon gusto nimo makatabang sa mga kaugalingon nga makalikay ka sa mga problema ilabi na gayud kining pag-angkon og gallbladder stone, may pagganunayo nimo pag-inom ang atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds kay napamatud-an man kini siya nga makatabang sa mas maayo natong kahimsog sa atong kalawasan. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
0: Kadto ang atong programa kahimsog kada higo. Di na itong gihisgutan ang mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pagantiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kaway bagong nakatunan. Huwag mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipnan. Kini ang kahimsog kada higo. Hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw.
12: Power yung kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
13: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
14: Jassy, vitamin C plus zinc.
15: Jassy! Hey friend, Caruana, bayabas, purok malinawan.
16: So, unsay kining produkto nga imong gagi maintain, ma'am?
15: Power 10 og Jassy og haplas og ang kape. Mm. Ayos kaayo eh. Na-stroke man gugo niya kan dili na gi ko kaligo. Kurang wa na gi ko kusog, dili na gi ko kaligo kay di ko raos ang kabo. Pero karon pagkainom nako sa Power 10 og Jassy, ayos na kaayo ko eh. Naulian jud ko na una na ko nakatanom na kog kamuti, makapanlogit na kog lubi. Sa wala ko kumakainom ani wa di wa gi ko kusog. Dili ko kalakaw akong mot dili marsaan na di ko kaligo karon ayos nag ayo eh.
12: Power gyud kaayo ang Power 10 Probio Capsule
13: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
14: Jassy, vitamin C plus zinc.
17: Jassy! Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan at walang kinalaman ang himpilan sa anumang nilalaman nito.

the Pilipinas. Isang pagdun natin mga pinanggap minahal nga mga leader sa tung nasod, bago na usahay makaingontang atong kasumbungan ang atong kaugalingon dagto sa ato ang mga labaw na makagagahom wala minilain. Hala gina ato karong isgotan ang impeachment trial, ang reaksyon o kananaang kanabang iagyod sa atong mahal nga pangulo o ang reaksyon sa atong katilingban o katauhang Pilipino. Magani ang impeachment trial karong pagkansunan sa atong halang doon nga Vice Presidente Sara Duterte o ang isyo sa unexplained wealth. Karong adlaw, gilauman yun magkaisunan nga gilatad yun, giladlad na sa prosecution.

ay mga kalabutan po lagi sa gingon and explain well og ang bank transactions sa Anti-Money Laundering Council kung EMLC. Nga matod palagi, nagkantidad kinag 6.7 billion. Samtang si Presidente Marcos Jr. na mahayag usab gahapong adlawa nga ang mga pag-ataki ni Vice President Sara Duterte kaniya, posible kunong dala ka na sa kasuko niini tungod lagi sa giatubang karon nga mga legal problems. Mga legal nga problema o ng Senador Bato de la Rosa, giatubang punusap o mga posibleng obstruction charges. O na, nga to, karong public opinion, bahin na niini, bahin ang opinion sa publiko, ang mga kritikom kay Suna, nag-ingon yun nga ang ilang kuno sa taon kung ang asa kuno napunta ang pundos gobyerno alang sa mga transparency. O nang sa laing nga bahin, ang mga sumusunod kuno o mga suporta sa mga Duterte, nagtuong kini usa lamang kamatang sa political harassment.

Mao na mga kaigsoonan, atong hatagag pagtagad o sa man ato karon nga point of view ang atong karon mga panglantaw. Kay ang kinimanggod nga bangi ang nagpakita man gyud mga kaigsoonan sa hingpit nga pagkabungkag gyud sa Uniteam. Anang Uniteam Alliance. Mao na ang impeachment trial karon. Dili na lang usa ka legal nga proseso kundi usa na kini kadakong political arena din ang gahom sa

0: Portila, pahimo kining basihan sa dako nga kausaban sa gingon natong politikanhong dagan sa nasod. Mao na makaigsoonan ang nahitabo, pero ato og gihapon ning hatagan og pagtagad tungod kay unsaon ta man naa namang gyud nalitis namang gyud sa Senado o gahukma namang gyud pinagi sa senator judge nini. Ang pangutana namang gyud sa administrasyong Marcos nga matod palagi si Vice Presidente Sara Duterte, matod pa ma-impeach bakaha kung ato kining tanahon magkaisunan. Tinood ba gini nga paninguha gyud sa administrasyong Marcos nga ma-impeach gyud ang mismo nga Vice Presidente nasod sa Pilipinas? Sa atong mga opinion o ato ang mga point of view magkaisunan, tinood gani nga ang administrasyong Marcos naninguha gyud nga ma-impeach ayang Vice Presidente nga si Sara Duterte. Ani ato karong hatagan o gapagtagad kung unsa man karon ang kanabang hunahuna sa tong halangdon nga presidente. Kontinuod ba gini nga ang iyang administrasyon karon naninguha nangandoy nga makunbik ang iyang Vice Presidente sa nasod sa Pilipinas o di na makadagan sa tuig nga 2028. Mao ni atong hatagan atong gibug-aton alang sa itong kasayuran, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos magkaigsoonan, mismo ang nagbalik-balik yun sa pagpahayag na dili siya uyon sa impeachment batok ng Vice President Sara Duterte. So, klaro kayo magkaigsoonan, kanunay yung balik-balik sa iyang pamahayag na dili siya uyon sa impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Isan pa man kuno nga nagpadayon impeachment trial karon, igani ika-23 na niini sa Senado sa pinakabag-o nga pamahayag sa administrasyon karon, adlaw September 14, 2026 makaisunan. Gisalikway gyud ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga panawagan sa iya kuno mga kalyado sa Kongreso o gitawag kini nga usa lamang ka storm in the teacup, gamay nga isyu nga gipadako. So niangkon bang gyud ang atong halangdon nga busy nga wala man gyud babalik-balik nga wa may tinguha gyud ma-impeach ang atong Sara Duterte. Alagay nga bisan pa man ini makaigsoonan, nagpadayon gyapon ang legal o political nga proseso tali sa duha ka mga kampo ang paninguha sa Kongreso o depensa ni Vice President Sara Duterte na nakahukom ang House Prosecution nga gi-impeach sa Kamara si Vice Presidente Sara Duterte niadtong Mayo 11. So nagpa-impeach siya ang mga congressman. Diligin mismo ang Malacanang. Kay maton sa tuig kaingon wala may pangandoy yung atong halangdon nga busy ang atong halangdon nga presidente nga impeach. Gi-impeach ni sa Kamara si Vice Presidente sa giingon tong House of Representatives nato nga Mayo 11. O man kini nakakuha lagi og nakainumdom mo nga 255 ka mga pabor nga boto ang House Resolution number 8 989. Kini ang ikaduha kunong higayon nga na-impeach siya ubos sa balaing balaod naon. Aw na nga napugos ang kaso bato kaniya. Aw na ang mga artikulo karon sa impeachment naglakip na makaisunan sa pasangil nga pagluib sa pagsalig sa publiko, betrayal of public trust. Ana nga supa kayo sa constitution, grab ang gingon nga grab and corruption practices. Og very nga mga nalambigit sa gingon natong maling paggamit sa confidential funds sa atoang vice presidente Sara Duterte. Labi na ang Department of Education. 20 minutos na nakalabay, mubalik ang public opinion o ang point of view, human lamang niinipipila ka mga pahinomdom.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamateron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogon ako. Unya, pag mata na ko ano, o mga alas 12 para mangihi, o higda-higda lang kong balik, wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang ako mga problema.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: The greatest hits. The best.
5: Nagsigi ka gobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
6: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
8: Dong, schedule biya nato karon dong.
9: Ah, kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
8: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max capsule, isara ka kapsula 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron si sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
9: Day, schedule ba ito karon day?
8: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
9: Tira mo lang.
10: Uman kayo may gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawang kini mo ang testimony.
11: Vigimax wala ng sakit, yan dugahan. Ipainom na ko siya, Vigimax Plus, ba? Nawala ang sakit siyang dugahan. Ipainom na ako siya kada buntag. Nawala ang sakit siyang dugahan.
10: Okay.
11: Kunya, pag yan, pastor, ka nang akong papasauna, nagsakit. Di siya kaginawa. Napalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax, lima kabuok. akong gipainom isa kasi mana, naulihan yun akong papapasok po. Namahay yun ko pasok kay Limar ako na painom niya. Kaya wala mang gawin istak apel ni ng liti. Oh. Wala istak ba niya? Kanang, pero karoon pasok na maligya na gito pasok. Kaya nga akong papato na pag yun ako nga naulihan siya. Pero walang yun ako na padayon o painom
10: okay.
11: Kay.
10: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga na. Salamat kay Gaya.
11: Makatabang yun ang BG Max, Pastor.
10: Okay.
0: Okay, mga kaigsonan, 24 minutos na nakalabay sa alas 4. Padayon ta sa itong ikaduang hugna sa itong programa, Public Opinion and Point of View, mga kaigsonan. Alagi na sa itong ikaingon, ha? Wala magay paningunga, wala magay tingunga ang ato akaroon nga mahal nga presidente, Ferdinand Bongbong Marcos, sa giingon na itong impeachment trial. Pagkitawan itong impeachment. Pero nga no, nga nahitabo nga doon na gi-impeachment. Nga nung gi-impeachment. Kaya nga itong halang doon nga Pangulo, wala man sa magunahon na nga nang i-impeach yun. Gani sa itong ikaingon na, nagbalik-balik na gani sa iyang pamahayag, nga dili siya uyon sa impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Pero nga itong pangutana, unsa man ninyo, asa man ninyo karon nga point of view, mga kaigsonan, o unsa man ang public opinion na to ani. Unsa man ninyo mga opinion, mga baruganan, unsa ninyong panglantaw, nga nung nahitabo nga na-impeachment ang mismong Vice Presidente Sara Duterte. Tungod lang ani, wala maginahimo, dipinsa na lang yun. Wala na may nahimo. So, dipinsa na lang yun sa iyang legal counsel. Kung wala na maginahimo yun. Ang alang man o dili dipinsahan nga nahitabo man yun kinini ang paglitis makaisunan. So, di nagin ni mo na malikayan, dipinsa na lang yun. Buha siya mga banggitan ng mga abogado. Aron lamang dipinsaan niyang kaugalingon, aron po malimpyo ang ihang katungdanan isip nag-alagad sa nasod Pilipinas sa iyang posisyon nga Vice Presidente sa nasod. O na, nga hugot yun nga nanindigan lang yun ang mismo nga legal counsel o legal team ni Inday Sara nga wala'y basihan ang mga akusasyon o wala kini nalakip yun sa mga impeachable offense, mga kaisonan. Anang nangatarungan sila na wala yun mahatagi ang Vice Presidente o saktong due process o gihangyo ang mga Senate Impeachment Court nga i-dismiss o ibasura ang maong kaso. Maunang, ang taong bayan, doon na po'y kasakit sa itong mga senador kung mahitabo manggaling nga matintal ani. Maunang, baruganang kano sa Administrasyon Marcos, magkaisunan, bisan pa man sa grabing bangi o pagbinayluay o mga mahait nga mga pulong sa giuntong duha ka mga kampo sa media, formal gyapon magkaisunan nga nagpaluyo si Presidente Marcos Jr. sa maong lakang. Sa iyang mga interview sa mga tigbalita, subli niya kining gipahayag pila kahigayon pa ha, na matod pa kinahanglan isulti nga dili matod pa niya nga dili ako gusto ang impeachment. Pila kahigayon pa man nako kinahanglan nga matod niya isulti nga dili nako gusto ang impeachment. Insay ningon ang atong landon nga busy as atong halangdon nga presidente Bongbong Marcos. Anong gikinanglan ko magsigi og pagpasabot. Nga dili man ko gusto matod pa sa atong halangdon presidente. O lagi na pangutana nganong na-impeach man siya. Sa pagkakaroon, ang final na desisyon karon kung matangtang man ang galing sa pwesto ang ato ang maabsuelto si Vice Presidente Sara Duterte, ana-ana sa mga kamot sa senador na naglingkot isip mga maghuhukom sa nagpadayon ng impeachment trial gani ika-23 karon o ika-23 na karon sa trial. Mao na makaigsoonan. At least nasayod ta gibuhian yung istorya sa tong halangdon nga presidente. O na, kay dili man uyon lakturon pagka istorya, kay dili man uyon ang atong halangdon nga presidente sa nasod sa Pilipinas, ngano wala niya kininapugnan? Ngano wala niya kininapugnan na may power man siya? Presidente mas nasod sa Pilipinas, gibuhian yung istorya nga wala hinungdan ng impeachment. Siya mo sugot kay MP si Sara Duterte. Nganong na-impeach man? Wala din si Gahog na mapugngan? Di ka na. Atong hatagan o pagtagan magkaisonan sa ato karon nga ikaduwang hugna sa atong kananaang programa. Alam sa inyong kasayuran, bisan pa man kung si Presidente Marcos Jr. ang giisip na pinakagamhanang opisyal sa nasod, ha? Wala siya'y legal nga gahong nga pugngan ang impeachment batok kang Vice President Sara Duterte tungod ka na sa konstitusyon. Ha? Siguro, nasiguro siya'y time nga pugngan niya, pero wala man. Wala siya'y gahong kaisunan ang atong langdon nga presidente. Bisag niingon siya nga dili sa gustong impeachment, wala siya'y gahong. Wala siya'y legal nga gahong yun sa pagpugong o mapugman ang impeachment batok kang Inday Sara. Tungod ka na sa konstitusyon. Una, ubos ka na sa balaod sa Pilipinas. Ado na mag-uwi tulok ang mga importanteng rason kung nga nung dili kini mapugnan sa tungalangdon nga Presidente Bongbong Marcos. Una, separation of powers. Kanabang pagkabulag sa ilang gahom, lahi manggod ang ranggo manggod sa Presidente o ang Vice President. Gididaan magguna sa Konstitusyon ang ehekutibo kung Presidente nga kanabang manghilabot siya sa buluhaton sa lehislatura kung Kongreso. Kana mga congressman ba, di man pwede manghilabot atong halangdon nga presidente. Ang mismong impeachment, eksklusibo mong ginanggahom sa Kongreso. Dato ba, ang may gahom ana mag-eksunan ang mga congressman. Ang ganihinungdan nga na-impeach ang atong halangdon nga busy, tungod ka na sa buto na 255 boots na hitabo nga na-impeach ang atong halangdon nga busy, dili ang atong halangdon nga presidente. Haunang ang House of Representatives, Kamara, monay mga congressman. Ang adunay gahom kaigsunan na mag-imbestiga o mag-impeach sa bisan pang unsa, labi na ang atong halangdon nga bisi. So, klaro na mga kaigsunan. Haunang ang Senado ang naglingkod isip korte na maghukom kung sad-an ba o dili ang opisyal nga mao ang atong halangdon nga busy nga ipaimpis o gipaimpis sa mga kamara kung House of Representatives. Hauna nga mismo si halangdon nga Presidente Bongbong Marcos nagpahayag yun nga walang role ang executive sa impeachment. Walay papil ang ehekutibo sa impeachment. Kon manghilabot siya, nakalapas siya sa konstitusyon. So mo na istorya, mga kaigsoonan. Pero ako mingon, may laban ko ni Bongbong Marcos, ha? Kundi ang proseso tungod kay balaod man sa konstitusyon. Karon, ang dakong hampak karon ang mga House of Representatives. E base kung makalingkod si Inday Sara, daghang managan ng mga congressman nga nibuto sa iya nga i-impeach. Ano na ang kagawasan karon sa kongresista o senador bisan

kalibungan o kanang gingon nga mong utusan sa tanang mga higayon. Iyagin ang ambot o kung sa tinuon niyang istorya ang kaisunan. Siya magin ang gingon. Ha? Dili mas tanang higayon. Ikatulong ang kaisunan, nakatali na gyud sa kamot sa mga balaod. Aton pa sa palasyo, sa higayon ko nung aduna ko ni formal nga reklamo o resolusyon nga i-file o gipasa sa kamara ngadto sa Senado, obligado gyud ang Kongreso ubos sa balaod. Ipadayon gyud ang mismo, ipadayon ang Kongreso. Dili kini pwede nga basta-basta na lang ipaundang sa presidente pinagi sa usa ka mando o executive order tungod kay nakalatid kini sa legal nga proseso sa nasod. Unang bisaon-saon yun, pero ato nang tanaw nun niya, ha? Nagani iyang igagaw karon ato tanaw na unya tantaon. O gani, ha? Nagrabi gani karon no? Nabalhin na inoon sa government na hospital. Mauna nga sa laktod nga pagka-istorya, laktod nga pagka-sultan kay sunan, ang gahom sa presidente sa nasod sa Pilipinas, adunay limitasyon. O dili kini labaw sa konstitusyon, naghatag kini sa Kongreso o eksklusibong katungod sa pagpahigayon sa maong impeachment trial. So, nakapanghunaw gamay, no? Tungod kay nahatag mang tinaw gamay. Diba? Tinaw-tinaw mang gamay, dili man lubog gamay. Pag-ining ato nalang gihinayan, makaigsonan. Aron po ng ato mga kaigsonan, makaibalo sila nga ana dahil na itabo. O lagi na, nga bugat kayo makaigsonan kon ang pero ang ato mga kaigsonan kabos, ngayon magyod nga ang motibo sa impeachment trial si Presidente Bongbong Marcos. Tinguha ni Bongbong Marcos nga pukanon ang Duterte family tungod kay nabungkag lagi ang unitim. Pero amot lang ka, kay matot para ba sa taong bayan, kay di naman lagi, dili na lang yun matintal, ah, dili na lang yun magpailad, matot pa nila, drama lang kini. Drama lang kini, gani, si Romaldes, nga pila katuwig, o ligon kayo, ah, nag-aalgwara to pares, nadakpan, nagpa-hospital, onya karon ato ng panubayo na kay base unya og kananaang unsa report sa ihang mga physician og tinuod bagyod nga dunay dako kayong gibati sa lawas kana kay dili pa man gyud siya gusto gyud nga mabilanggo pa dito sa Quezon City Jail. Ona karon ato ha gyapon ning hatagan og gibug-aton gani karong adlaw impeachment trial man makaigsoonan ha ika-23 o gani ang atong halangdon nga senadora Amy Marcos na tingalap ya po siya kayo nga nung luna naman po yung witness nga wala man wala may kumpirmasyon wala may kumpirmasyon nga siya mahimong witness doon ay nahitabo dito nga gi-invite sa prosecution panel ang usa ka witness nga wa man na record dito sa ilaha karon nga trial. Anong doon na may usa dito nga nahimong witness? O na, puyawgi kayo ang dagan sa kaatbang makaisonan, no? So, di yan malikayan ni mo. May gusto lagi. O niya karon, ato ako nang hatagon kong gibog aton po, matod pa sa tanang akbayan, ha, party list, nga gusto ginila nga i-convict tangtangon yun ang atong halangdon nga vice presidente sa nasod sa Pilipinas. Ha? Tangtangon yun, convict yun, impeach yun, matod pa sa akbayan party list. Nakanakaroon, may sunan, atong hatagan nagpagtagad. Unsak hapon na nga klase nga grupo. Ha? Grupo man na. Mabitagan ning uban, nga nung gibutuhan man ning akbayan party list. Oy. Nga nung na-appeal man ta sa pagboto. Ha? Nga, muna, ato karungatagan o tinuod ba? O tinuod yun ka? Nga nanawagan ang akbayan party nga makunbik yun.

0: Ang ato ang halang doon nga busy. Makonvict si Vice Presidente Sara Duterte sa iya kunong pamahayag labi na sa impeachment trial. Ona, ato kanong palubayon na kay marag duha ka grupo biya gyud ang nagprotesta karong adlaw. Ang isa nakaroon sa gawa sa Senado. Bayte 40 minutos na kalabay mo balik ang public opinion ug ang point of view human lamang niini makaigsoonan.
1: Power 10 Rubayo Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Rubayo Capsule ug Clay Gel Coffee Mix karun. Normal na.
2: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Maunga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
1: Power 10 Rubayo Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Clay Gel Coffee Mix.
4: Wow. O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
5: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
4: Okay, salamat igan, salamat igayo.
5: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
4: Okay.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
10: Usa na usab ka paragis bilabila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tungod kini sa mga sangkap sama sa mangosteen o goto cola, usa ka herbal plant nga makaayo sa atong blood circulation, memoria o mental health. Si Nanay Silesina nga taga mainit Surigao del Norte, musaysay sa iyang kaagi tungod sa kaayuhan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
11: Ako si Silesina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, mga tuig na kuani naggamit kay ganahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Basta mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Nagpasalamat yung kuani bila-bila kay kontento to ko kayo, basta kay kada buntag makainom gyud ko ani. Og salamat kayo sa Bilabila Coffee.
10: Patasa na gayud pag inom ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ilabi na sa ato mga senior citizens. Gamay bikil sa mga bawal nga pagkaon, mutrigger o musiaw ang atong mga gihambin nga mga balatian. Mga kaparagis, ang Paragis Bilabila Herbal Coffee, usa ka antioxidant coffee nga good for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
12: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
0: Okay, 45 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsuunan. Dayon ta sa tong gamay na lang ang minuto sa tong tulumanon o programa, public opinion and point of view mga kaigsuunan. Ang tingog sa katawhan o ang panglantaw. O ganin na karon ato karong hatagan o panapos sa ato karon nga programa o balita. Kinini ang atong gikaingon nga matod pa sa Akbayan. Akbayan Party nga kinahanglan kunong makunbit ang Vice Presidente Sara Duterte. Sayang kaning nagpadayon nga impeachment trial. Anay mga pangandoy nagprotesta sila dito sa gawas sa Senado. Kaganina o karong adlaw yun na September 14 na 2026. September 14 nagpahigayon yun og protesta ang maong grupo at tubangan yun magkaisonan sa Senado. Dala ang mga panawagan lagi nga convict Sara now. May nay nakabutang silang placard. Sila karon nga gikaway-kaway. Panawagan nila nga convict Sara now. Dungan ka na sa pagsugod sa impeachment trial ni Vice Presidente karong adlawa, ika-23. Kuyawag kayo, no? So kita na, magkahimo, magkataan na magkaisunan. O niya, sumala pa sa mga pamahayag sa Akbayan Party List atong tanahon. Oga sa ilang mga magbabalaod, eh, matod pa, doon ako na 100% conviction base ka na sa ebidensya. Ay, marang nagbuot-buot po ba, no? Mato nila, 100% kuno conviction base sa ebidensya. Eh, sumala pa kang Akbayan Party List Representative Percy Sindian, si Sindania at tong Hulyo 20, makonbikto gidaw si Inday Sarar kung ang ebidensya lamang kuno ang basihan. Ay, wa na. Wa kaugpo. Kung basihan mang ebidensya ang way klaro, adi, maimpits. Kay matod pa, tungod ka na sa giingong inconsistencies kuno. Saya kuno mga statement of assets and liabilities o kanang network niya, kanang sell-in ba? O mga bank account ni Inday Sara Duterte. Matod pa nila, kinahanglan ko no makita sa publiko o sa Senado ang kamatuoran o giliangay ko na itago ang mga ebidensya. Ebidensya. Matod pa sa mga taong bayan, ikaw may mapalabas o ebidensya. Dili, Inday Sara, kay kamo may nireklamo. Maunang ang Senado karon mga kaisonan, ang Senado ang maghimog yung mupakanaog yung desisyon. Sila yun, giklaro usap karon sa Akbayan na ang pinal ko nung desisyon kung makunbik manggaling o makunbik ba si Duterte, wala sa Malacanang. Kunili anak ko no sa kamot sa Senate Impeachment Court, dapat lang kay sila man. Manang din na lang ako anak kapag kapol lamang ng protestas gawas. Kabalaw mo na yung kuan. Ang problema diha karon, kung unsa may plano karon sa Senado, itawag ka na Senator Judge sa giingon tong butuhan sa conviction base kana sa 1987 Constitution magkaisunan. Sa giingon nitong Article 11, Section 3, sa Paragraph 6 sa itong kanang giingon itong Constitution sa 1987. Unsa kay plano karon sa itong Senador Judge nihitungod aning butuhan. O na, ang mga party list karon sa gawas, naguwat-huwat sila kung sa may klaro, antod asa taman. Kini ang dugang karon pagpalaom sa katapusan itong isgutan kay Sunan o ang reaction karon sa katauhan. Kalabot kini sa controversial karon nga isgutan kaning gitawag itong booting threshold. Kaning booting threshold sa mga senador judge alang kana sa conviction base sa 1987 Constitution. Kaya ang plano manggod si senador, plano sa mga senator judge o ang isyo sa butuhan, ang debate sa basihan sa Article 11, Section 3, sumala sa balaod lagi, dili kini mahimong makonbikto ang vice presidente. Kaklaro na yun mga isunan. Dili mamahimong makonbikto ang usaka giimpis nga opisyal kung walay uyon gikan sa two-thirds. Kanang two-thirds ba? Sa tanang miyembro sa Senado. Ano sa kinitibukan, na sige tag balik-balik mga isunan, adunay 24 ka mga senador. Ang original nga ruling sa Senate President Francis Chis Escudero na nagkanayon nga kinahanglan o 16 gayod kaboto. Para kuno sa conviction. Apan formal kaning naghangyo si Senator Judge Irwin Tolpo dili abogado. Natun-an kuno pag-usab kini nga lagda tungod kay adunay kuni opat nga wala diha absent. May nangandoy biya giyon na ma-impeach kasi hindi Sara. Daghan kay nakalaban ani ni Irwin Tolpo. Tungod kay matod pa tunan, but-buot. Abog at na kalisod ang natunan ng konstitusyon, yamindahon, usbo ng balaod. O niya si Irwin Tolpo lang ang naningkamot kaya rin lagi ma-impeach ang vice presidente. Dili ka na makatambong kay wala lagi daw diha. Pero ato ka nang hatagag gamay nga gibugaton kay wala lagi na si Jinggoy. Wala diha si Rodante Marcolita, si Bato de la Rosa, o si Loren Ligarda kay tuwa man ito kanana ang nagpa-medical leave pa man siya. Kanya si Jinggoy na priso, si Marcolita na priso pod, o niya si de la Rosa nagtago. Kanya ang plano karon sa pipila ka mga mangbabalaon mao nga opsan kuno ang 16. Ato pa matod pa sa konstitusyon kay 16 man paopsan. Imo og 13-14 aron ma-impeach. Base kana sa argumento karon kadturang mga senador kuno ana diha coercive jurisdiction. Kadto kuno makatambong lang nga angay kuno nga kana bang maoy mo gamit o mubuto. Pero wala gihapon. Ay bawa na karong 16 makaisunan ato na karong hatagan o pagtanggan na subaybayan ta kana karong 16 ha karong 16 o ma 15 man sunod adlaw. Ha 16 aron na matagaan na to nagmay solusyon makatakda na ang makakonsulta sila sa upat ka mga retirado mustisya gyud kato makaraan gyud mga Supreme Court nga mga retirado karon ni si Size niya ang connection na sa Article 2 ang declaration na sa principle sa state policy spot ay bawal mo na magaisunan o sa 23 na madesisyonan na sa 23 karong sunod adlaw kung unsa manggaling butuhan maginang ka 13-14 o magpabiling Japon nga kanana ang 16 yud kabuto sumala sa konstitusyon. Alam ninyo, unsa man, uyon ba mo nga ubsan ang 16, imo lang 13-14, aron makonvict ang Inday Sara? Kaya gipangandoy magini ni Irwin Tolpo, nga ubsan ko no. Unsa magpausog nga nakabutang man dito sa Article 3.

matod balagi. Sa pag-isdjanti pa'y pastoryahon, klaro mong jugayo nga wala agi masibo. Kahit kung Usbon manggaling na, nakuyawan ang senador karon. Kahit kung Usbon manggaling nila, na paubsan, sila ang manubag sa palaod, labi na sa konstitusyon. Horo tanan! Labi na mo desisyon ang Korte Suprema. Ganong hilagtan man ninyo na ang konstitusyon man na, wala may gibutang biyang Usbon. Aw na, makaisona ning adlaw nga Lunes ug mato nang sayron ugma. Aw na matuod nga kusog sa usa ka nasod wala gid diha sa gahom sa pipila makaisonan kun dili ana diha sa kamaturan nga gihuptan sa tanahan diin ang inyong tingog mo gi maghari. Aw na nga ang sponsor karon, ang Kagapi Glass and Aluminum Services ay inyong kalimot. Labi na usab ang GMG Audio Installation Services. Ayaw pong kalimot makaisonan. Ang GMG Audio Installation Services nga himutang laman diha sa tuwa karong siyudad Panabo, Barangay Santo Niño at Bagana, Jehovah's Witnesses. Doon lang po na sa Mirinol. Lagi panagiyahan ni Sir Jeffrey Tohoy ang GMG Audio Installation Services makaisonan. Og labi na karon, importante po ni kayo alang sa tuwa mga negosyante, dagko o gagmay. Gusto ba ninyo nga mailhan po ninyo negosyo? Ha? Labi sa kaasa mong lugar, pwede po magkaisunan. Kay nagtanyag ni karon ang 96.1, ang sibyahanan sa 96.1, Internet Radio, 90.9. Ha? Nagtanyag kini og barato kayong radio advertisement package magkaisunan. Nagto sa kinidako kayong tabang gituod. Dako ginigtabang sa mga tao, mga negosyante, gagmay dagko, labi na katong bago ni Abre. Dako ginigtabang kung gusto mo magpa-advertise. Kay doon ay mga bronze package, doon ay silver package, doon na po yung mga gold package pa kayo sunas. Matag package, daghan kayo mga spots. Ayaw nyo kalimot, ha? Bisitahe lang atong sibyahanan. O na, nga paspas kayo o formal kayo nga panapos pa kayo sunan. Kana lamang ato karong na natagaan o pagtagad, karong adlawa, ay sa isyo sa politika, ekonomiya o gakatilingban. Wala nga ito manin nakitaan yun dili sa itong programang public opinion o ang point of view ng kaisunan. Unang sa pagtiklop yun sa itong panid sa mga balita, karong adlawa, adlawang Lunes, pizza 14 bulan September, tuwig 2026, o sa kinikadako kayo mga kaisunan nga hagit ang gibilin ka nato. Ang pagsusigyod sa kamaturan, taliwala gyud sa mga saba sa palibot. O ang pagpadayon gyud sa pagpakabana ng kaisunan, bisan pa sa kalisod sa panahon. O na atong hinumduman, nga ngusaka, ligon, nga nasod mga kaisunan, hili gini masukod sa kadako siyang edipisyo o sa gahom sa iyang mga lider. Kung dili mga kaisunan, masukod kini sa tiunay nga paghigugma sa katawhan ngadto siyang isig katao. Kini ang inyong tingog magkaigsunan, kini ang inyong baruganan, kini ang public opinion ug ang point of view, ang tingog sa katawhan o panglantaw. O diha natapos ang usa ka oras sa itong pagpanag-uban sa ngalan sa Kinitibog ang Puwersa sa 96.1 Internet Radio o sa 90.9 Light FM Kaigsunan. Yagi pangunahan sa itong station manager, Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amit Bulpang, Engineer Wolf Fiorio, Sir Kevin William Bardji ng IT personnel o kiniinyong ubos ay galas kanginan, George Leones Caigas Jr. Mingon. Mayong hapon yung tanan and

0: 88.7 FM in Panabo City and the rest of Davao Region. We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Op, sigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
6: high and we were so bad. Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purog Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
3: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permit ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pinjima kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
2: Oo.
3: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pinjima kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
2: Okay.
3: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pinjima, Pastor. Ina, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
2: Oo, mugawas na sa iya.
3: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kuano niluan sa butunban, Pastor. Oh, Pastor. Muna, mingin di ko, Pastor, ano yung mabindima. So, salamat yung Pastor sa alas.
4: Hindi ang kaibigan, paliyog palila o taga-asa.
5: May muntag ba, Pastor? Gikan ko sa Consolacion, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Nag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una. Nag-ubo ko, unya. So, di man tayo kumuha ng antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko, BGMAC, kay noong ako na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuk akong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na, dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
6: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kompletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids. Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apan gaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humut nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumutan.

0: Bandang de Pedro, nagaluwer sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10, Robayo. Okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya. Mapagaw siya.
1: Pinaka-epektibo, pinakasigurado, Power 10. Probayo Capsule, Power 10, Probayo Capsule, paglawas mo nga sigurado.
2: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM, Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Yung sa BG Max
2: eh. Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawa sa papatyak mama papa.
1: Kung naingon ko kanina nga ang BG Max ang ayo sa talungan sa mong anak. Sinito po.
2: Baby pa siya, kanang mga months pa siya, kanang inaan ka nga, di ka kabalo magpaligo pa. Nagmadok pa ka. Sudan niyang dalungan o tubig. Tapos ingon din ako mama nga. Advisan ko niya nga butangan lagi PG Max gigapaho naman to siya pa yan oh yan dalungan ibubuan na mo isa din mo din to nagnay nang gawa sa iya nga tubig nga mura siya gana kay ito pa oh mura pa ikas this akato mga taud-taud po to kinabaho naman to sa iyan dalungan tapos mo lagi to PG Max sa regid ka buuan iurot gid nina kung isa ka capsule sa iyan dalungan niya iawas pagaling uban.
1: Oo,
2: kausal lang.
1: Sa ikwan, kung banad.
2: Oo, akong banad ay tuod. Ganing, bawya pun to niya. Nailika mo siya sa kuwa nga. Nag-ihilagi daw ko na siya o dugo. Bag-ulang po. Tapos, mo rin to, nagpalitwa ni BG Max. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ano din siya nga, kuwan daw ko na, sakit daw ko na kay panghid. Nakaihi daw ko na rin siya tibugol. Na, dugo naman to, rin. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit. Pero mo lagi na, maski para, sige pa siya ihi na lang yun daw kuno. Pero lami na daw sa paminaw.
1: Hindi na, ano, wala na yung lupon dito ba?
2: Wala na.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Atong ipon kanya mulo kay na maya po sugar. Unya ang atong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa corner taas kay ang imong sugar magpa-check up kagayod sa doktor. Og diha nga nagmulgol atong tanang kumadko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha-diha, ngayon son, obserbahan ko, pipila ka simana, wala na gayod, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan, inaagit sa instrumento sa bidimak.
5: Introducing K's Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
6: Kaya na, sa Dakbayan sa Davao, ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
7: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Oy Mare, asa man ka paingon?
1: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
0: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
1: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
0: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
2: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
3: high. Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Di ko katulog. Manghubag na lang akong mata, kaya sa magbuntang di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamateron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogun ako. Unya, pag mata na ko ana og mga alas 12 para mangihi, o higda-higda lang kong balik, wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
4: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
7: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Hoy Mari, ay man si kumpare, nga nung waman mamasayro karong adlawa.
1: To sa bahay pare, naghigda-higda kay nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan gitawhana oy, sige lang kaluya, pirmi lang nag-uga, makawa-uga na tawhana.
0: Uy mo ba, kini Mari ay, ipainom din ni kang kumpare.
1: Unsa man ni pare?
0: Clay Gel Coffee Mix.
1: Clay Gel Coffee Mix?
0: Clay Gel Coffee Mix. Opre, ay ka na masayro ka na. Daku agnisiya.
1: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix kay mong gipainom pre. Maong si kumpare, daku na kaayo agnisi.
0: Ayay ka, kumbate pre.
2: Clay Gel Coffee Mix.
0: Aron lag si kanunay nga tong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
3: Okay. Ay, kasakit. Ay, okay. Ah, kasakit.
1: Naunsa mang katay? Nga nakikita naman ka sa sahog.
3: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtagbatiun sa itong kalawasan.
4: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
1: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
1: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
5: Power 10 Pro Bio Capsule. Alang sa mga gihambing balatian. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule. Ug ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo nang giantos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule. Buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro

0: PowerDent Pro Bio Capsule, alak sa mga gihambing balatian. Tumak sa PowerDent Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. PowerDent Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. PowerDent Pro Bio Capsule.
1: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing K's Fragrances, talaniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling na ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: At agalanta, yes, Igana Roselena.
5: Sir, kanang, tihidyo ko pa mina ni pinagpalang mo si Ka, kadagadlaw niya. Kanang, ako yun na prom, Pastor, nga maigyo ang gimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga, akong nabantayan, Pastor, nga. Mindot niya siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga, sige kong inom o gijimak.
4: Giim na ni mo o gipatuluhan ni mong mata?
5: Kita, Pastor, kaya na-prob na ako nga maayog yun ang gijimak. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
4: Ay,
5: gainom
4: may.
5: Gainom ko kada buntag.
4: Ah, sige, Igan na. Salamat kay Igan o salamat kay Gaya. Ay,
5: makasabang yun ang gijimak, Pastor.
4: Ah, okay.
6: Kapalit po ko sabon nga Cligel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos pagkahantong pagkahapon first pa kayo ang naong ba?
7: Oo ma, saan saan ni ma'am? Si?
6: Diri sa SMD po sir.
7: Ang singala na to ma'am?
6: Terry po, Terry.
7: Terry.
6: Ubuga po.
7: Sige, salamat ma.
8: Cligel Papaya with Collagen and Melt 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis, pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin, ukuban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon, pinaagi sa Cligel Papaya with Collagen and Melt 10 times power whitening soap. Cligel Papaya with Collagen and Melt 10 times power whitening soap.
9: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
10: memories. It makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

0: You're tuning into special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we're sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, at ang oras mga kaibigan, it's already 7:14 in the evening, and welcome sa itong programang Night Express with DJ Aryan. So maayong gabi sa tanan, sa mga naka-tune in karong oras, sa maayong gabi sa tanan. Welcome sa itong programang Night Express with DJ Aryan. Ubani ko ninyo mga kaibigan sa itong programa sulod sa duha ka oras, 7 p.m. to 9 p.m. So adlong Lunes, September 14, 2026. Ayan, so happy birthday sa mga nag-birthday karon.
1: Happy birthday!
0: And maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato na naka-tune in karon, no? Sa mga nagluto pagpanihapon karong orasa. Ayan, so maayong gabi sa tanan and sa mga trabahante nato na pauli, no, gikan sa trabaho. Ayan, so amping sa pagbiyahe pauli mga kaibigan, no. Maayong gabi sa tanan. Ayan, so naka-onboard si DJ Aryan karong gabi una. Ayan, so lipay na po si DJ Aryan kay naka-istorya na po sa ato ang programang Night Express, no.
2: Ayan,
0: wala dyan yung kalipay ni DJ Aryan. Basta walay work, di makamatic, automatic, no? On board yun na si DJ Aryan para sa to mga suking tig paminaw. Ayan, so time checked, it's already 7:15 in the evening. So wala ta ka programa kagahapon mga kaibigan, kay medyo na busy, no? Na-busy si DJ Aryan. And tonight, DJ Aryan is present for tonight's on board. Ayan, so maayong gabi is satanan. Connected ta karon sa Light FM sa 94.3 Kibawi Bukidnon and sa 99.3 Infinite Radio Claver. So maayong gabi satanan sa mga listeners nato dirano sa 99.3 Infinite Radio Claver and sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So maayong gabi satanan sa mga naka-tune in karon all the way from Davao City, Panabo City, Tagum City, and diri sa Maita, Laingod, Kapalong, and sa Santo Tomas. So maayong gabi sa tanan. Kung asa man kuto, madungog ang tingog ni DJ Aryan, no? Ayan, so maayong gabi is sa tanan. Sa mga gusto mo tawag, ay text pa di ay. Unya pata sa to ang pagbalik mga kaibigan, dira pata mo dawat o call. Sa mga gusto mo text, no, kung na may mga song request, okay, so kung mag-song request lang po is katong love song lang. More on love songs po tayo, so dili ta mag-play o mga rock na mga music. Ayan, so song request, mga love songs lang, and na may mga pag-greetings, birthday greetings, mga panawagan, i-text na na sa itong text line number 0912-175-1291, 0912-175-1291. So maayong gabi sa tanan sa mga namino karon, no? Sa amo ang balay di ay. Ako ang mama namino siya karon, nagluto siya og kuan, nagluto siya kamote. Oo, moyang gipanihapon, no? Kamote lang daw kay. Basta senior na gani, dili na namukaon og daghan basta gabi. Iko na na ilaha ka ng mga saging kamote.
2: Ayoy.
0: Oo, nang kinaon sa mga senior. Muna kung mama ko nagluto siya og kuan, kamote. Binlik ko kamote niya maha kay mukaon ko inighuman sa tuang on board. Ayan, so maayong gabi si tanan sa mga naka-tune in karon, no, sa akong mga kasilingan nandira sa Sunbeam, no? Ayan, so maayong gabi is sa tanan. Again mga kaibigan, kung na mo yung mga panawagan, birthday greetings, love song. Song request. Ayan, love song lang po yung isong request natin. I-text na na sa itong text line number 0912-175-1291. Wala ta naka-Facebook live karon kay wala pa na set up sa to ang technical, no? Basi maka-live taon niya, burag ma-late ato ang live on niya. Again, connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon and sa 99.3 Infinite Radio Claver. So, maayong gabi sa mga listeners nato sa 99.3 Light Infinite Radio Claver sa 94.3 Light FM. Alright, so itong oras, it's already 7:19 in the evening. Ug kining oras sa hatod ka na to sa to ang Case Fragrances Perfume sa mga mahilig ug pahumot diha, no? And nakita mo long-lasting and very affordable na perfume. Gamit na mo sa to ang Case Fragrances. Sa mga mahilig ug pahumot diha, sama ni DJ Aryan. Upat na jud ka klase, no, ang pahumot ni DJ Aryan. Siya ro di ta humot ani permente. Ayoy! Ayan, sa inaanak ka, addict si DJ Aryan o mga perfume. Itong mga baratuhon, ragod, oy. Ayan, so, syempre, apil ato ang Case Fragrances. So, mga gusto mo try sa to ang Case Fragrances perfume, no, gamit na mo sa to ang Case Fragrances, mapalit na diri sa tong istasyon. And mapalit po siya sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Sa mga wala pa nakatood sa itong istasyon, mga kaibigan, located lang dari sa Bongkawi Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PC Inn, sa A Square Building, saka lang mo sa second floor, turn left, na may makita na second door, pero wala patay doorbell karon kay naguba daw atong doorbell. So kung bisita mo diri sa atong istasyon, mga kaibigan, tulak lang ninyo atong door, no? Kailaman diri si Ma'am Rose or di kaya si Sir Kevin. So naputay mga tester diri, mga kaibigan, sa atong Case Fragrances kay para makapili mo sa inyo ang gusto na humot. And sa to ang sabon na Kutis Mistisa, kung sama po mo ni DJ Aryan na oily o face. Ayan, so, sa mga na pimples, mga dark spots, whiteheads, and kung naamoy acne. Ayan, so gamit na sa to ang sabon na Kutis Mistisa. To ang carrot papaya soap and glutathione with collagen. Available na sa mga dool nato na butika and rip po siya mapalit. Available po siya, no? Dari sa tong istasyon, dari sa Panabo City, and dira po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Again, wala ta naka-Facebook Live karon sa tong Facebook page, kay wala pa na-set up sa to ang technical. Sa mga gusto mo text, again, atong text line number 0912-175-1291. Time checked, it's already 7:21 in the evening. Ayan, so taas kamay sa mga gimingaw ni DJ Aryan. Taas kamay at iwagayway. Ayoy! Kasi sa may gimingaw ni DJ Aryan, ako nga gimingaw dyan ko sa itong mga listeners, mo nang nag-onboard dyan ta karong gabi una. Oo. So, sa mga gimingaw ni DJ Aryan, tawag na mo unya, no? Again, ito hotline number 0912-175-1291. 0912-175-1291. Time check, it's already 7:22 in the evening. Magbabalik lang tanya tawtod, mga kaibigan. Stay tuned, naghahapon sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Okay, connected data sa upat ka radyo day karon, no? Sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon, and sa 99.3 Infinite Radio Claver. Station lang, mga kaibigan, and we will be right back and we will be playing the song Pare Mahal Mo Raw Ako by Michael Pangilinan, and we will be right back.
1: Night X.

0: Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa itong programang Night Express with DJ Aryan. Alright, itong oras, it's already 7:30 in the evening. Ayan, so kining oras, hatod ka na to sa ito ang JK's Marketing, ato ang Mega Pure Herbal Coffee, ato ang Mega Pure Herbal Capsule. And sa mga mister o misis na wala night time para maglabing-labing, ayan, so gamit na sa ito ang Terra Max. Aron always to the max. Ayan, so available na din mga kaibigan sa itong istasyon, no? Diri sa Panabo City. Again, sa mga wala pa nakatuod, no? Located lang itong istasyon diri sa Bungkawi Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCN, sa A Square Building. Saka lang sa second floor, turn left, na may makita na... Ay, wala na dito yung doorbell kay naguba, di ay no. Second door lang, mga kaibigan. So, itulak lang ninyo ang door kay wala man tayo doorbell na, no? Ayun! So, para matagad mo sa sulod ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Okay, so, na ay nagtawag and then wala na ito natubag, no? Sa mga gusto mo tawag, no? Or text atong hotline number 0912-175-1291. Okay, so basahon nato unya taud-taud ang mga nag-text. So time checked, it's already 7:31 in the evening. Okay, so natay caller. Hello, maayong gabi.
1: Maayong gabi, si Aryan.
0: Maayong gabi, Fatima. So klaro. Yes, it's you again. Klaro kay tingog ni Fatima, oy.
2: Ayoy.
1: Klaro kay mo tingog kay atuman ang kumadang boy diri sa mo Europe.
0: Sana all dream boy. Dream boy ni Ate Christina.
1: Yes.
0: Sana all. Okay, daghang salamat Fatima sa pagtawag. Ato ang first caller for tonight. Grabe, ikaw na jud. Lami ka awardan.
1: First honor, okay. First caller, first honor.
0: Yes, first honor is awarded to Fatima ng Bako Davao de Oro.
1: Yay, happy prize.
0: Ay, happy birthday. Happy birthday sa mga nag-birthday dira sa Mako, no, happy birthday na lang.
1: Speaking of birthday, ako rin i-greet ang ako ang pinakagwapa nga igaagaw nga naa sa Japan karon. Si Kuan, si Yumiko Pear, Luwang Yashiro. Na nag-birthday karon.
0: Okay.
1: Sa inaabang tagaw nga pagan ka o taas pang kinabuhi o maayong panglawas, inubanan sa inyo ang pamilya na naas sa Japan. Inaos na peaceful ang inyo ang celebration o magkita-kita na tapuhon sa December. O mag-listen ko ang bigayan sa ako ang mga friends.
0: Okay, go ahead sa mong mga greetings, Fatima.
1: Greet na ko si Ate Joy. Okay, DJ, Gluten, si Daishan, okay, at si Brenda, okay, Uncle JR, okay, Lahan Anak, si Besa, si Auntie Gina, okay, Uncle Joel Ponce, okay, sabi na po sa ko ang nagkinasarang palalaw kita po kinabuhi, si Ate Christina Ponce, ano ninaw po kero. Anak lang, mag-request ko kanta ni si Aryan.
0: Okay, unsa may title sa song, Ana Fatima?
1: Buwan. Shine by Regine Velasquez.
0: Shine by Regine Velasquez. Okay, so ato ang pangitaon sa ito ang playlist, Fatima?
1: Oo, oh, pangitaon dyan. Kaya pala di kama ko siyan.
0: Yes, ato dyan ang pangitaon, no, kay para na sa ito ang first caller for tonight. Okay, dagang salamat Fatima, ato ang avid listener all the way from Mako, Davao de Oro. Okay, dagang salamat Fatima. Okay, bye-bye. Okay, Dagang salamat kay Fatima, no? And sa mga listeners nato all the way from Maco, Davao de Oro, maayong gabi, Satanas. Grabe, how did kayo mo timing si Fatima, no? Siya dyan na perme ang atuang koan, caller, basta sa atuang programang Night Express. Awardan na dyan ni siya o ka ng loyalty award.
2: Ayoy!
0: Sa mga gusto mo tawag or text, again, ato ang hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Alright, so connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon and sa 99.3 Infinite Radio Claver. So ayon gabi sa tanan sa mga naka-tune in karon, no, sa 99.3 Infinite Radio Claver and sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Time checked, it's already 7:36 in the evening. Huwag kining orasa, hatod ka na to sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo pa itong mga grafted seedlings, mga fruit

sabon na Cutis Mestiza. Personally is, maon ang ginagamit na sabon ni DJ Aryan kay Oily Man o Face si DJ Aryan. So, kung ginagamit is katong Carrot Papaya Soap. And then, katong isa is Glutathione with Collagen. So, kung ginagamit is katong Carrot Papaya Soap. Ang ginagamit ni Papa Kebs is katong Glutathione with Collagen. Sana all gluta! Si DJ Aryan is katong Carrot Papaya Soap lang. Effective kaya itong sabon, no? Sa kuang mga kaibigan kay dili na dyan kayo oily o face si DJ Aryan. Wala dyan akong ginagamit na sabon karon. So, itong sabon is mapalitan din sa istasyon and available pa sa mga dool nato na butika and sa mga taga Kibawi Bukid nun, available sa 94.3 Light FM. And sa to ang affordable and very humot na Case Fragrances Perfume. So, available po na din sa itong istasyon. Kung mabalik mong sabon na Cutis Mestiza, makaibigan na mo'y free na 3ml sa tuang Case Fragrances Perfume. Time check, it's already 7:38 in the evening. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in karon diri sa may Barangay Santo Niño Carmen. So, maayong gabi sa tanan na naghan kitag mga listeners dira sa Barangay Santo Niño Carmen, no? Ayan, so, happy tune in sa mga listeners nato dirang Dapita. Okay, so, basahon nato ni nag-text from 019. Ay, salamat na dungog na pod nako ang golden voice sa radyo nga si DJ Aryan. Ang gikamingawan nga DJ. Si Jaime Pompo de Aini ng New Katipunan, Santo Tomas, Davao del Norte. Request ko kanta DJ ka ng I Love You. Ay, I love you too. Itong ipahinungo dihani mo og ako po itimbaya si June Mauro ng Luna Kapalong. Kana lang DJ, salamat sa pagbasa. So, thank you so much no for listening ni Jaime Pompo na namino karon all the way from New Katipunan, Santo Tomas, Davao del Norte. So, pagkakot ang mga listeners dira no all the way from Santo Tomas, Davao del Norte. Ayan. So, happy tune in sa mga listeners nato dira sa Santo Tomas. So, maayong gabi sa tanan. And kay Jaime Pompo. Ayan. So, gimingaw daw siya sa tuang golden voice. Ayan. So, lang salamat no kay gimingaw ka sa kwa Jaime Pompo. And I love you too. Sa gikilig, Charles. Ayan. So, nagasalamat kay Jaime Pompo ng Katipunan, Santo Tomas, Davao del Norte. So, ito na i-play muhang song request. And another texter from 429. Good PM, DJ. Shoutout ko sa Family Ponce o sa apo na ko, Car Adam Kent, Kate Kata, sa akong magulang, Penyo, Tita, Nanay, Nina, Gina, Galagala, Purok Tres, request kog song through the years. Ayan, so. Magandang salamat kay Nanay Gina na namino karon all the way from Galagala, Purok Tres. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga apo ni Monay, no? Sila Adam Kent, Kate Kata, o si Muhang magulang na si Penyo. So, maayong gabi sa tanan and happy tune in. Ito ang nang i-play imuhang song request Nanay Gina. Sa mga gusto mo tawag or text itong hotline number, kung namoy mga song request, panawagan, mga greetings, birthday greetings, i-text or call sa itong hotline number 0912-175-1291 0912-175-1291. Ayan, so lipay keto ang mga teachers karon no kay naka wellness break ang mga teachers nato. Ayan, so daghan kay kog nakit-an sa post mga kaibigan na ang uban ng mga teachers karon kay nang laag tapos nagpost sila na kanang ilahang gi pampered ilahang day karon. So ang uban pod kay nabisi gihapon og panarbaho no. Ayan, so video lalim no ang trabaho sa usa ka teacher mga kaibigan. Ayan, so grabe na-experience man jud ni DJ Aryan pero nakaingon jud ko na kanang saludo jud ko sa to mga teachers mga kaibigan kay dili lalim jud ilahang trabaho.
Pero malingaw sad ka kay syempre makashare kasi mong knowledge

0: makatudlo ka sa mga bata, no?
1: Ayoy!
0: So, mahalag badlongon padayon ng Diyod sa trabaho ni teacher na sige pamadlong everyday. So, makaingon ka na, pwede dili lang sa mamadlong karong adlaw, wal dili Diyod siya mahitabo, mga kaibigan, why absent, mamadlong Diyod ka everyday. Na Diyod ang kinabuhi sa Osaka teacher, no?
1: Ayoy!
0: So, shout out sa mga teachers nato na naka-wellness break karon. Ang uban kay nagpadagat, ang uban kay nabisig pang laba, ang uban kay nag-shopping, so ang uban kay nabisi o tanaw ka ng AI na movies, na mga series di ay, no? Ayan, si DJ Aryan kay murag na na-addict po daan ng AI, no? Kagabi, dugay katog si DJ Aryan kay nagtanawa ng AI.
1: Ayoy!
0: So, 40 episodes ka ayon. Matintal man ka kay maghulat man ka sa... Alam, so may sunod ato na hitabo no niya. Every episode kay 2 minutes mo siguro. So, matintal jug ka o ka nang paabot sa next episode mo nang makabilar.
1: Ayoy!
0: So, di siya maayo. Ayan. So, mayong gabi sa tanan sa mga naka-wellness break karon. Kay Natay Texter from 747. Hi, hello DJ Aryan. I miss you too, DJ. Gimingaw na ko ni mo DJ, pa shoutout DJ ko sa akong mga uncle, sina Uncle Femio, tita, og mag-request kog song Feel na Feel by Manilyn Reynes. DJ ka na lang DJ, og lalo na si Fatima Lubang ng Mako, Davao de Oro, or Davao de Oro. God bless you. Dagang salamat kay si Christina, no? Wala kayo si Christina. Ayan, so, dagang salamat kay Christina Ponce na naminaw karon. And shout out sa Yahang Angkol. Yahang Angkol, lagi Yahang Angkol. Angkol Femio. And kay Fatima na naminaw karon all the way from Mako, Davao de Oro.
1: Ayoy!
0: Maayong gabi sa tanan. So, ito na i-play mo ang song request, Christina. So, kaming audio ko sa ito ang mga listeners, no? O na, pag dili busy si DJ Aryan, o niya, pesa na na yung mga holiday. Pero sa karoon, wellness break. Naka-onboard yun si DJ Aryan. So, sana tamo ka love. Sana all love, Charla. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in nato diri sa Gala-Gala, no? Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga listeners po nato diri sa Ibanez Subdivision na naglanog-lanog ta mga kaibigan diri sa may barbecuehan, sa may leksyonan. Ayan, so shoutout sa Amugis family na numino karon all the way from Ibanez Subdivision. Time check, it's already 7:45 in the evening. So, time check is already 7:45 in the evening. Kining hura sa hatod kanato sa tuang JK's Marketing at tuang Mega Pure Herbal Coffee at ang Mega Pure Herbal Capsule. Sa mga hilig og coffee dira, no? Try na mo og gamit or try na mo og kuan. Gamit gani, no? Sa tuang Mega Pure Herbal Coffee and sa tuang Mega Pure Herbal Capsule and sa tuang TerraMax sa mga Mr. o Mrs. na wala na time para maglabing-dabing aron always on the go, no? Gamit na sa tuang TerraMax para Terra to the Max. Ayan, so natay caller, hello, maayong gabi eh. Hello po, maayong gabi sir, taga-asa ni
2: umabot po ng ating listeners na si Julius from Paradise Bulacan, Pagibato District, naglabubo, naglagapak, nagbuto-buto ang 96.109.9.
0: Wow, dagang salamat sa pagtawag, Julius. Kamusta naman, Julius? Murag karon pa man ka nagparamdang?
2: Oo, pero yapon, guwapo lang yapon.
0: Ana Jud, stay guwapo, stay pogi.
2: Anak-anak mungkin itong panginabuhi ka ng DJ Aryan. Basta naagal ang mag-program sa radyo, natay Lord manawag din ka para mailan po ka sa radyo.
0: Matik na!
1: Ayoy!
2: Agal ito kapita nyo, kapita bukit ninyo, DJ Aryan, mula silingan rin natin sa mga ba?
0: Oo, silingan radyo.
2: Magdiara mas kurangin ada kita atiyon.
0: Dira asa pakibato. Pakibato dyan siya.
2: Asang tayo kita yung bukit yun ay hindi. Hindi pangasin yung bukit.
0: Unahan sa mabuhay.
2: Ay, panyalong o...
0: Oh, diba? Dira sa panyalong.
2: Ay, unahan ang mabuhay. Panyalong mo na.
0: Oo, dira panyalong Pakibato District.
2: Oh, diya dahil nyo, taga panyalong. Diya dahil sa panyalong nyo ang mga pagpasan sa bukit.
0: Oo, naadira ah.
2: Oh, daghan mo na. Namay daghan diya ko sa panyalong. Namay panyasam na kita sa panyalong. Na ipanyalong tulay na ipulanunan na ay musliman.
0: Wala ko kakuan, basta panyalom. Basta...
2: Ah, basta panyalom lang.
0: Oo, oh, oh. Dili mong guntik. Panagsara mong guntik na gato si DJ Aryan ko dira.
2: Panagsara dahil mo ya. Mga muna, silingan na muna sa muang... Naroon na yung muha rin ang parday. Naroon rin si babaw niya. Ubus man yung panyalom.
0: Ah, okay. Okay, okay. Sige, kayo.
2: Nauna nang malungawan ang panyalom.
0: Okay. Panagsaram good mo ito si DJ Aryan dira kay kanilaging maglisod ta sa to ang transportation.
2: Yani, Rosay, kani wala lang ko ka. To, mani ko ka. Isita lang dyan sa inyo studio lagi. Malahag na lagi ko niya
0: pohon. Oh, pohon. Oo, oh, pohon. Makalaag ka din sa itong istasyon.
2: Parang yung mga tos kinuha ba? Kadaan patagtaas nga din ang kinabuhay para mag... magpuyog pa para magka-over pa tayo yung mga listeners o mga social media sa mga nahagyan sa mga radio po. Para magkailan na yung pagkatin nyo ba? Anar ko na?
0: Oo, lahag lang ko din sa itong istasyon ko. Tapos yeah, palit na yun ka sa itong mga produkto din eh.
2: Oo, para makalungdom lang ko niya kay palungong nagkagala pero ang ako klima lang mag-abot pa ka. Apadayon ta, apadayon ta sa mga greetings.
0: Okay, go ahead sa mong mga greetings, Julius.
2: Oh, i-greet na ko si pinatukalintan na si DJ Bigla kay muna itong pinaka-buotan nga DJ diha sa 96.1 o si Katawit itong tigok up ito nga nasa Tibawi, Bukit nun si Isito.
0: Si Tatay Paeng.
2: Oh, si Goan.
0: Si Tatay Paeng. Tatay Paeng.
2: Tatay Paeng. Oo. Wala ko kakuan. Nakalimot ko siyang number na yung mag-hook up siya. Nag-hook up siya ganyan. Wala.
0: Wala ko kapaminaw, Sal.
2: Wala niya. Isyata ko na ko sa Tatay Paeng ko liya sa Kibawi, Bukit Nun.
0: Oo, naminaw to siya ron. Kay connected na ka ron sa Kibawi, Bukit Nun.
2: Oo. Ayaw ko. Number niya mo ka ng Tatay Paeng katong sa imong hotline. Diba siya mag-hook up ka. Magkatawag pa diya si mong programmer diya sa... 90.9 FM dyan sa Tibawi, Bukit Nun. Noon niya, panayin sa great episode. Great na po si DJ Aryan po na silingan na rin. Huwag may magdaho mo ng DJ Aryan na silingan na rin. Barangay. Silingan na rin ka ng bukit. Shout out ko na to. Diyan sa katibukan na sa kuhan niya. Yung katibukan ko ba nandiyan sa 96.1. Papiliin ako singit na mula kong number, DJ Aryan.
0: Ay, ginabawalan na ta sa itong management.
2: Ay, bawal naman yun.
0: Opo.
2: Bawal naman yun. Sige.
0: Na, song request na lang, Julius. Unsay man imo ang song request.
2: Song music, DJ, pwede mo. Magpatugtog ka ng hanggang kailan ang ata, Michael Pangalinan.
0: Hanggang kailan?
2: Hanggang kailan ang ata by Michael Pangalinan.
0: Okay, so ato anang i-play unya, Julius?
2: Okay, thank you DJ Aryan. Salamat kayo sa pagtawag.
0: Okay, dagang salamat sa pagtawag. Okay, dagang salamat Julius na namino ka ran all the way from Pakibato District. Yan, so ato ang avid listener all the way from Pakibato. So daghan salamat sa mga listeners nato dira sa Pakibato na naminaw karon na daghan tag mga listeners dirang dapita, naglanog-lanog daw ta dira no. Ayan, so daghang salamat sa pagpaminaw. Time check, it's already 7:51 in the evening. Ayan. kaibigan. So, mubalik lang tanya tatod, mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Connected ta karon sa 99.3 Infinite Radio Claver and sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. So, we will be playing the song I Love You by Celine Dion. We will be right back. We will be right back.

0: Midnight Express.
1: Ania na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itong-itong sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
2: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what na magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
4: Teramax Capsule.
5: Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining Teramax. On sa ipikto, sir?
6: Dinod, sir, ka nagasulay ko Teramax. Ka, nagsulay ko, nainganyo ko, tungod kay manguhit atong misis, wala tayo mahimo kay kapoy man. So, bricho, gil ko tulog. Pag sulay na ko sa Teramax, sir, pag abot siya sa kauras, tingala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa akong asawa. Murag masuko akong asawa. Pag tanaw na yan, murag magliliok ang ako ha. Motong nibalik ang yung pagtagat sa kwa. Motong naglabing may. Awag na ko sa inyo ha, para masulayan yun ninyo. Balit mo, Teramax, para mapareha mo na ko nga magbalipayon. Kaban si Mrs. Kung kada ito, init na gulo si Mrs. Ako ha. Karun, permintin na may labing-labing.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Time check, it's already 8:08 in the evening. Ug kining oras sa hatad kanato sa to ang Case Fragrances Perfume sa mga mahilig og perfume og pahumot diha, no? Ang long lasting and very affordable na perfume. Gamit na sa to ang Case Fragrances, available na diri sa tong istasyon and sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Sa mga gusto stay humot, no? So gamit na sa to ang Case Fragrances. And sa to ang sabon na Kutis Misty, sa to ang Carrot Papaya Soap and Glutathione with Collagen. Ayan, sa mga naay pimples, acne, whiteheads, dark spots, and kung sama mo ni DJ Aryan no oily of face, ayan, so gamit na sa tong sabon na Kutis Misty sa Carrot Papaya Soap and Glutathione with Collagen. So personally, mo nang ginagamit na sabon ni DJ Aryan katong Carrot Papaya Soap. Sa mga gusto mo tawag or text, atong hotline number 09121751291, 09121751291. So maayong gabi sa tanan, sa mga naka-tune in karon, no? Sa may asa to dapita, sa may Santo Niño Carmen. So dagang salamat sa mga listeners nato all the way from Santo Niño Carmen. Alright, so natay caller, hello, maayong gabi.
1: Ay, gabi ni mo, DJ Aryan.
0: Maayong gabi, yes ma'am, taga-asa ni, and unsay pangalan nato?
1: Sa Mercy, sa San Francisco.
0: Okay ma'am, palayo lang gamay sa imuhang radyo ma'am, kay nag-feedback ta. Okay, palayo lang sa radyo ko.
1: Okay na ma'am?
0: Yes ma'am, kana ma'am, okay na. Ah, naapag-ihapon ma'am, no?
1: Mag-shout out lang ko ma'am.
0: Ah, sige po, shout out lang. Sige po, go ahead sa mo mga shout out ma'am.
1: Shout out ko kang Isabel Sudaso, kang Ding Ding Gano, kang Toy Spinoza, kang Daddy Lebronio, o kang Marlene Baloran, ang nag-shoutout si Mercy.
0: Ma'am, Lorcy.
1: Mag-request kong song, ma'am.
0: Okay po. Anong title ng song po, ma'am?
1: When You Tell Me That You Love Me.
0: When You Tell Me That You Love Me.
1: Okay.
0: Okay, dengan salamat ma'am for calling.
1: Ma'am, thank you po.
0: So dengan salamat po ma'am Lorcy ng Barangay San Francisco.

0: sa mga gusto mo tawag or text, no, kung na may panawagan, song request, birthday greetings, i-text na nasa itong text line number or hotline number 0912-175-1291. Okay, so basahon na ito ni nag-text from 472. Hi, baby Aryan, musta ka? Baby na taani. Nakatulog ko, gipukaw ko sa among boss. Salamat na naana ka. Miss na kita. Request kog song, Wait For Me. Thanks and I love you. I love you too and I miss you too. I miss you forever. Ayan, talagang salamat sa tong texter 472. So natulog siya karon, gipukaw siya siyang amo kay tumunta ka on board ta karong gabi una. So talagang salamat, no, sa tong texter 472. Balik lang tulog. Oo, okay, para madamguhan ko ni mo. Charas lang. Another texter from 429. Good PM. DJ, request kog song DJ ng aking radyo. Kate Magdad, purok 13. Ayoy! So ito na i-play mo ang song request DJ ng aking radyo. Time check, it's already 8:13 in the evening. All right, so ako ding i-greet og happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Principal nato dira sa Rizal Elementary School si Ma'am Johanna P. Linterna. Ayan, so happy 51st birthday. Ayan, so 51 years old na si Ma'am, no? So pretty gihapon, murag dili halata na 51 years old. Ayan, so happy birthday kay Ma'am Joanna Pilintarna, to ang principal dira sa Rizal Elementary School. So kaganina is nag-celebrate jud ang iyahang birthday sa maong school jud, no? So na surprise si Ma'am Jo sa pa-live band. So na-surprise jud siya kanina kay gi-surprise jud siya namo, no?
2: Ayoy!
0: So kuan man si Ma'am, very understanding kay na pagka-principal.
2: Ayoy!
0: Approachable. Mo nang inana siya paghigugma sa mga teachers nato dira, no, sa Rizal Elementary School. Wala siya kabalo na nami pa-surprise sa iyaha.
2: Ayoy!
0: So happy birthday once again kay Ma'am Joanna P. Linterna.
1: Happy birthday!
0: So busog kay si DJ Aryan kaganina. Hantod karon murag busog gihapon si DJ Aryan. Murag wa nahilisan. Sa daghan o pagkaon. Ayan. So, and sa mga na-birthday karon, happy birthday pod usab, no?
1: Happy birthday!
0: And maayong gabi pod sa tanan sa mga teachers natin sa Rizal Elementary School na namino karon. Maayong gabi sa inyo, mga ma'am and sir. Time check, it's already 8:15 in the evening. So natay, another texter from 654. Thanks sa pag-play, DJ Aryan. Shoutout na ako si Mama Rosena, Kuya Robert, Kuya Marvin, Ate Gina, manghod na ko si Marlo og iyang asawa si Sarah og akong mga pag-umangkon si Nathan Marlo Jr. and baby Zara. Mag-request kog song Sa Aking Puso by Janeline Mercado para sa akong palalove si Ate Christina Ponce. Unta ma-play nimo Fatima ni ng Mako Davao de Oro. Ayan, so dagang salamat kay Fatima, ato ang listener all the way from Mako, Davao de Oro. And once again, mayong gabi sa tanan sa mga listeners nato dira sa Mako, Davao de Oro. So shout out sa yahang manghod na naminaw karon, sa yahang mga pag-umangko na naminaw sad karon. So mayong gabi sa tanan. Time check, it's already 8:16 in the evening. Ug kining oras sa hatod ka nato sa to ang JK's Marketing, ato ang Mega Pure Herbal Coffee, ato ang Mega Pure Herbal Capsule, and sa to ang Terramax sa mga Mr. o Mrs. na medyo naluya na and wala na time para maglabing-labing. So gamit na sa tong Terramax Herbal Capsule aron Terra to the Max.
2: Ayoy!
0: sa mga gusto mo tawag or text at ang hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. So stay tuned lang gihapon sa 96.1 FNF Radio, marungog po ta sa 90.9 Light FM, connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon and sa 99.3 FNF Radio Clavier. We will be playing the song Hanggang Kailan by Michael Pangilinan and we will be right back.

0: Night Express.
1: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo dugay na akong ginadala. Tapos bisigun sa nila akong inumon, dibigod siya maayo. Pero nakatiko sa Mega C Capsule, dito na ayo ang akong ubo.
6: Pila ka capsule mami mong giinom sa itong Mega C Plus, ay yan, epekto nga, dali lang ka naulian sa imong ubo o sipon.
5: Isa ka, padang akong nainom. Tapos, hantod ka ron, nagatik yapon ko o Mega C.
6: So, tinuod yun, ma'am, nga epektibo ang itong Mega C Plus sa mga na dunay ubo, sipon, trangkaso o sa pagsakit.
5: Oo, tinuod yun na, kay ako, nakatik mo yun. Ma'am, yun niya ang naayuhan ako nga, ang Mega C yun ang ako ang gitik o naayog yun ko ani.
6: Ma'am, kung sa'yo may maingon ni mo sa mga tigpaminaw na to karon, sa mga makadungog sa mong testimonya, sa may huwag ni mo nila.
5: Ako nga huwag sa ila ha, nga mag-take sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayog yun sa ato ang gibati.
3: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. Sa tong programang Night Express with DJ Arnyan. Time check, it's already 8:56 in the evening. 4 minutes left, mga kaibigan, bago mag 9 PM. So, dagang salamat sa pagpaminaw sa tong programa. Sulod sa duha ka oras sa tong programang Night Express with DJ Arnyan. Ayan, so bago ta mag-sign off, mag-signing off. Ayan, so basahon sa nato ning nag-comment, no? Nay nag-comment sa tuang i-post sa tuang Facebook. Ayan, so kay Lucia Limosnero, shout out nako si Ma'am Johanna Linterna, ang gwapa nga principal sa Rizal Elementary School nga nag-celebrate sa iyahang birthday karon. And shout out kay Ma'am Zoylin Bemban. Request siyag song Woman in Love, dedicate nako sa iya. Ayan, so happy birthday kay Ma'am Jo, no? Ang principal nato dira sa Rizal Elementary School. Ayan, so happy birthday, Ma'am Jo. Happy birthday. And kay Ma'am Zoylin Bemban. So pasensya kayo, dili na to ma-play at ang isong request kay nakulangan ta sa oras, mga kaibigan. Time check, it's already 8:58 in the evening. Ayan. So daghang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa. So ugma sa gabi, mag-ubanuban na punta, same time, same station. So daghang salamat sa tuang management, no? Kay Attorney Ulysses Salabaw, sa tuang station manager kay Ma'am Rose and kay Sir Wolfie, and sa tuang technical na nasa Picas Lawak. Ayan, so daghang salamat, and pati po sa tuang mga kaubana ng mga co-DJs, mga news anchor reporters. Ayan, so daghang salamat, maayong gabi sa tanan. Time check, it's already 8:58 in the evening. Maayong gabi sa tanan. God bless us all and have a good night.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Eh, may nadalay ko ng Diyos diha kanimo. Wala na'y pangitahon pa. Maing buntag mga pinangga na itong mga tigpaminuan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Martes karon mga kaibigan o gapit sa 15 na. Aning bulan sa Setembre. Napabiling mabugnaw ang kabuntagon o matahong nga buntag. Laing adlaw na po naghihatag sa labing gamanan nga Diyos nga ni kanato, nga ni kanimo, nga ni kanako mga kaibigan. O gasa gihapon ni Igsoon, anya kita tungod kay atog yung tingwa nga atong unahon ng Diyos. Og nindot nga sa atong pagmata, mga kaibigan, ang atong madungog ang mga awit ni makalangit. Ang mga mensahe sa Diyos, pinagi sa alawiton og sa iyang balaang pulong. Bosa Igsoon, ubanin niyo ko ang tudala sa ice imidya o alasing ko imidya. Aning programang Pinagpala Musika. Og ako sa panginaot nga di ta maka o di mo maka balik og tulog mga kaibigan.
1: Akong Diyos, may pagla.
0: Og sa mga karupagin ng kapaminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Dan Laod Dangalio. Broadcasting live din sa Dakbayan sa Valencia. Kasubukin ako nga brand out sa itong transmitter site karon sa Bukid. Nagatan ako instruction sa akong sa akong mga staff baguhay pa lang nga katong among generator din ni ibalik dito sa bukid. Kaya mura bang sige nagka-brown out dito. At wala guwan taon ng kamahal sa fuel, nag-increase na bagyo dito. Mura so good ganiyang tuwang gabi. Ang diesel muraga 6 pesos ang pag-usbawan ni. Bago kagabi pansa kong anak ha, to amin nagpa-fuel. Gaston taon mi oga 13,000 sa fuel. Kailan magkita mag-fuel iksoon kay tante magkita makalakaw po ta. So 13,000. Pero anyway, maglaom gihapunta nga ang Diyos patay magatagbo sa itong gikinanglan. So ang kasubukin ako, agwan talaga ninyo kung mapahinaw sa itong Facebook Live katong Adonai Access. Pero anyway, I hope nga naka-hook up na ka na to ang 94.3. Kahit ang mga dapit sa bukid nun, muabot ang mong signal sa Light FM, makaibigan mag-iksonan. Quickly, I would like to acknowledge ng itong mga partner stations nga naningwa gayod nga magkapa tingog silang radyo o hook up ang itong programa Pinagpala Musika o mabati niya sila mga dapit. Naguna ganyan mga kaibigan, nagka-signify ka ni kanato ang GIS FM Bugka, San Fernando, Bukidnon, may buntaga Pastora Jamie. Huwag ko kabantay ni mo kahapon. Kutsiyon sa kadaghan sa mga tao nga din kahapon ng mga pastors na tapok. Matod pa murag kapin 200 ka mga pastors tapok kahapon saan ni si Pastora Jamie. Salamat sa voluntaryong pag-hook up sa programang Pinagpala Musika diya sa mong istasyon na Pastor Jamie. Jamie Nukial, diya sa Bugka, San Fernando, Bukidnon, 100.7. Awag diya sa diyaw sa Bigsoon sa Trento, ang 89.1. Salamat di kayo. Hook up na diya ka na to karun. O hook up na sila ka na to karun. Radyo Sapol, My FM, 95.1. Digo City, salamat di kayo. Big Light Radio, 96.5. May buntag kapatid, Pastor Tinako. Ako siya nakita kahapon, kasulan na ako sa sound system control kahapon. Nag-assist akong son-in-law. Huwag ko makadool. Hangtod nga gitawagan ko kay Nainip Panoy Igsoon. Nga membro sa kaibigan taon. Pero tingin-ngilingig ang pagka kamatayon kay na disgrasya Igsoon Bangga o laing motor. Tuwa ang pamilya kahapon sa opisina mo ang akong gituan. One taon ko mag-appel yun sa meeting plus napugoy daan ng commitment yun nga
1: may pag
0: inako. Basta birthday wa ko'y panahon pero nayo sa kataho Igsoon na basta birthday niya. ragaso kadigsoon. Tingwak iko makaadto ato ng kauban din ni sa AMCC Church. Mao nga wa pug ko nya pabalik nako magipag ako lang apsan ang ako mga pinanggang mga mga Mami Alice Arribal, Pastora Alice og si ato pud ning kon anay na pud nato ni Pastora Liti. Obadamulog. Og napailaing alagad usab sa Dios. Anyway, Pastor Eli, wag kita makistorya kapon, may buntag ka nimo. Salamat kayo. Huwag kapta diya sa Big Light Radio Kibawe. Ang tag-iya, ani, mao si Pastor Eli Tinako. Huwag diya usab sa 96.5 Tribal FM San Miguel, Surigao del Sur, nakawag kapta ka na to. 97.9 Power Radio, Villanueva, Misamis Oriental. 98.1 Barangay Radio, Bislig City. Yellow Line FM, Pangantukan, Bukidnon, may buntag. Speaking of Pangantukan, may buntag diya sa atong mga pinanggang mga kaibigang functionaries. Astelio Family, Igan Bimbot, may buntag uban ni Sis Maritis diya. Igan na kinabuhi ko inera. Izer Gamola, Gamalo, may buntag di akalim. Lamang kalimu. Og sa tanato mga coordinators laing kabarangayan, may buntag. Mga listeners sa Yellow Line FM, may buntag kayong tanan. Og masab diha sa Bliss FM. Malinaw, Kalilangan, Bukidnon, 97.3. Heart FM, ang radyo ko, Kalilangan, Bukidnon, 89.3. Wa ko makadayon kahapon og amin is kahapon diya sa Kalilangan diya sa Barangay Lampanusan kay I was thinking last night nila kay nakatext man ko si Maritis kay kumaadto ba daw ko so abin ako ga last night na so wa ko madayon kay ang last night di ay karo pa pizza 18 so wa ko makana kahapon ako matugi announce ka man ako anyway son hook up na kita diha sa tong partner station sa Kalilangan. Aog diya usab sa Tagbina ang 105.1 DXRM. Tagbina, Surigao del Sur. May punta diya ka Pastor Bagongon. Bagongon na. Pastor... Naka akong doon ito, Bagongon family diya sa Lagunglong, may buntag. Pastor Bagundol, may buntag diya kanyang Pastor Bagundol. Og mga Bagongon family sa Lagunglong, may buntag diya kanyang kabigan na mga membro sa kuhan sa Greece, Baptist Church, may buntag kanyang tanan diya. Unta mo abot ang time nga makabisita ko diya kanyang sa Lagunglong. Anyway, son, hook up po na to ang Chill FM. Dini sa Bukidnon Ligzoon, 100.5. Naglaglag Ligzoon sa mga dapit dini sa Bukidnon, ang 100.5. Kung naay na minaw ka na to sa 100.5, diya banda sa southern part of Bukidnon, labi diya sa Damulog, Kibawi, Kitautaw. Ya sa Carmen. Abot po ni Oga. Banisila Norte Cotabato o Gawao. Ang 100.5. Text mo ka na ko. Kung naminaw mo ni mga istasyonan. Then, ang D1 FM, Mariatag, Surigao del Sur, Metro FM, Prosperidad. Salamat ikayo, Kaabag. Rodel Tixon, salamat ikayo. Hook up abot ka na to, ang Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Ice FM, Wao, Lana del Sur. My Radio, diha sa Kalamba, 89.6. 102.9 Metro FM, Rosario. 88.5 Flash FM, San Francisco, Agusan del Sur. 96.1 Infinite Radio, Panabo City. 90.9 Light FM, Panabo City, makibigan. Og hamausap ang 92.9 Raka Radio Bayugan City, 93.3 Tapa Radio Bayugan City. Buntag diya kang kaibigang Melver. Salamat ikayo. pag-signify. Og may butong sabdiya sa atong avid listener og sport supporter usab sa atong programa, kaibigang Nelson ang Bibing Dolo. O kapapot ka na ito ang si 102.9 FM sa kagawa at sa Surga del Sur. King's Radio 102.5 hinatuan sa Surga del Sur. May muntag pastor din do. Radio ng Masa sa Rangani Province. O mo sa magsoon ang Radio Bandera 103.1 General Santos City. 90.1 Infinite Radio Tandag City. 94.5 Big FM. Oy, of Ernasad. Matud pa, Pastor Dan. Of Ernasad, ta Pastor Dan kay brand out na sad sa among tower site. Kahapon na brand out po ni. Anyway, salamat kayo nga naka at least no manang ka-inform ka nato. Okay, that's beyond our control kung mag-brand out magyud. Kaysa dito ang tapibalo ka ng patiwas na programa. At least na ay manawag na ito, na ay mutiks na ito at tumatubag dahil yung egsoon na brand out sa transmitter site. Anyway, hook albut ka na ito ang Real Betridio 104.9. May punta dyan kang Kapitan Maximo Varquez. Ako nakita ginayosasya sa mga unang nag-comment sa itong Facebook Live. Kapitan na Pastor Maximo Varquez, salamat ug may buntag kanimo diha atong presidente sa kaibigan sa tibuok kay Ingoog. Hok apabot ko na to ang 90.3 Radyo Bandera Talibon Bohol. Akong Dios. Og mausab ang Radyo Bandera Kinapawan City 96.7.
1: Kinabuhi ko.
0: Radyo Kaibigan 98.5 on air na. Ay salamat din kayo at least nibalik ng kurente kay na brand out mango dito. Matod pa no, na brand out dito gabi.
1: May pagla.
0: Salamat sa Dios. 98.5 ang Radyo Kaibigan. 94.1 na Radyo Kamayuliang Surga del Sur. Nagkukapak na ito. Salamat din kayo. Kamusta ang Radyo Kaibigan? Sugbong kugon. Radyo Kaibigan nagindingan. Kung naay namin na diha. Palayog ko nyo. Paabot ka na ako. Listener na ito kay usay on air na pero yung ipakasignify na yun. Pero ako ginahang yung nga dapat magsignify ka na ito. Kadi ang magsugod na ito para mapila sa itong roll call. Mga kaibigan magigsunan.
1: Wala na'y pangit na
0: kagdira man sa Lambunaw, I don't know kung nakawk up na ka na to ang GTFM, may aga sa ato mga tipamati dira. Lamigit sa mga kaparentihan ta dira sa Lambunaw, Iloilo. Atong oras karon 15 minutos makalipas ang alas 5, mag-ampo na ta mga kaibigan. O banig sa pag-ampo karon.

Mapasalamaton ako, amahan, nga nagaduol ka ni Muning takna sa kabuntagon. Aning laing na po niya mataw mga buntag yung maghihatag ni kanamo. O salamat nga laing kagayunan na po. Nagkami magkahimo na po sa pagsugod mong adlaw sa pagpaminaw sa mga awit yung makalangit o si mong balaang pulong. Salamat sa pag-uban ka namo tibok gabing pagpahulay o bisan pa sa tibok adlaw ng mga bulaton sa binabayang adlaw. Og salamat Ginoo sa imong pagkamaayo sa mong kinabuhi. Sa matag gagutlo sa mong kinabuhi amo kang kauban. Og amo gayong matagamtaman masinatian ang imong pagkamaayo. Ay mong grasya, gugma, kaluoy ngani ka namo. Salamat Ginoo og sa ampo pang mata, bagong paglaom na pod, laing grasya na pod ang mamaangkon. O sa uban, labi na katong mga anak sa kawasan nasod, nga gabi nga to kanila, ting tulog nila. Salamat nga. Sa dili pa sila matulog. Amo po sila makauban karon nga naminaw ng mga minsay gikan ka ni mo Diyos. O guban sab namo sila sa pagsudong sa pagkamaayo. Salamat Ginoo sa tanan. O gaaning sa isang kabuntagon, Lord. Ngayon mo kaming ipamata. Ako pag-ampo Ginoo nga. Masintro ang muna huna di akani mo. O tabangin tago sa Diyos nga di magkabalik o tulog. Inoon magkapatayin sa pagpaminaw ni mong programa. O ako pag-ampo, Lord, nga pinaagi sa maminsay, padayin kami ang paduol diya kanimo. O panin maangkon ang kaligon, kadasig sa papangalagad kanimo, labi na aning panahon nga amogay mabati nga na nakamis ka po sa mga adlaw. Salamat, Lord, oga. Ihata ka na mo alang itong kaalam, aron na masabtan ang minsay nagikan kanimo. O salamat sa pribiliyo nga ako, isip instrumento. Salamat sa pribilehyo nga niya gawas nun paghihapon. Ako pag-ampo lamang o Diyos, padayin ka mga dihoga sa mga ubos nga alagad. O gamita o Diyos kayong programa aron daga makatauhan nga magkaangkon o gag kasiguruhan sa kinabuhi ngulay katapusan. O daga makatauhan madasig labi na sa mga katawan madasig sa pag-alagad kanimo samtang aduna pa'y kagayonan. O salamat o Diyos sa mga akong kaubanan ngayon mong ginagamit o Diyos nga may mong akong kaabag sa programang pinagpala musika. Salamat sa kinabuhi ni Pastor Nick, ni Pastor Tim, ni Pastor Richard, ni kaibigan na Vinsar o suban pa ngayon mong ginagamit o Diyos din sa programang pinagpala musika. Pastor Eli, Pastor Joseph, ihata ka na mo Diyos kanon ay mayang paglawas o bisan pa kang Pastor Edwin nga gasibya usab dito sa Radyo Kaibigan Surala nga kaabag usab ni Pastor Richard dito. Lord, ihata ka na mo kanon ay mayang paglawas o pwede ka magtagbo sa mga kinalan Ginoo labi na sa kinanglan para sa programang pinagpala musika. O salamat sa tanan ngayon mong ginagamit Ginoo aron kini suportaran o paluyuhan mga produkto o bisan pa pipila ka mga individual. Salamat o Diyos sa ilang gugma para sa mong bulaton. Salamat Lord sa mga partner stations. Ako pag-ampo Lord imong ubanan kanon ay para mga partner stations aron palain pa kining magtingog oga makahook up sa programang pinagpala musika. Dalay kun kaman sa katapusan, kanyang magkakamong gitugyan, gipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo ug manaluwas gi ampo kining tanan.

Amen, wairason nga di ka na mo pasidunggan, wairason nga di ka na mo pasalamatan. Ikson na kumalandong ka ba ni Ana? Nga, bisan pa ang kinabuhi usay, may nato nga na ipagkapait, na ipagkaaslom, na ipagkasakit. Pero di gyapon nato malabuan, di gyapon malabuan ng son ang pagkagamhanan o pagkamaayo sa Dios. Kabisan pa ko na iyang itugot nga kita makaangkon og balatian sa gyapon, no, ato gayo maangkon ang iyang gawm. Og sa matag butang iyang itugot ng son na sa ikatuyuan ni Ana. Mamanggan ng son nga katong usa ka buta nga mingon sa Diyos na buta siya. Dili tungod kay adun na kasala kanila kundili aron makasinati siya sa gahom sa Diyos. Mawagin na igsoon ang kanindot, mga kaibigan mag-igsoonan. Atong oras karon, 26 minutos makalipas alas 4 mga kaibigan.

Tagang kabigang nga Mirian. Aw ba, nakaroon sa Claveria. Naibutal din mo diya kaibigan. Salamat igayo. Sa dakong gugma para sa Braton sa Diyos. No? Salamat igayo. Sa pag-extend o tabang. No? Para ni mo nga paranako. Noble ang ministry. Salamat di kayo sa tanang share sa atong live karon. Ubay-ubay ni sila ga-share. Salamat di kayo. O sa tanang comment at least. Sa imong pag-comment igsoon, kana maka-signify nga gapaminaw ka sa itong programa. Salamat di kayo. Vika Oriol o kang Erol Lins. Good morning, Pastor Dan. Dalaygon ang Diyos karon nga buntag. Watching from Talag. Taguluan, Misamis Oriental. Salamat din kayo. Malipay ko ang ato mga kaibigang members diya nga niabot na og almost 500 adyas taguluan. Maka-text na to o maka-comment sa itong Facebook Live kung sa Facebook mo naminaw. O makapadala mo og minsay PM mo sa akong messenger. O niya ang taguluan ko, Pastor, member ko sa kaibigan. Almost 500 ni sila kabuok na maaktibong membro sa kaibigan nato diya sa taguluan. Salamat kaibigan Imelda, salamat di kayo sa pagkatiman sa itong grupo diha. Kaibigan Delka, may buntag. Aba ni Mama Yuli diha sa San Fernando. Marisa Golosino Horkia, may buntag diha kanimo. Anel Fatih. Kang sa Michelle Lamis. Good morning, Pasudan. Kada buntag yun may maminaw sa imong programa, Pasudan. Daghan ka ayong salamat sa buhay nga Diyos. Amen, Yoda, Michelle. Julie ka English usaba. Salamat pa paminaw. Oga, Nel Fatih. Nancy Lauda. Salamat kikaya. Oga, diya takahapon sa Concepcion. Bilit ito birthday kang kaibigan siya no siya rot. O ba ni kaibigan Ate Norma diha, maimbuntag kanyang tanan diha o sa mga silingan sa atong proclader diha, maimbuntag kanyang tanan. Nalimot ko sa pangalan sa anak ni Nanigan Ate Norma. Sa iya mga anak diha, maimbuntag. Ato mga kaibigan diha o ato mga functionaries, Igan Nina, maimbuntag Igan Nina. Kang kapitana sa Concepcion, ato ng membro sa kaibigan usap, maimbuntag kapitana. Concepcion na Valencia pwede sa Laligan diapod sa Banlag may buntag niyong tanan Igan Dong Moskida may buntag kay Napon sa Tiguma na Gerald og kang kaibigang Charlie Magbanwa tagasaglit na ko ako mga kauban pastor nga akong nabasa magkahunong ko kay Mulukso. Grit na ko ako magkauban pastor ng tulog pa. Di, tamadungog nila kung tulog pa. Sayang sa atong greetings. Bitaw, gusto kayo akong radyo pastor Dan. Naminaw ko sa imong wali pastor Dan from Charlie Magbanwa taga Taguluhan. Ay, taguluhan, Arakan ko na ba ito? Asa ka na minaw? 94.3 Light FM. Try po din nyo diya ang 100.5. Kung abot po diya sa pipila ka madapit sa Arakan, ang 100.5. Junalin Layawon, o ba ni Alagad Narcia, may buntag o kang Lovely Paiko Kamas, Marilo Siaga na Barona Karido, may buntag ba ni Igan Johnny diha. Jovenia, daging salay, usab sa Butuan City, may buntag. Thank you for watching. Jean Manoop Anog, akong igreet og happy birthday sa akong apo, nga si Kaykay Rafaya, ang nag-greet iyang lula, Jeannie. May buntag niyo tanan diha sa Sinayawan. Cloud, good morning, Pasudan from Makilala, Cotabato. Di ay ni Paampo, nako akong banang nagkalintura. Si Ariel, akong bana, Pasudan. Salamat kayo. Sa pagpaminaw, Igan, niya sa kumagampo sa imong bana.
Igsoon, dagang kikaining nagminsay ka na ito pero dagang oras ay pa-acknowledge ng tanan. Oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos tungod din ako mong gihangyo mga kaibay mag-igsoonan sa pag-uban ka na ko. Ato tanaon kining maong parte sa balaang pulong sa Diyos mga kaibigan ko, mga kaigsoonan ko. Binuhatan or buhat or Book of Acts chapter 19. Adunay mga bersikulo nga atong escape sa pagbasa nga ato lang lakturan igsoon pagbasa. Labi na kung ang mga bersikulo nga susama lang kana usa ka paragraph sa ka incident nga naisulat din ni Arso Peras og mga spiritual implications. Then mo na nga atong escape ang uban. Labi na kining atong pagtunig soon, this is just a review sa libro sa buhat kay gamduman na ako na po din nawali ka ni Addo. Pero tagamagot na bagong mga tipaminawan mo ang ato kining giwali. Kaya nubog ko, murag na share na po din ni Pastor Richard. Pero sulod sa mga 15 katuig na tupagwali so, na naging mga passages nga na balik na ginatupagwali. Pero sa mga sulti, na ikanunay bagong mga revelation ng Diyos. Every time nga mutanaw kita sa mga bersikulo na iyang ginahatag ka na ito ang atong mapamalandungan, atong mabasanog, atong matunan, mga kaibigan ko. Fiayuban di ay may buntag ka nimo. Og di San Miguel na talakag tinaytayan na may buntag ka nimo talang di Marita andamo na dundunay, no, daganta mga kaibigan diya sa maong lugar tinaytayan, may buntag kanyong tanan diha. Labi diya kang kapitan, no, sa kanyong tanan diya maayong buntag. Ang balaang pulong sa Diyos akong pagbasaon, gikan versikulo 11 at sa versikulo 20 sa libro sa buhat, kapitulo 19. Ania ang balaang pulong sa Diyos mga kaibigan.

Nabuhi nila ni Pablo Igsoon, bisan pa sa ni Pedro o ni Sila, sa mga tinunan, mga alaga sa kanya ito. Makita ginin mo ka ng mga sign and wonders. Samtang sila magwali. Grabe. Ang inabuhat sa Diyos. Ako nagtuo, Igsoon, ang Diyos sa pag-usap. Siya mao ka ni Adto Karo sumabot. Busa ako nagtuo, hangtod karon makisinati gaya po kitang milagro. Although lalaing mapamaagi, Igsoon, sa milagro, oga lalay ang proseso. Usay ang Diyos mo gamit og bisag unsa aron ang gyud ang iyang milagro mapakita sa mga katawan. So ni mga bersikulo Igsoon kung imong basahon ang bersikulo at makita dinhi ang gawom sa Diyos was manifested o napadayag gayod dinhi sa mga alagad sa Diyos, mga kaigsoonan, mga kaibigan. So ato makita dinhi ang gahom sa Diyos napadayag sa diha ang adunay dakong pagtuo ngadto kaniya o adunay pagtuo ngadto kaniya. Now Igsoon, samtang ko gibasa kini siya bersikulo 11 ug 12, daging udri daghang talagsao mga milagro ang gipanghimo sa Diyos pinaagi kang Pablo. Nga bisan ang mga panyo o ang mga panapton nga iyang gigamit, gidalangad to sa mga masakiton o nangaayo sila o ang mga dautang espiritu ng gawas o sabgikan sa mga taong ilang gisudlan. Igsoon kong imong tanahon kini siya, nga bersikulo tudlo kini kanato, nga ang gahom sa Diyos mas labaw kaysa bisag unsang gahom dinhi sa kalibutan. Osbon ko, ang gahom sa Diyos mas labaw kaysa bisag unsang gahom dinhi sa kalibutan. Bisan pa ang gahom sa dautang espiritu. Bisiklo 11, matubagi panghimo, daghang milagro, talagsaon. Pamingong kang talagsaon, Igsoon, makita gini mo nga, kanang maamis ka ba kung unsay pagbuhat, unsay gibuhat sa Dios. Sa panahon ni Pablo, kaniad to, bisa sa Pedro, kanang malulakaw sila, malabyan nila mga masakiton, mga ayo. Ang ilalang mga landong, Igsoon, nga mo ay makaigo sa mga naglingkod nga mga sakiton, mamaayo sila. Grabe ang gawom sa Dios. O niya, in verse 12, bisan pa ang ilang mga panyo o ang mga panapton nga iyang gigamit, mamaayo ang mga masakiton. Igsoon, para kanako, dinhi siya ingon nga magic. Pero kung imong tanong, Igsoon, pagtuo na nila. At wala bang adlaw na ako'y na istorya nga pastor, tawag istorya niya, pasabi niyo pastor, na agan ito'y panahon, Igsoon, nga gitatanghat akong tracks o niya, siya mismo nag-testify nga pagdawat niya ng gospel tracks, no, kanang basahon ba, gagmayng basahon. Gibutang niya siyang dughan, uy, nabati niya ang pagtandog sa Diyos o pag-ayo sa iyang balatian. So, ana, Igsoon, manayin ako nga di kita tumalimitahan ang mapamaagi sa Diyos, ang Diyos mo gamit ang bisag unsa aron ng Diyod ang iyang milagro mapanayag sa mga tao. Diriyo panyo. Ikaduwa, mga panapton na gigamit, gidalangad to sa mga masakiton o nangaayos sila. Lasusulit siguro kung kanang mga panapton gigamit ni Pablo o niya kanang iyang hubuon, dadon nga to sa mga masakiton, ang mga masakiton mamaayo. Grabe nga, kung ba, grabe nga dihuga, grabe nga move, Igsoon. Napakita, Igsoon, sa ilang pagtuo. Muna ako, Igsoon, nagtuong ang Diyos magpamuhat og milagro sa paggamit sa bisag unsa. No, muna nga, kaya ito, Igsoon, wa man ko gagamit o ga-endorse aning mga produkto.
Sama nitong

haplas nga aroma. Wa man ko'y haplas una, pero sa tinagsugod ko programa sa radyo. Ipatayak si Diyos ka na ko nga magbuhata o gaplas. Mauna buhata o gaplas yung soon. Personal kita nga mihimo ng mga gaplas. Ato itawag nga aroma. O ako ginakita kung unsa pagpanalangin sa mga produkto kay nga nung na huna-una ako o gapahimo tungod kayo na ko at least pinagin ni ini makasuporta sa atong programa. Nung ako intensyon yung soon, pangmasahe ragyod. Kanang pangmasads ba nga haplas? Kaysa mamalitag haplas igsoon nga akong ihaplas, akong lawas. O niya kong naimang katol-katol, at least na ako'y haplas. So, nauna ako nga magbuhat. Osbon ko akong tuyuan igsoon haplas lang, pero ako nakita nga gigamit sa Diyos sa dagang pamaagi kayo na ko. Grabe, may bulong ka nga. Labad ang ulo, ihaplas lang. Na iban mga bukol ilang haplasan o mga buto ang mga hubaga. Dagan ko testimonies nga sama na kanya ito igsoon nga personal minabi na ko igsoon nga giyaplasan na niya ang iyang liog nga nai niturok igsoon o nikupos. Yun na ko ang akong toyo ani pang masahe ramang gyud. Pero grabe ang Diyos niya ito malimitan igsoon kung iyang gamiton sa kabutang. Aro na iyang gawa mapadayag. Muna akong gitawag igsoon pitagpalang haplas ang kini atong aroma herbal oil plus giduwa ng pag Vegemax sa ila igsoon panyo og panapton. Sa ato haplas og Vegemax og di lang ni kay naa pa uban ginagamit sa Dios. Pero akong punto, igsoon pagtuo na iba mga pasudan, imuning na adri sa butika. E naku, di na ako, abulo asa nagikan, niya bantog wa ipikto. Oh, anak, nagaingon na sa ako. Dugan ako si paritiya, pastor, pero wa mag-ipikto, di ay na imo. O niya, sa dihang mo gamit, ngagikan ka na to, nagpastitipay pasudan, kanang grabe na kainan magugtulo na ayaw ko. Iksupan na ko pagtuo na. Di tungod na ko, apan tungod sa pagtuo sa Diyos nga itong giwali at itong gisibla din sa radyo magigsunan, mo'y nakaayo ka ninyo. Muna itong mga produkto yung sunato, ginagyampuan kaya ako nagtuo gamiton sa Diyos nga sama ani ang panyo o ang mga panapton gigamit sa Diyos. Na iwan mag-testify ka na ubing mapasudan sa dayang mag-ampo ka, ang akong radyo, akong gunitan, usay ako ginang gakso na akong radyo, mabati ginako ang pagpangliyok sa Diyos o ang pagtandog sa akong lawas o pag-ayo ka na ko. Iksoon pagtuon ni muna nga to sa Diyos. Ang ipasudan sa tayang mag-ampo ka, muuban gig ko ang akong mga kamot, akong ibayaw, ang uban pumingon nga sama si Magisulti, ibutan lang yun sa imong dugan, di ba ka sa dapit nga na ay balatian, ako gimasinatian ang pag-ayo. Na apoy magtisipay pasudan. Salamat sa Dios sa iyang pagdiyog o pagpanalangin sa imong produkto. Sa di pa ko mag-inom akong gunitan, tapos akong ampuan, akong imnon, mabati gid nako ang pag-ayo o pagpamuhat sa Dios. Apil po sa imong haplas, sa di pa nung haplas, ako nang ampuan, makita gid nako, lahig gid siya sa tanan. Iksong pagtuo na. Pagtuo sa Dios o akong ipabot ka ninyo, iksong ang gahom sa Dios mas labaw kaysa bisag unsang gahom din sa kalibutan. Kunya kay mong tanaw ni igsoon bisan pagani ang mga daotang espiritu manggawas matud pa ni gidalangad to sa mga masakiton katong panapton og nangaayo sila og ang mga daotang espiritu nang gawas usab gikan sa mga taong ilang gipangsudla kining daotang espiritu igsoon wa gid ni laing tiyaw kun dili ang pagdaot paglaglag sa mga tao. Mausay kini mga tao nga ito nga demon possess usay panggapuson. Tugi grabe sila ka kanang halit kanang buti pasabot mo pasakit uban ani gani igsuon mo patay. Pero salamat sa Dios. Tungo sa pagdiyog sa Dios kabisan ang ilang mapanyo o mapanapton ilang gigamit sa mga alagad sa Dios nga mao'y gamiton sa mga masakiton apil sa matuang espiritu igsuon mga ayos sila o manggawas ang dautang espiritu. O yan na pa dahil igsuon. So una,
atong sabton ang gahom sa Dios mas labaw ka sa unsang gahom dinhi sa kalibutan. Ato ino mo nag-ingon nga Jesus is greater. Guys, kanang kaniya nga nasa kalibutan. Kinsa ta sa kalibutan tumadaw tang espiritu igsuon nga ipanglabay kauban tong mga fallen angels. Nga kauban ni Lucifer, mao na mga fallen angels, mga dautang espiritu nalibot-libot sa kalibutan. Pero wa tay nga kadlukan kay Jesus nga kanato mas gamhanan kay kaniya nasa kalibutan. Igsuon ni kaduwa. Karon may mga Hudiyo nga nalibot-libot nga naggapang-abog sa madautang espiritu paggawas sa mga taong nasudlan. Gisulayan nila. Oo, gisulayan. Not the word gisulayan. Nila gamito na ang ngalan ni Ginoong Hesus aron pagpagawas sa madautang espiritu. Mingon sila ngadto sa madautang espiritu sa ngalan ni Hesus nga ginawali ni Pablo. Gisugo kamo nga mugawas. Apil usab ana ang pitok anak nga lalaki ni Iksiba. Kinusab sila igsoon ng abog og dautang espiritu. Pero kung imong tanawon igsoon, wag yod manggawas ang dautang espiritu. Tantawa ilang gisultyo, sa ngalan ni Jesus nga ginawali ni Pablo, gisugo kamo nga mugawas. Mga Hudiyo, nakita nila ang milagro nga gipangbuhat sa Dios pinagi ni Pablo busa ilang giawat. Sa ngalan ni Jesus nga ginawali ni Pablo panggawas kamo. Kung imong analyso na yang wali igsuon, ilang awat-awat. Wala sa mingon sa ngalan ni Jesus nga taga Nazaret nga among gituohan, panggawas kamo wala. Ayang giwali ang ilang pagampo sa ngalan ni Jesus nga giwali ni Pablo. Panggawas kamo. Igsuon, daghan gagamit sa ngalan ni Jesus. Pero pamina pag-ay igsuon. Ang ngalan sa Dios ni Jesus gamanan. Pero kiningalan nga Jesus igsuon o sa kapangalan nga sagrado o para sa mga tao nga mituo kaniya makasinatig milagro. Resulte igsoon, mabitaw ka na itong atong pagwalik na ito. Kung mag-ampo ka, siguro ang anak ka sa Dios. Kaya mag-ampo ta, ama namo nga nasa langit, ang pangutana, amahan maging ka ni mo siya. Amahan ba ka ni mo siya? Dini ko imong ta-analyze o pag-ayo, wala sila'y personal nga relasyon nga ito sa Ginoo. Makisuunan mo nang ilang gigamit. Sa ngalan ni Jesus, nga giwali nila ni Pablo. Wala sa mingon sa ngalan ni Jesus, nga mong gituhan, gawas, no? Di na mao. Kahit kiniusbon ko. Nakita nila nga gigamit ni Pablo, ila pong gigamit. Ayan mong tanaw ni Jesus, di eksaktong espiritu, di eksaktong motibo. No? Ang nasa silang kasing-kasing. Uban ka ito igsoon mo gamit sa ngalan ni Jesus sa sayop ng pamagi. O say, kanali maayo igsoon na, makuratan nun ta. In Jesus name. In Jesus name. O say, atong gamiton sa pangalan, ang ngalan ni Jesus sa usay di sa maayong pamagi. Ato kita ba tayo magkibang magsoonan? O say, muraga. Although nindot po nga bukang bibig Jesus, pero o say, malinog ba sa kuratan kay Jesus imong isang pit? Naimun ni mong ekspresyon na langin noon. Tanawa, gamita ang pangalan ni Jesus ng nilakong pagtahod o respeto makimamagkisaunan. There is power in the name of Jesus at yung timanan. At doon ay gahom ang ngalan ni Jesus. Gisulayan nila ang pagpagawas sa dautang espiritu sa ngalan ni Jesus apan mitubag ang dautang espiritu nga nag-ingo na kaila ako kang Jesus o na kaila usap ako kang Pablo apan kinsa man kamo. O niya kinasmagan sila sa tao nga nasudlag daw tang espiritu o gipasakitan. So kanto mga nang abog sa tang espiritu ito, may dagan silang hubo. Ano man hubuan sila silang kinasmagan sila o gipasakitan sa usaka taong nasudlan sa daw tang espiritu. Igsoon ha, kuya. Actually, kuya, ano yung mga abog ka? Mong aya pa pang abog, igsoon, kundi ka preparado.
kay kuya na basi sa ani mo pa mo balik o musulod ang dautang espiritu sa demo gawas to speak sa tamo na nga ampo to igsuon sa diyang ikaw mag-abog dang espiritu mag-ampo mas kitong dapat preparado pug ka igsuon then kining hitabuan na bartean na balitaan sa mga audio o madili audio o nga napuy dito sa episode og nang hadlok sila og napasidunggan pagayod ang ngalan ni Ginoo. Igsuon sa matag gahom, di man sa matag milagro o gahom. Dapat napasidunggan mao ang Dios. Osbon ko sa matag milagro nga imong maangkon apil ang kayuhan sa imong balatian o guban pang mga kasatian pabor gikan sa Dios igsuon ang Dios dapat mapasidunggan. Mao dinhi sa radyo kanunay gid na konsulti kanyo I would like to emphasize again. Kung naayo mo gamit ang produkto nga Vegemax o Aroma. O sabi nito, salamat sa Vegemax. Salamat sa Aroma. No, igsoon ayaw. Ayaw ana. Kay dili man gyud ang Vegemax sa kayo Aroma, ang Dios mo sa ingnon nimo. Ginoo salamat. Salamat nga imong gipanalanginan kini mong produkto og imong gigamit para paghatag kanako kaayuan. Latsud-sud sa Dios ta magpasalamat. Ay itong salamat sa Vegemax no ayaw. Kay matud pa din ni igsoon ang Dios maoy napasidunggan ang ngalan ni Jesus. Sa matag milagro kaayuan pabor nga imong naangkon apil ang pagtagbo sugi kinalagson dapat ang Dios mapasidunggan. Let's ulti, samasig sulti ka na, we should be always careful to bring back all the glory and praises to you. Nakapasar ka sa exam, pasalamati ang Diyos. Di mingon, ah, kini ako anak, bright, kini ako anak, busa nakapasar siya, take one lang kay grabe ka, bright akong anak. Now, asa naman ginoad to nga nag-inyong giampuan? Ang credit na nainoon sa mong anak na bright, yes, dako kayo, kaymuan ang pagka-bright. Labi ang kanong-kanong ay magtuon. Pero bisan pa niya na igsuon, pasalamati ang Diyos. Ayaw iluga ang himaya ngayon sa Ginoo. Dili si Pablo ang gipasidunggan. Dili ang panyo, dili lang panapton. Kung dili ang ngalan ni Ginoong Jesus, maoy na pasidunggan sa matao. Ang Diyos magsubo kung lahi ang mudawat o pasidungog sa iyang gibuhat kaigsuon mga kaibigan. Busa, pasalamati ang Diyos. Tuoy ang Diyos, pasalamati ang Diyos. Dili magani ako. Usay mo, ingon mo sa ako nga, Pastor, salamati kayo. Although di daw tama pasalamat ka, no? Give unto Caesar what belong to Caesar. Give to God what belong to God. Ang punto na igsoon, di daw tama pasalamat ka sa tao, pero ang pinakapasidog na agyo sa Diyos. Nakingon nga, Pastor, idol, tangin ka. No, ayaw. Di ko takos igsoon. Kahit tao, rapot ko sama ninyo po sa igsoon. Ang kupagampo, balag inyo kong kalimtan. Ang importante din yung kalimtan ng Diyos nga buhi. Nga may itong isimba, galagaran. Siya lamang. Si Jesus. Wailain kung dili si Jesus lamang mga kisuna makibigan. Siya lang yun ang atong pasalamatan. Siya ang atong simbaon, siya atong tuwan. O pa rin kamakasin natin siyang milagro. Atong oras igsoon karon, 2 minutos wala pa sa 5, at ang itong pag-ampo, igsoon na sumun ko. There is power in the name of Jesus. Tuwi siya. Ang mga sa milagro di akanimo. Ang mga masakito ng ayo. Ang dautang espiritu migawas sa usa ka tawo. So tuoy lang, there is power in the name of Jesus. Pero una siguro na kay personal nga relasyon nga to kaniya. Kalabot sa punto igsoon nga mituo kaniya imo siyang gidawat isip imong ginagbanuluwas. Uban sa paginulsol sa ato mga sala o simong sala o kalapasan at ubangan sa Ginoo. Then, human sa mga milagro o pabor o mga panalangin mo na angkon, ang Diyos dapat pasidunggan o dili ang tao, dili ikaw. Usay subo, ingon. Grabe!
Sa din nagampo ko mga sakit na ayo kay nagfasting ko. Sumurag ang punto ko, ako. Magpuasa ko, wa ko mukaon. Murag ako na. Murag din noon ang Ginoo. Ano pa sa dunggal, Ikson? So careful kita sa tanan, Ikson. Ang Diyos abuguan. Dapat siya lang yun ang mudawat sa tanang mga himaya o tanang pagdaika. Dalagun ang Diyos at tangi ato pag-ampo, kaibigan.

0: Yes, tinuod yun na, Pastor Dan, dili basta-basta mag-abo og dautang espiritu nga dili ka preparado kay katawaan ra ka sa demonyo. Namandong oga, namandong og masakiton ni Jud ka oga fasting. Kanagyo da gahom sa mga pag-ampo o pagpuasa. Kay maunay pag-lugtab sa tanang gapos sa pagkadautan o ganaa. Diyod kay insaktong relasyon sa Dios nga imong amahan sa ngalan ni Jesus. From Nati Roflo Longino, may buntag iga nati. May buntag iga nati Lorna Ibkas, Maria Cristina Ayubanyes. Acts 19:11-20 reminds me that the power is not in the name alone being spoken, but in truly knowing and following Jesus. May our lives reflect genuine faith and bring glory to His name. Amen, God. Exactly. Salamat iga natin, salamat igayo. Panindot kayo ng refleksyon.
1: Sa oras ng iyong kagipitan,
0: Mariti siga ba niya laga dudong siga diha sa ingoog. Salamat sa inyong kanunay pagsunod sa programang Pinagpala Musika. Wow, glory to God, pagkatahom sa pulong sa Ginoo. Thank you, Pastor Dan. There is power. There is power. Gayod ang ngalan sa Ginoo. Glory to God. Amen. May butag igan Edita Salazar diha sa Bistik City. Good morning, Pastor Dan, na agyo da milagro. Ang pagkabuhaton ang Ginoo, basta mo tuo o musalig ka niya, Pastor, paampuunta ko kung kinsa tong nagkuha sa laptop sa akong anak. Ikapon gayud sa Ginoo, iya kasing-kasing oy. From Natalia. Bitaw no, kung kinsa nakapunit, uli nyo. Sa pangalan ni Jesus. Importante nila bigay sa mga estudyante kining laptop. So, kita namin nakakita o nakakuha ito. No, mauli unta. Amen sa balaang pulong sa Ginoo from Noni Pinardada pa. Amen sa matahong mga maminsay pasudan from Nicanor Sudaria. Maayong buntag, Pastor Dan. Salamat sa pulong sa Ginoo nga among napaminawan. Igsoon, mag-amputa. Katukikan from Violito Salido. Mag-amputa, igsoon. Langit ng amahan ng salamat, Ginoo, sa imong balaang pulong. Yes, salamat, Ginoo, kay imong gaw, mas labaw, kay bisag unsang gaw, dinis kalibutan. O salamat tungod kay there is power in the name of Jesus. O salamat sa pribilyo Ginoo nga nahimo nimo kaming anak. Nakaangkon kami ga personal nga relasyon diha kanimo. O salamat sa ngalan ni Jesus. Makaangkon kami ang milagro o mga pabor. Ako pag-ampo lamang Ginoo nga padayon kay magatuo diha kanimo ug magasalig kanimo. Oga. Ikaw ra gyud ang pasidunggan. Salamat kay gagamit ka bisag unsa. Pero ang pasidungog dapat kanimo ra gyud Ginoo. Dili sa panyo, dili sa panapton. Dili sa kapsula, dili sa plus. Dili man gani ka nako kay tao ra pud ko. Kung dili ang tanan kanimo magapasalamat og mapasidungog o Dios. Salamat Ginoo kay minagtuantod karon ang mga milagro amo gapong masinatian. Tudloy lang kami nga patay magasalig kanimo og magpadayon sa usa ka maayong relasyon diha kanimo Ginoo. Salamat og karon ako nagaduol diha kanimo. O salamat o Diyos ni maong kagayunan nga nahimo ni mo kaming instrumento. O makadool kami sa trono si mong grasya. O ako nag-ampo sa pangalan Jesus. Diyos nga may pag-usab nga mo kanadto karon og sumabot. Ako nagampo sa tanan nga nagipangbati sa lawas na mga sakit. Ako nagampo para kay mamuing. Ako nagampo sa tanan nga nagipangbati sa lawas na ikalintura na ay uban gani na ay cancer. Ang uban ni bate og kaluya silang lawas. Uban na sa ospital, uban sa mga balay. Ginoo, ikaw nakakita kanila ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus og pinagis mo gamhan ang kamot, Ginoo, tandugay ka pa mong lawas. Og sa imo milagrosong pamaagi, ihatag kanila o Diyos ang kumpletong kaayohan. Salamat, Ginoo. Og sa uban na kinalang pagyod mo gamit og tambal o herbal o haplas, Lord, ako pag-ampo. Panalangini among haplas o kapsula o tambal aron paghatag og kumpletong kaayohan. Pero ang pagtuo, pagsalig na kanimo, Ginoo. Milagroso ka nga Diyos. Salamat o Diyos. Akong gitugyan kanimo karon ang tanang mga masakiton. Akong asa mo sila karon. Ihatag ko suga mga kinalan. Katong na mga luyao na. O niadtong na yung panginanglan financial, ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga among giilwa, tinubdan sa tanan, Lord, ikaw magatagbo sa tanang kinanglan. Salamat, Ginoo. O karang adlawa, panalipdi kami, bantay kami na kami sa panahon nga medyo hadlok na usahay. Labi nang usahay, may unamo ng bilis sa tao o bilis sa kinabuhi sa tao, murag wa na kaayo bilis sa ubang mga tao. Manguban sa iyong nakaayo sa pagpasakit, sa iyong papatay o uban pa. Ako pag-ampo, Lord, panalipdi kaming tanan, tabuni kami sa mamiling na dugo. Oga, karong adlawa, sa ang mga lakaw, ang mga bulaton, ako pag-ampo, panalipdi kami. Ihatag kuso mong ikinanglan. Ilikay kami ng matang sa kadautan. Og tabangi kami, Ginoo, sa pag, kung kami mga driver, tabangi kami sa pag-drive nga adunag yoy mga pag-amping pagkanapadayon nga mag-amping kami. Salamat, Ginoo. O karong adlawa, maangkulabod na mo ang laing kadaugan, palalangin niya mga trabaho. May mo kaming mabungahon, fruitful. Ang mga transaksyon, may mong positibo ang resulta. Sa mga negosyante, Lord, kung pag-ampo, panalangin niya mong negosyo. Mag-uumausap, panalangin niya sila. O salamat, Ginoo, sa ulan ni mong gihatag, o kung nag-ampo sa uban pa, nga pag-iulan, Lord, ako pag-ampo. Taka-isop sila ulan, Ginoo. Sama sa paghatag ulan sa ubang mga dapit. O salamat, Ginoo, nga tayo mga dapit sa bukid noon, nga imong gitagaag ulan. God, salamat. Salamat sa tanang imong gigamit aron paluyo ang program Pinagpala Musika. O salamat sa produktong imong gigamit aron pag-ataog kaayuhan sa katawhan. Oga, pinagin sa mga produkto. Makatabang usab aron paday madungog ang programang Pinagpala Musika dinhi sa radyo. Salamat, Lord. Dalay gun ka sa pagkatapusan. Imo ang tangdungog, imo ang tanghimaya. Sa pangalan ni Kristo Jesus, among giampo kining tanan. Amen. O amen. Amen, adalay ko ng Diyos. Atong oras igsoon karon 17 minutos makalipas ang alas 5. Tayo muna minaw sa programa Pinagpala Musika sa karumpagin naka-tune and exon. Katong karumpagin naka-discovery ng itong programa. Madungog ang itong programa Pinagpala Musika matagbuntag alas 4 sa kadlaw nanto do alas 5.30. pag-adlawng Sabado ug Domingo hangtod kita lasay sa ato programa. During weekdays, tama na tala 5:30 kay pag-alas 5:30 na tay balita igsoon. Hatod ka nato sa produkto nga Vegemax ug Aroma. Susbon ko ang katong karon pagin nagadiscovery sa atong programa kay matag-adlaw na kita bag-ong listener. At ang iyo kanunay alas 4 sa kadlawon. Lunes hangtod adlang Domingo. O padugo kinaigsoon sa kapin 40 ka istasyonan. Salamat sa Dios. Dalay ko na Ginoo. Good morning Pastor Dan, salamat sa Ginoo. Giulan na gyud mi gabi eh. Og papre pre-request Pastor Dan, patabang si Iga na Arimi adlawan na akaron sa ospital, mag 1 week ka. Magkabukol daw iyang matris. Anay bukol iyang matris. Onya nag-text siya ang Vegemax. I hope nga gamiton sa Ginoo ang Vegemax isip giya nga mahilis unta ang bukol sa matris. Die hard food ni siya nga tigpaminawan sa pinagpala musika. Yes, igan ni Dita. Right now, gani ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Iyang tandugod ang maong nga matris. Mga hilis ang bukol niya sa pangalan ni Jesus. Oh, glory to God.
1: Walay butang ay kabalos ko.
0: Kaibigang Riabel Estrada Balbiran, may buntag igan. Kamusta man igan Riabel? Amen sa pulong. Sa Diyos, dalay ko ng Diyos, Pastor Dan. Sa diyang nasakit akong anak, gibati siya o gadlok sa amaong tibok. Gibati siya o gadlok sa among tibok pamilya. Ilabi na ang sa iyang papa kay pakadungog siya bisan sa wala ay tao. Oga, pakakita siya og tao bisan wala ay tao. Nagbasa ko sa Bible Santiago 4:7 og akong gitaklap sa nawong sa anak og giampuan nako og giabog ang dautang espiritu nga makadungog og makakita sa akong anak. Salamat Ginoo nga giayo niya akong anak na wala ang grabe nga kasuko og kadlok niya kanamo. Grasa gayud ang tanan sa Ginoo Pastor nga giayo niya akong anak human nako og ampo nga naayo pagtuo ang ayon niya akong anak murag nagdamgo og hangtod karon ang kahadlok og kasuko nga gibati niya wala na Pastor Dan. Salamat kay glory to God. No, salamat Igan Noela Grace Bristol. Sa maong testimony, glory to God. Glory to God. Giselle Pontelo, may buntag. Good morning Pastor Dan. Posible ba na bad spirit ang ga-control sa nahuna sa mga na ay bipolar o schizophrenia? Tanan manggod, makadungog o evil spirit na mga tingog, Pastor Dan, pwede ka makapapre o deliverance.

0: Ikson di kayo familiar ani mga word o klase sa sakit ngay mong gisgutan. Pero sa pangalan ni Jesus ako nag-ampo nga iya mong tabangan nga madiscern kung saan klaseng espiritu ang nadiha. Yes, sa pangalan ni Jesus, pwede ragid na maampuan, i-deliver ang maong espiritu kung unsa man kana ang nadiha nga naghatagod akong nga kanang disturbo.
1: Ang puso mo kaalam nga gikan kanimo.
0: O, salamat sa paabot o maong concern nga ni kanato. Salamat kay Igan, ha? Maayong buntag, pasudan, magpatabang kog ampo sa akong banang nitrangkaso. Si Igan Nining Kasipli Domingo, taga Dolores Antipas. Yes. Ang ginong Diyos magkatandog sa imong lawas. Am sa lawas, imong banang Igan. Pakalindot sa balaang pulong sa Diyos from Igan Lilian Villamor.

Kung wala ikaw, asa ako? Kaibigang Mirian, diya, hayapan may buntag. Nani siya ay gi-text na ako. Matod pa niya iksoon.

please help me pray, Rick, Pastor, kay, for my brain tumor. Taga pagantukan gini siya nga tuwa karon sa Claveria. Meaning, yung maog tumor, no? Ako pag-ampo ang ginong Diyos, magatandog sa mong lawas o ga. O sa kabutang nakapatandog na ako igsoon, kaya ba ito ba niya pasudan? Ask ko sa imong Gcash, I want to help bisan ginagmay para sa imong ministry. Praying ko always nga makapartner, tagaan pagkugkusuga, ilabi na ning ako ang gibati. Nasa tumor. Engon niya taga pangantukan og na ako karon sa Claveria. Walay posible sa Dios matod pa niya. Yes, igan, Mary Ann. Nakapatandog sa ako pagayigsoon kay imagine nasa tumor, brain tumor. Pero nangayo pag Gcash na ako, kahapon iya kong ipadadaan. Iya kong ipadadaan kahapon. Sarap kay igan na salamat igayo. Yung mga kamu o niya yung tabang, dako-dako good nga tabang po para sa ministry yung gitabang. At least nakapa-fuel ko sa kong sakyanan. Salamat kay Iga na Mary Ann, salamat kay Gayo. Ang ginong Diyos magkapanalangin ka nimo. Milagroso ka nga Diyos. Tatay Francisco Yanong may buntag. Andan na po't gumamino sa pulong sa ginupinagi sa radio from Evita. Igan Evita, may buntag ka nimo. Evita Ipal Binato. Good morning, palangga namang pasudan si Igan Maria Luz Tinio Tanayo ni. Yes, Igan Maria Luz. Avid listener nato ni.

Tatay Francisco Yanong. Tinood ka na, Pastor, tagbuon man gyud sa Ginoo. Kay ako lang, wala gyud pagkulang sa tanang panginahanglan. Amen. Salamat, Tatay Francisco Yanong. Good morning, Pasulan. Okay na. Nag-hook up na diri sa Talibon Bohol. 90.3. Salamat sa maong operator. From DV. Kabasag, amping mahal namang Pasulan. Salamat kay Igan DV. Gamanan ka. O Diyos. Maricia Centilias Torigosa, may muntag ka ni mo, Igan. Paampuan akong anak, si Ria Jean Torigosa. Magtik-tik sir board exam karong September 20. Iyang gitunaan review masulod sa iyang huna-una. Salamat Pastor Daniel Sigan. Salamat din kayo sa lami ang litsumanok nga maoy nagapaloy sa ani. Salamat nga nagigamit sa Ginoo kini mao nga ang negosyo igsoon ang sibog litsumanok. Salamat igan diding sibog. Nalitso na nila sa Wao, Nabanisilan, sa Lawagan, taga sa Lawagan. Apil taga sentro sa Quezon, at tumudi sa Lawagan, na sa Cruz Canto yun. Kanang pasood ka sentro, gikan sa Iwig, so na di ang sibog litsumanok, ang lami ang litsumanok. So ayun nyo, kaya may mga insakto, gina'y tinood yung sulti, pasunan nga juicy niya, lami kayo. Frisco kanuna, ilang manok niya, sibog litsumanok. Morning pa sa wala lagi mo nagtingog asan dapit ni. Taga sa kaiga. Milagroso ka nga Diyos. Igantina Bautista of Davao City, salamat Igantina. Nanay Miding, diya sa Laak, oban si mong anak, salamat Igayo. Igan Alma Lutrago, Igan Alma, salamat. Bito ng Black Kilomistone, Kagawad Mayang de Villieres, Kagawad Inadanggalio. Magkaibigan sa Sungko, pinanguluan ni Igan Bibi, apat salamat Igayo. Magkaibigan sa Kolesiyan, pinanguluan ni Igan Maning Pardo. Atong Federation President sa Federation Officers sa Lantapan, pinulungan ni Igan Hila Dryan, salamat Igayo. Inabagan ni Igan Ilin Kamike. Sa tanan nga nagpaluyo ni ini, dagang salamat, labi na giyot sa inyong pagpatronize sa itong produkto na Vigimax Aroma, lalaygo ng Diyos. Dako katabang igsoon sa panglawas kini atong aroma at the same time igsoon, dako po ding katabang para sa atong radio program. Kanang inyong papalit sa itong produktong Haplas o Garom o kanang atong Vigimax. Inapatay bago karoikso ng atong coffee, Reviva Coffee, no trusting. Gamito ni sa Ginoo aron suportaran sa itong programa Igsoon. Mauni ang kafeng herbal na lami pa. Asbon ko, Tina Bautista, salamat kay sis, Tina Bautista, ayoban. Milagroso ka nga Diyos. Grabe no, ang atong Diyos gamanan Diyos.

itugyan ko ang tanan diha kanimo. Maayo nga buntag pasudan, patabang ko nimo ga ampo sa Ginoo kang mamuing na-admit siya sa ospital. Yes, mami-ami, atutunggi apilang po ganyan si mamuing. Ang Ginoong Diyos magapamuhat o makasinati siya milagro sa pangalan ni Jesus si mamuing o Jinsan. Na Diyos atong kasandigan. O ako nagtuo ang Diyos na ipagkabuhat ng milagro diha kang mamuing. Atong oras karon igsoon. Uy, watay kong oras. Bako na magkaibigan. Dapat malipayon, tatanan luyo sa lalay mga hagit sa kinabuhi bisag na ibalatian igsoon. Just be positive lang. Kaya itong Diyos buhi. Auto kasi buhi igsoon. Nasya kanong itong kauban. Andam tama kasi nati siya pagkamaayo, siya milagro, og dagkong pabor at umaangkon. Sa ngalan ni Jesus, mga kiksoonan. Daga kayong mga nagbinsay sa itong Facebook Live, kasubukin ako nga huwag itong basahan kita ng mga comment, tingahan kayo. Benji Tinuhay, may bunta ka nimo. Diyas ba ito pa niya, morning pasudan, nablis ko sa imong minsay. Amen. Yod, God is good all the time. Shout out ko kay Nanay da sa Barangay Nasi. Ay, buntag. Morning pasudan, salamat sa minsay karong kabuntagon. Iga na Vilma Cesar, na siya'y order ng produkto. Basig akong anak mo, adto og Davao, di ko'y mag-adto. Siya na lang ako'y pakontakan mo siya kung patadoon si mong order, Iga na Vilma Cesar. Boy knows, sa ngalan buk ang persa sa grupo sa mga kaibigan og ning istasyonan nga asa kita madungog. Yes, Igan Raquel Romero Balaba. Ako pagampo man akang mamuhi. Ako kini si Pastor Dananggalyo, temporaryong manamili itong magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. May buntag kanyong tanan. Chada kulor sa imong sinina pasudan, amping pasudan from Nilnil. Kagat-kagat. Iga Nilnil! May buntag niya kanimo. Amping mga igan, dalay ko ng Diyos. At ang ingatong Mindanao, Visayas Headlines.

0: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga mura gid akong gita tambal. Naulian gid siya sa ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: Lo, nganong kataki ang kaman?
3: Sakta ta ayo hubag sa tail daw. Kay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jud kayo akong tuhod kay girayuma. Bisan og sa nalang tambal akong itambal ni ini apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema lo. Ani anay bag-o ang solusyon sa imong hubag. Mao kini ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nana.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Igan, may buntag. Paliog pa na ila, Igan.
6: Si Julieta ni nga Sub-Salon Pastor, taga Proctres, Buklad, Asuncion. Magtestimonya lang unta ko sa BGMAC. Ako ang anak, Pastor, kay nahulog man siya og napiti-piti ba kay gi-refer na mo siya sa regional. Ang kuan finding sa doktor na failure daw ang iyang uto tungod sa computer.
5: Okay.
6: Unya na ICU siya, Pastor, nya dili siya ka istorya, nalibat iyang mata, dili siya kakita, dili siya kalakaw. Unya kanang pila ka adlaw murag dangtag tulo ka adlaw siguro, Pastor, gikan pag-admit namo ang gisulod namo siya sa ICU, Pastor, gipatake namo siya og VGMAC. Kaluyan sa Ginoo, Pastor, naulian na jud siya karon.
5: So okay mo anak, nakagawas namo?
6: Wala pa, Pastor, pero karon sa adlaw makagawas na siguro siya, makalakaw na siya, makakita, makaistorya na siya.
5: Ay, salamat. So samtang na sa ICU, inyong gipatuloan yang baba sa VGMAC?
6: Oh, iyaha mo ang ginahalo sa iyahang gatas nga ginaho sa iyahang ilong.
5: Sige, Igan, patay ng Igan sa pagpainom, ha? O, patay ng puta mag-ampo nga maangko niya ang kumpletong kaayuhan.
6: Oh, salamat kayo sa inyong BGMAC Capsule, Pastor.
5: Okay. Salamat, Igan, sa pagtawag. Salamat, Igayo.

0: Mindanao, Visayas Headline.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.38.
0: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline.

0: Sedline.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula o sa atong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggali, uban-uban tanto dala size. Atong sa iron, kining pipilag ka mga balita pangitabod din sa Mindanao o naputay balita gikan sa Visayas. Atong katato sa usag ka food supplement. Simpleng food supplement apan ay mong tambal sa kadaghan ng mga kaibigan. Tungod sa panalangin sa Diyos, o kinimaw ang Vegemax Plus. Makapalig-on kini sa itong immune system na nagkaroon panahon iksoon nga oso ang ilanat, oso ang ubo, oso ang sipon tungod sa itong panahon. Mo-init, mo-ulan. O niya, polluted na ang hangin, polluted na ang tubig, ang atong nakaon halos polluted na. Maiksoon nga ang karong nagasakit o ga-cancer ikson tungod ni sa ato mapagpagkaon nga polluted na kayo. Kargado kemikal. Ati salamat sa Diyos na Vegemax sa mayang gamiton aron pag-detox atong lawas, aron pag-inlo sa lawas. O niya mga kaibigan pod, lagampod mga nangamatay nga tungod kay gipang cardiac arrest o bani, attacking high blood. Mga karit na kamatayon ni Xon, ubay-ubay giyod, isang pamismo sa membro sa kaibigan. Xon, base sa mga pagtuon ni Xon, kinang atong produkto ang Vegemax, nagbuhat gikan sa 25 ka mga tanom. Sa diya nga imo kinang imnon, iyang i-flush out ang mga nag-klaga, ng mga dugo sa atong gagmayng ugat, sa atong kasing-kasing, sa atong ulo, sa atong brain. O yung himuon niyang normal ang flow. Makaibig magsaunan. Muna salamat sa Diyos nga na Vegemax ang atong ilang pinagpalang kapsula. Daga na kayo ga-testify igsaun nga nangaayogit sila. No, nangaayogit sila. Aning classic food supplement mga kikso makaibigan ng Vegemax Plus na to. Kini iksoon, tested and proven ang Indonesia. Kini atong produkto, Vegemax mo ni atong kaabag sa atong program pinagpala musika nga gigamit sa Dios. Rason nga kini ipanalanginan, dagang tabangan o niya nakatabang po sa atong ministry o sa atong radio program mga kaibigan ko. Vegemax Plus, oil ang sulod og dili powder. Usbon ko, oil ang sulod og dili powder mga kaibigan, mga kaiksoonan ko. 42 minutos makalipas alas 5. Adlaw nga Martes karon o gapit sa 15 aning bulan September 2026. O kaniya ang ulan tudling sa ato mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Korentaisinko anyos nga construction worker patay sa pagpanunggab sa baongo na Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Search of warrant operation miresulta sa pagkaristo sa usa ka 28 anyos sa barangay Kabunon, Tambuliga, Sambuanga del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Usa ka HBI sikop sa PNP Tubigon, Bohol. Og nasakmitan og ginadiling nga druga balor og sobra 2 milyones ka pesos.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang 20 anyos patay human nga gitigbas sa duwa ka suspect sa Davao Occidental.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Pastor o pastura na hit and run sa may San Miguel Surigao del Sur. Pamilya nawagan sa driver nga muatubang sa iyang responsibilidad.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Kaloy bagayot. O sa atong balitang hiligay nun mga

0: Kay daghang pug testify igsuon nga iyang baboy, naiiro, naiiring, naikanding, naimanok, naikabaw, naibaka. Pangitaon ako itong mga testimonies kaya itong baka, kabaw, kanding. Sa atong daang computer, natutupo kayo nagsuon kayo na ang mga testimonies sa mga hayop igsuon. Apil itong katong nindot kayo nga iro igsuon. Nga taon, gikalutan sa tag-iya kay abiyag pamatay na giyot. Dito man to sa Puerto. Itabo, di sa Gendero City sa Puerto. Ang iyang border igsuon, nga maugyo'y familiar sa Vigimax, ang ginan nga, ma'am, sulay ka ni painom imong iro o Vigimax. Og tood man, gipainom o Vigimax. Uy, naulian ang iro. Nakalutan, nagkailubo. Giwata na lang ang bugtoy ang ginawa, giridin ang lubnganan. Uy, nindot pa kuno kayong iro. Vigimax magigamit sa Diyosigsoon, aron ang iro niya, nabu, amin, wa mamatay. So mga tutawag, pinagpalang kapsula, all in one, o sa lamang klase kapsula, apandagan sakit, patagalabi. Ang nindot sa itong kapsula, igsoon kay. Pag inom ni mo, tungod sa imong ibati sa lawas, huwag ka masayod, napasay ubang parte sa mong lawas ngayang girepair. Namang iban igsoon nga, ayon ang imong sakit, pero gubaon niya ang ubang parte sa imong lawas. Naingon na igsoon. Nakuhinabi ka po igsoon nga, naisakit iyang asawa, murag tasog sugar. Naay siya gipainom nga food supplement, murag gikan datoon Indonesia. Uy! Nga dugmok, mahinoon ang bukog. So imbis sa sugar, ang problema igsoon. Ang problema kay naay gidaot nga parte sa lawas. Unang amping po ta, careful ta sa itong ginapalit. Pero ang Vigimax ato nakauban kinisulod sa mga siyam katuig, tested and proven again ni Shakeson. Salamat sa Ginoo, siyam padayong paggamit sa produktong Vigimax. Plus ha, plus, plus, pang ha, plus, uga. Ato ganing aroma, Shakeson, uban sa mga pag-ampo sa Dios. Haplasin ni mong lawas, ganay sakit, Shakeson, niya ampu, eh, ganit ayon sa Ginoo. Makita kita mo, Shakeson, na ang dihog o ang pag-pamuhat sa Dios sa pag-aayo. No? Dako katabang na itong haplas, Shakeson. Nga bisan tuod pang masahi lang kini siya nga plus pero daggang ginatambal. Nung ang grabe kusog igsoon kay mga samad, paso, katul-katul sa panit, kabuhi, rayuma, arthritis, sakit sa likod, mapamaul sa lawas igsoon, kini, aroma herbal oil. Ang ato pinagpalang kapsula. Atong oras karon 47 minutos makalipas alas 5 karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: By the way, katong anay pangutana, text lang igan, iya katong mag-testimony, tawag ka sa atong numero 09-27-71-12-12. Katong gusto ba abot sa iyong testimony, din isang programa, tawag ka, igsoon. Pwede po na mong i-text, o di ba ka, i-comment sa itong Facebook Live, or i-PM ka na ko sa akong messenger.
1: Visayas Headlines.
0: Usa ka 45 anyos nga construction worker patay sa pagpanunggab sa Baungo na Bukidnon. Aron ihatag nato ang detalye atong dawato ng report ni kaibigang Charimi Pahangin. Nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Kamsano kinabuhi ang usa ka construction worker human kadig iyong gidunggab sa tiyan sa iyang kauban sa tabaho sa sitio Mando Imbatog, Baungon, Bukidnon, kadlaw ni atong Domingo, September 13, 2016. Ang biktima gila sa alias nga Andrew, 45 anyos, samdan sa tiyan at sa mong insente. Mismo ang asawa sa biktima ang minangob sa Baungon Municipal Police Station aron i-report ang nahitabo sa iyang bana. Og matod sa inisyal na imbisigasyon sa kapulisan, nag-inom ang biktima og 32 anyos ka suspek kasi alias Victor o barang pipila pa ka mga kauban nila sa trabaho, isip kabahin sa pagsaulog sa festa sa ilang lugar. Apan samtang nagbaray ng ilang pag-inom, may barog ang biktima aron mangihi o giingong gisunan niya sa suspek o sa kalit gayon dito sa gidunggab sa tiyana. Paspas lang gidala ang biktima ngadto sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City alang sa medikal nga pag-atiman. Apan wala na kini maluwas pa o giklirang patay sa attending physician pasado na suggest sa buntag sa maong adlaw. Sa pagkakaroon, gitanaw sa kapulisan nga posibleng personal nga panagbangi o dumot nga may kalabutan sa ilang trabaho isip construction workers ang layo sa maong pag-atake. Samtang, nakalingkawas sa lugar ang suspect human sa insidente o barayan pa siyang gipangita sa mga otoridad. Balitang

0: kanato sa Vedsum Exposed Herbal Capsule o Aromablast Herbal Oil. Nanukad na lamang higit sa 98.5 Radzo Kaibigan Valencia City News Center. Karis Igan Sarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigan Charmy Pangin o Radyo Kaibigan of Valencia City sa baong report. Ang atong produkto nga Vegemax og Aroma, apil ang atong Herviva Coffee Igso ang palit diha sa Alquino Emporium. Salud lang mo sa maong commercial building, lalya sa ground floor or first floor. Pangita lamang ang kaning opisina sa kaibigan. Diha palit itong produkto nga Vegemax og Aroma. Laing balita mga kaibigan, gikan din ni sa Bukinon at tutaga sa Buanga del Sur. Search warrant operation may resulta sa pag ka-aresto sa usa ka 28 anyos sa barangay Gabunon, Tambulig, Sambuanga del Sur. Alang sa detalye, atong dawatong report ni kaibigang Francis Rob Liemet, nanukad sa barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Arestado sa 28 anyos nga lalaki nga giila isip street level individual kon SLI atol sa pagpatuman sa search warrant operation eksaktong alas 3:28 sa kadlawon nitong September 13 2026 detong dapita sa barangay Gabunon Tambulig sa Buanga del Sur. Ang operasyon gipahigan sa mga personay sa Buanga del Sur Provincial Intelligence Unit, Tambulig Municipal Police Station, sa Buanga del Sur Provincial Drug Enforcement Unit o sa 53rd Infantry Matapat Battalion Philippine Army nga minisulta sa pagkakupiska sa tulo ka plastic sachet sa gidudahang Cebu ug nagkadayang mga bala lakip na ang bala sa caliber .45 na recover sab o sa kamagazine sa 5.56mm. Uguban pang may mga kalabutan nga gamit. Duha sa ka fragmentation hand grenade ang na-recover at sa mga operasyon o kinigitugyan nga to sa Explosives and Ordnance Division alang sa tukmang disposisyon. Ang mga nakapiskang ebidensya nga droga gipadala na nga to sa Sambuaga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination o ang ginakpan o ang mga nakapiskang mga gamit gidala na nga to sa Tambulig Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM ngipo sa Buanga del Sur, sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana, kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Limit para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Limit sa maong report. Ang atong produkto exclusive palit na Exxon, ang atong aroma dihas sa Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur, o ang atong Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Ano mo sa istasyonan, aron patayin tabadungog ya Exxon sa mga istasyonan. Kay sayang po nga maundang atong broadcast sa Exxon. Ang inyong pagpalit sa atong produkto diha, dako ng katabang para patayin tabadungog diha sa Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Atong oras mga kaibigan, 52 minutos makalipas alas 5, laing balita mga kaibigan ko. Osaka HVI sikop sa PNP Tubigon Bohol og nasakmitan og ginadiling druga balor sa sobra 2 milyon iskapisos. Alang sa detalye atong dawaton ng report ni kaibigang Nora Canelio Acas. Nanukad sa Hot FM 93.5 at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao Visayas Headlines.
4: Malampusong nasikop sa mga awtoridad ang usa ka HVI kon high value individual ni adtong Domingo alas 2 sa hapon dito sa Barangay Sentro, lungsod sa Tubigon, Bohol og nakuhaan og illegal nga droga nga mokantidad og sobra 2 milyones pesos. Ang mga elemento sa awtoridad gipanguluhan ni Police Captain Jose Rodel Villaruel ubos sa direktang supervision ni Police Lieutenant Colonel Edgardo Guevara og sa PDEA Region 7 kauban ang kapulisan sa lungsod sa Tubigon ni pahigayon og bypass operation nga may resulta sa pagkasikop ni alias Kevin, 30 anyos, lalaki, single og walay trabaho og mulupyo sa Purok 2, Sentro, Tubigon, Bohol. Ang suspect na kuhaan og usa ka buok heat sealed transparent plastic sachet nga gituuhang Cebu nga subject for sale og tulo ka plastic sachet nga gidudahan usab nga illegal nga droga nga nasakmit sa iyang posisyon og adunay gibanabanang timbang nga 425.6 grams gramos kapin kun kulang nga dunay SDP kun standard drug price nga 2,894,080 pesos. Ang arestadong suspect anaa karon temporaryong giditinar sa Tubigon Municipal Police Station samtang giandam ang dokumento alang sa pag-inquest niini sa Bohol Provincial Prosecution Office. Nanuka dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol alang sa Vigimax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Kini Senora Canillo Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Daghang salamat kay Bigang Nora Canillo Acas sa mong report ang atong produkto nga Vigimax og Aroma. Mapalit niya mismo sa istasyonan sa Hot FM Tubigon Bohol. Bohol, pabutan lang ginyo akong pag-ana diha, napagay mga kakulian. Muna maglisod gila yung taglakaw, pero itugot sa Diyos Igsoon sa di madugay makaabot kay kudya sa Bohol. At ang ninyo mga kaibigan, o gapatay pag-ampo, ngay tagbo sa Diyos kining ato mapaginalan para makaana at adiha. Laing balita mga kaibigan. 20 anyos patay human nga gitigbas sa duha ka suspek sa Davao Occidental. Aron ihatag ka nato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Noenimar Rafisura Kainoy nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Noenim, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Patay ang 20 anyos nga lalaki human gitabangan og tigbas sa duha ka mga suspek sa suba nga sakop sa Barangay San Juan, Santa Maria, Davao Occidental. Base sa report, giilang biktima nga namatay sa pangalang alias Sunny nga residente sa maong lugar. Samtang ang mga suspek giila sa alias Danny, 23 anyos, og alias Winwin, 25 anyos. Base sa initial nga investigasyon sa Santa Maria Municipal Police Station, padulong unta ang biktima sa iyang panimalay asa gikatagbo niini ang mga suspek og sa walay pagduha-duha gitabangan nila og tigbas ang biktima gamit ang lagaraw sa pag-atake sa biktima. Asa nakaangkon kini og daghang samad sa nagkadaiyang bahin sa lawas niini, hinungdan sa iyang hinanaling kamapayon. Human sa pagbuhat sa maong krimen, gilayon ni surrender kini sa usa ka barangay kagawad, dala ang hinagiban nga gamit sa ilang pagpanigbas. Matud pa, personal nga bangi ang nagunang motibo nga gilantaw sa mga otoridad sa posibleng pagbuhat sa mga suspek sa krimen ngadto sa biktima. Balitang hatod ka nato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigang Nione Rafisora Kainoy sa maong report. Tood na, Pastor.

0: damo ko sakit resita, doktor, wala ko gibakal kay gasakit ako na kilid. Food supplement lang akong giinom. Tapos si Mr. 15 years kami nag-upod, ara iyang ubo sa sigarilyo, lalo na pag makainom, alak. Gina-nervyos ko, dugay di makahinga sa ubo. Praise God sa Vegemax, bihira na siya gaubo. Salamat igan. Bitaw no, kana sobrang taga inom og alak ison, ya plus sigarilyo pag yod. Daoto ng baga, mag-ubo kanunay. Imnig Vegemax ison, pero nindot kito undangan kito atong bisyo. Nindot kito matong undangan. Pero salamat sa Vegemax, nga mo'y makatabang usap ison. Vegemax, diyot akong itambal sa akong pito ka dogs, basta magsuka-suka. Ma-okay na dayon after an hour. Gikani sa atong partner station sa Flash FM. Yang iro pag magsuka-suka, paimno niya Vegemax. Laing balita mga kaibigan! Pastor o pastora na hit and run sa May San Miguel Surigao del Sur, pamilya nawagan sa driver nga mo at tubang sa iyang responsibilidad. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Rinalyn Lucid Martinez, tanukad sa DXRM Tagbina Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Sa Maran ug daghan punog ang duha ka managtiayon human na hit and run sa usa ka puti nga pickup nga dunay pula nga plaka og gituohang sakyanan sa gobyerno nga nahitabo nitong niaging adlaw ning bulan sa Setyembre 2026 sa oras alas 5:30 sa hapon sa may Puroksay sa poblasyon San Miguel Surigao del Sur. Gilang mga biktima nga sila ni Pastor Roger T. Princesa 52 anyos og Pastora Maria Lourdes B. Princesa 52 anyos sumala sa paghinabi sa anak nga si Yema Prinsesa Pitalyo og sa iyang pos sa Maran og nakatagamtam og bunog sa kalawasan og nabali pa ang gusok sa iyang maginikanan. Nangayo karon og tabang sa publiko ang pamilya sa duha ka na biktima og gihangyon sa pamilya ang driver nga moatubang og moangkon sa iyang responsibilidad samtang nanawagan usab sila sa bisan kinsang nakakita og nakakuha og CCTV o dashcam footage nga makig-alayon kanila. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rina Linuset Martinez sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Rina Lin Roset Martinez, ang itong produkto ang palit mao, mapalit niya sa maong istasyonan sa DXRM. Pagpabor mo dito sa Mangagoy at mo dito sa itong opisina sa kaibigan sa Mangagoy, Bisdig City. Katapusang balita mga kaibigan, balitang hiligay nun, simbahan sa St. Jerome Parish sa Dunyas, Iloilo, ginransak sa wala pa matumod nga mga suspetsado. Aron ihatag na ito ang detalye at ang dawatong report ni kaibigang Randy Raza, nadukat sa GTFM Lambunao, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Ginransak sa wala pang matumod ng mga suspect ang St. Jerome Parish sa Duenas, Iloilo matapos gireport sa simbahan ang insidente. Ginapayag sa parokya, ginpwersa sa mga nagsulod ang pila ka mga kabinet kag mga lugar sa sulod sa simbahan samtang nagpangita sa kagamitan nga pwede mapuslan. Suro sa St. Jerome Parish, gintuyo sa mga suspect na kawato ng pila ka mga kagamitan, lakip ng electric kag industrial fan. Ginreport man sa simbahan, ginpwersang ibuksan ang tabernacle sa repository apang wala inisang sulod, bangod ginatipigan lang ini para sa paggamit sa Dion sang Holy Week. Ginbuksan man sa mga suspect ang basement kag choir cabinets kag ginpuntariya ang choir amplifier. Nagkapanawagan ng St. Jerome Parish sa mga residente kag publiko nga maghatag sa impormasyon sa kaburisan kung may nabiloan sila parte sa residente o kung may nakita sang makaduludang aktibidad sa palibot sang simbahan. Sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinapalang kapsula, kagaruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan din sa 95.5 JTFM Lambunao, Iloilo, tunog na baskog ba? Ay, ay, ay!
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Madabugin nga salamat kaibigang Randy Lasa sa maong report. Yes, tinuod na, Pastor. Akong almoranas wala nagyod. Motokar sukad ako gihidhiran nako sa Vigimax. Nawala na. Salamat din kayo, Tatay Francisco, sa mong testimony. Mga igan, kapsang tag-uras ang alan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula o sa atong aroma herbal oil atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamilit o magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan. Dalaygon ang Diyos.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Maayong buntag na usab, mga higala, no? Dini sa karon sa kahanginan, welcome na usab kanunay sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Punta, mga higala, no? Naamo diha sa kahimta nga maayo. Kay ang mga panghinaot nato kanunay dini sa atong programa mao ang kaayuhan o makaayo diha sa inyong kinabuhi. O mga higala, no? Gitapik nato, no? Sa ato ang programa kagahapon nga kining kalipay, no? Magahatag ni kanato kanunay o kaayuhan, no? Ang kalipay diha sa atong kasing-kasing higala, muni mo hatag ka na to og paspas nga healing, no? Doon na tayo nindot nga recovery, no? Kung naata niini. Og muna nga kining sayo sa kabuntagon, mga higala, pagasugda na to ang ato ang kabuntagon diya sa pagpasalamat na to sa makagagahom, no? Diha sa kinabuhi nga gihatag na usab niya kanatong tanan, no? So muna, mga higala, nga dapat, no, atong i-appreciate nato ang mga butang nga atong nadawat every morning. So muna, higala, nga kanunay gyud nato nga kanang i-focus ang ato ang goal, no, nga unta, no, karon nga tuig makabuot nako ang kahimsog o kaayuhan di sa akong panglawas. So ang proseso lang ni inihigala, tumana lang kung unsa ang ato ang gi-advise diha kaninyo, kung unsa ang mga pamaagi nga atong himuon aron makabot yun nato ang kaayuhan. O mga higala, no, niining sayo sa kabuntagon, balik tagamay, no, nag-isigot diha sa kung atong panultion, no, nga kumukaon kag apple kada adlaw, malikay daw ka sa mga nga masakit ka, or keep the doctors away. So sa una, muna'y panultion diha sa Western, no? Sa mga maalamon nga mga tao diha sa West, no? O tungod kay kining apple, doon na siya'y iron nga minerals. That's why daily na nato dapat ma-absorb, no? Muna, kadaadlaw yun na siya dapat nato ma-intake. Kay mo ginay ka ng basic needs, no, diha sa atong lawas. O mo bito na higala, no, ang isang reason, no, kining ato ang CMD ni Health Code International sa 6 liters, no, ipatak nato na siya o 100 kapatak nga 200 pesos lang, no, maabil nato na siya sa istasyon every Saturday diha sa Wharf Road, no, ang atong Infinite Radio, no? At bang ni siya sa Fusion nga gasolinahan, mga higala, pangitaa lang ninyo ang atong station nga Infinite Radio, no? O muna, higala, nga 200 pesos lang imong mabayad. So mabalik ta, mainom ta ani o tulo ka baso. Mapataka na ng 6 liters ni mo, or mupalit ka atong ato ang concentrated, no, para ikaw na mo patak. So 6 liters, 100 drops early in the morning, tulo ka baso ang ato ang imnon, no? Dayon sa tulo ka baso, balik-balik ko nato nag-inom every day, no? Consistent dapat ang ato ang pag-inom ni anak, mga higala. Kay mo na ipamaagi nga atong gi-advise dini sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Pero una, bago ta mo inom, higala,
magpray sa ta, magpasalamat sa ta nga nining kabuntagon karon gitagaan usab taglugway nga kinabuhi, bag-o nga kinabuhi og panalangin, no? Kanato, kanatong tanan. Kay sa diha nga kita mo pasalamat sa makagagahom, diha sa mga butang nga atong nadawat diha kaniya, mubungan ni siyang kalipay diha sa atong kasing-kasing. O giingon diha sa Proverbs nga ang malipayon nga kasing-kasing maayo nga tambal. So kung doon na kay malipayon nga attitude, ang atong manggunggi na practice din ni mga higala, no, nga unta ang matag-usa makabaton og malipayon nga kinaiya. Kay ang kinaiya manggod mga higala sa mga tao nga dunay balatian, di gina malipayon, no? Dali ra gina siya masuko, no? Dali lang gina siya saputon. Kanang sapot, kasuko, makapasamot na higala sa imong sakit. So muna nga sakto ang giingon diha sa balang kasulatan nga ang malipayon nga kasing-kasing o kinaiya maayo kini nga tambal diha sa mga tao nga naa diha sa balatian. Muna yung pinaka first advice nato igala, no? Ikaduha, ang ato ang water therapy every morning, no, nga tulo ka baso. 3 to 6 months nga consistent na itong pag-inom mga higala. Ha? Dili ta malimot, no? Dapat i-focus yun na ito ang atong goal. Nga once ni-decide ka nga mo take aning ato ang proseso, ayaw na paglahi-lahi nga pamaagi higala. Kanabitong na i-advise sa imuha nga lahi, kanina po ang imong imnon, kanina po ang imong buhaton. Tumahimo higala, no, kung naamoy unta higala, no, magmaigmata, no? Dapat focus ta, focus. Amo nagingon ang pagtuo o pagsalig sa Dios gikinahanglan aron maangkon ang maayong panglawas. Kay kung dili ta mo tuo, musalig ni ining pamaagi nga atong gisulti higala, mahimong kawang, mahimong sayang, no, ang inyong kwarta. Kay mahurot na lang na imong kwarta higala, pagyugyapon ka mauli. So, ingana higala ang ato ang gi-advise aron nga mamaayo makaangkon mo kaayuhan diha sa inyong kinabuhi.

og mga higala, no? Since gahapon, no, na short ang atong time, ako lang usa ipadayo, no, kining financial advice, no, nga pwede na akong mahatag diha kaninyo, nga base pud ni diha sa advice, no, sa mga successful nga mga financial advisors, no. Unta mga higala makahatag ni dugang idea, no, diha kaninyo, kay crucial kaayo higala diha sa atong kinabuhi kung kamauta diha sa financial management, no, kamautang mo manage diha sa atong pangita, no, sa atong income diha sa atong kwarta, no. Kay kung di maguta higala kamao kanang muatiman, no, diha sa atong bulsa, ano, managingon higala, diha ba'y nakasalalay ang atong pagkaon. So, mana nga ato karong tukion, atong hisgutan, ining financial advice, no? Gikan kay Warren, nga usa sa mga financial advisor, no, or successful nga businessman, no, dito sa US. So nag-ingon siya, no, nga do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. So unsa man ni higala, no, unsa man ni siya nga panultion, no? Unsa may epekto ani diha sa atong financial status kung ato lang ni siyang buhaton. So kung ato yung himayon og maayo higala, nag-ingon siya nga kanabitaw mag-ipon ta og kwarta, no? Ang mindset manggod nato higala, ani magod ang atong ginabuhat? Naata income diha sa ato ang negosyo, naata income diha sa atong trabaho. Kita nga mga Pilipino, ang atong ginahimo higala, ang ginahimo nato, mugasto usa ta, no? Paliton nato ang gusto nato, paliton. Pagtan-aw nimo sa imong balay, kulang ko og ref. Kinahanglan mo palit og ref, kay na ako'y kwarta karon. Kinahanglan mo palit kog flat screen. Kinahanglan mo palit kog gwapo kay nga cellphone, latest. Kinahanglan palit kog branded nga sinina. Kinahanglan nga kanang palit kog mga trend karon. Mo na'y mindset. Dayon, mag-savings dayon ko. Humani mo na gasto tanan imong kwarta, diha pa ka mag-savings. O mo nag-iingon, gamay na lang ang imuhang kwarta. Nga naman, gigasto naman ni mo tanan. Kaya diha naman ka nag-save, nga humana ni mo na gasto. Mo na nga, ang sulti aning financial expert, nga si Warren, usa sa mga billionaire ni siya sa US, ang imong buhaton, ingon ani. Muning giingon niya, pag-save usa na kay, for example, higala no, naka-income, no, diha sa imong trabaho, or naka-abot diha sa imong gulayan, or utasan bakaha, o kanang mga kita nimo, no? Ang imong buhaton, unahon usa nimo ang savings. Kani save na ko ni nga kwarta, kining 5,000, ibutang na ko ni diri, save na ko ni. Kaning 10,000, isave na ko ni. Ang imong niabot nga kwarta, 15,000, gisave ni mo ang 10,000. Tapos maingon dayong ka, karon pwede na ko mamalit. Kaning 5,000 nga nabilin, mao na lang ni ang akong kanang gamiton para makapamalit-palit ko sa akong gusto paliton. So mauna higala ang gipasabot sa usa ka
financial expert, no? So sa ka successful businessman sa Amerika. Nga instead nga pag naa kay abot, naa kay income, instead nga gastuhon nimo, mo gasto kag una, kun dili mag-save sa kag una, diserpa nimo, diserpa ka mamalit kung unsa ang gusto nimong paliton. Di ba higala nindot? Di ba nindot kaayo siya nga advice, no? Kanatong tanan, no? So unta higala kini nga mga financial advice ato ni siyang kanang tun-an. Tun-an na to ni, buhato na to ni. Kay diha nakasalalay higala ang ato ang kanang lifestyle, no? Sa atong financial. Ang savings, maayo na siya higala. Mo gani na, kumbaga ang term or ang pulong nga gipasabot dinhi, save first before you spend your money. Kumbaga, pag savings usa, bago ka magasto-gasto. Kaya ang mindset nato ng mga Pilipino, gasto usa diha pa mag-savings. Baliho na to, mga higala. I-apply na to ning kultura nga gitudlo sa Osaka financial expert, no? Save first before you spend your money. Ug mo na higala ang mga tips, no? Bahin sa atong financial. Ug mga higala, no? Atong dugangan, no? Ug i-relate na to diha sa health. Kini nga financial advice. Kung naay gitawag save first before you spend, financially good na siya higala. Sa current status nato karon, ingon nga mga Pilipino, naapod tay gitawag nga ingon ani nga financial problem or health problem, no? Or mentality bitaw nato higala nga mga Pilipino nga pag naa tay kwarta, ang una nato nga gusto paliton or gastosan kining mga trend nga mga gamit. Nindot nga TV, nindot nga cellphone, nindot nga mga appliances. Muna'y unahon. Bisan pag thousand-thousand ang amount, ana, andam yung ka nga paliton. O pag mahurot na hapit ang kwarta, diha pa magunahon na mupalit na ko og CMD. Kay ang akong kwarta, 500 na lang. No? Kanya na lang akong ipalit. Pero ang igasto, 5,000 to 10,000 sa material nga mga butang. Diha na ko magkuan sa akong health pag 1,000 na lang akong kwarta. Mga higala, atong usabon ang nature nato, no? Kay pag health man gud higala mo, ingon dayon ang tao, mahal man, gastos man, hassle man, kaluoy sa atong lawas. Ang atong lawas baya higala mo na ipuhunan nato diha sa atong panginabuhi. Kung dili nimo tagaan ang health nimo higala o kanang para sa iyaha, moabot ang panahon, masakit ka, mawad-an kag panginabuhi, mahurot paginang imong tinigom. Dapat ingon ani ang buhato nato, unahon nato ang budget para sa health. Unahon nato mo ni ang akong gastoson sa health. Kaya ang akong sunod nga kwarta manggod mo abot sunod bulan. Dapat kani nga bulan mahlahian na daan ako ang ipalit nako og CMD ni Health Code International kay para man ni sa akong health. Dayon ang mabilin ana diha na nimo paliton ang gusto nimong paliton. So, ing ana mga higala. Unahon nato ang health, ikaduha ang ato ang mga palitunon nga mga material or kanang mga wants nato, gusto nato ang mga gamit. Pero dapat ma-secure sa nimo ang health. Dapat muna-una sa nimo mamasahi pa ko padulong dito sa Panabo, dito sa Infinite Radio, no? At bang sa Fusion nga gasolinahan nga building. So every Saturday, moadto ko dito.
mo ni akong budgeton nga kwarta kay para nga di na ko magbalik-balik sa next month ang kumubalik. So ingon ana mga higala ang mindset nga atong buhaton, no? Mo lang mindset nga atong himuon. Kay kung magpabilin ta mga higala sa mindset nga pinubre, mindset nga kana bitong kinaraan nga mindset. Managay matingala ka, pait man ko ang akong health, ingon ana, wala man nimo gibudgetan ang imong para sa lawas nimo. Ang imo lang gibudgetan kanuna, ikato lang mga ubang mga butang nga dili related sa lawas nimo. So muna, hilabi na ka nimo higala, nga na ka diha sa health crisis, no? Na kay gibati, i-priority yun na nimo, no? Kung naamang kay pinaka-priority, dapat imong health na mga higala. So muna, nga akong ma-advise diha kaninyo, nga unahon yun na to ang ato ang health, no? Pinaagi sa pag-avail sa ato ang CMD, water therapy, every morning, no? 200 pesos raman na higala. So kung ang isa ka 6 liters na to, mahurot na to 1 week, hindi ang atong i-avail higala, no? Para di ta magbalik-balik, kung gusto ta mo balik pag mahurot na po, di ang atong i-budget higala for 1 month. Kaya para pagbalik na to, ma-avail na po tag 1 month, para 3 to 6 months, makumpleto yun na to ang atong 6 months nga healing process. Kaya posiso magunang healing mga higala, no? Dili sa yun nga kanabitong naakadiha sa imuhang balatian. Dili gina siya sa yun. So muna higala, kung tinuod yung ka nga naninguha, no? Tinuod yung ka nga nangandoy o kabaguhan o kaayuhan sa imong lawas, kinanglan higala imog yun ng panindigan, no? Imog yun ng buhaton. Kumbaga, walay mga rason or excuses nga imong himuon. Kay daghaglasi nga mga pasyente, no? Lahi-lahi o ka ng thinking. Na ibang mga pasyente higala nga kanabitong kanunay silang nagaduda, no? Kanunay silang diskontento, kanunay silang nagaingon nga kanusa pa mong kumaayo. Ganong nibalik man ni akong sakit? Ganong maglisod man kong katulog? Pero sa diha nga niinom sa atong CMD, sulod sa isa kasimana, natabangan sila, no? Karon kay naundang, kay wala pa man lagi makuha ang total recovery, mayroon nga maugihapon ang akong gibati. Mga higala, ako kanunay gina-remind, diha kaninyo, 3 months nga consistent nato nga pag-inom. Up to 6 months. Mauna ang proseso nga atong gipasabot. Dili isa ka semana, undang na ka. Ipadayo na higala, no? Kay muragod na higala o ka na bitang bukid. Dako kayong bukid or ka ng kanabitong graba, butang na lang nato. Isa ka load sa dump truck, no? Karon, muna imong sakit. Isa ka load sa dump truck. Karon, ang imong gigamit nga pang takos or paghakot diha sa graba, kutsara. No? Kutsara imong gigamit. Kutsara. Itakos ra kag mga napulo lang katakos. Mahurot ba na higala og transfer? Diba dili? So, muna giingon higala nga kung kana nga load, i-transfer nimo, it takes time yun na. So, kung gamito nimo ang pala, taas-taas nga proseso. Mukonsume sa agpanahon. Pero kung mugamit ka mga higala o ka ng bakho, dali gid siya mahuman. So, ang but pasabot na ako higala, kining ato ang 6 liters every morning. Mura ka ani nagamit og pala. Og ipala nimo manumano. Hinay-hinay ba? Hinay-hinay. Kung gusto ka og paspas nga recovery, kung gusto ka og nindot nga kanang within 1 month, no? Ko
kung depende maguna higala diha sa imuhang balatian pod, no? Kung grabe-grabe na imong gibati higala, nagkadi hindi nakagpatambal, binisaya in English, so daghan nakag naagian, pwede man ka mo high dose sa ato ang CMD. Pag moingon tag high dose, mudaghan kag dosage, mas taas ang chances sa imong recovery nga kanang dako ang kabaguhan sa imuha within 1 to 2 to 3 months, no? Kaya naman tayo gitawag package, no? Kung gusto ka mo avail og package, kaya dipindi maguna higala diya sa status sa imong health. Kaya kumbaga apasono na ang imong health, naman tayo package. Pero mo nag-iingon higala, kinahanglan lagi ka mo gasto og kanang dako-dako, no? So, muna nga mo budget ka og 5,000, 10,000. So, para sa mga pasyente itong apurado, no? Apurado kaayo. May mga ingon-ana nga mga pasyente. Apurado mura atong pasyente bitaw nga gikan og Dubai nga nakagamit sa ato ang CMD ni Health Code International. Karon kay ang good news, pag uli niya, doon na siya allowance nga 3 months. Sa iyang amo, gipauli siya, no? Dayon, nagpa-schedule siya for operation, no, diha sa iyang myoma. Dayon, na-consume na niya ang duha ka bulan nga sigig balik-balik follow up sa iyang schedule para sa iyang operation. So karon kay 2 months na, so diha pa nga schedulean siya next week. So nangutana siya kung pila man ka bulan akong rest kung maoperahan ko. So moto nga niingon siya nga kinan siya sa iyang physician nga mga 3 months. Pag maoperahan ka karon 3 months, pahulay sa kabago ka mo balik. So ngingnan niya nga isa ka bulan na lang ang ako ang kanang tagal. So dili na nako makuha ang tulo ka bulan nga pahulay. Tugingnan siya pangita na lang ma mog alternative nga way pamaagi para sa imong mayoma. So, ang good news no, na-encounter niya ang ato ang CMD ni Health Code International. So, moto, gihatagan na to siya advice nga dosage nga kanang higher, no? Higher dose sa ato ang CMD ni Health Code International kay concentrated mangod na. Nga gusto niya, within 1 month, ma-okay na ang iyahang gibati, no? Sa iyahang lawas. So, girecommend na to. Ang daghan-daghan nga patak gawa sa ato ang water therapy nate additional no nga procedure kay gusto lagi og dali. So ni undergo siya, ni proceed siya og dito within 15 days mga higala sultian ta mo nang gawas ang katong mga patay nga dugo. Ang iyang tiyan sakit man to. Mo stretch siya sakit, sakit ilakaw. Naulian, na baskog iyang lawas, wala ang kabot, isa kabulan higala, nakabalik siya og Dubai. So, muna ang, kumbaga, agdo na to higala ang ato ang pagkaapurado. Kung apurado ka, dapat imong bulsa, makasabay po sa imong pagkaapurado. No? Pero kung medyo nipis-nipis atong bulsa, mo nagiingon pinaka budget yun nato higala no sa usa ka pasyente diha sa tulo ka baso every morning 200 pesos ra gyud na higala pinaka barato na nga pamaagi para matabangan ka sa imong lawas kay kana yung health higala gasto kaayo na ikaw higala pila naman ka katuig nagsigig patambal. Nga ang pagtuo kung pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas inubanan sa pailog pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandrea Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126-05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we were so
5: bad. Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulayin di Polog City.
2: Kung ang gibati nga sakit, kapag na-diagnose ko nga colon cancer, C3, magkulak na ko at to. Kulap, gayon maglisid PCR. Pero gidala-dala ra gyud na ko sir. Nalipay ko, magpasalamat pud ko sir na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Sa maskin tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10. Nang gawas gyud ang mga kuan daotang na naka-stack. Unang dako gyud pong pasalamat gyud sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa, sulay lang gyud sila. Wa gyud ay imposible. Nigaan gyud akong lawas sir.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Ania na ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Ana, diso nang tulog na tag diso. Say, mangload na lang ako ng asawa. Pagkabuntag, dayo na tuglak ka.
1: Di na katagdon.
0: Di na tagdi. Nagita ka kaon gani, kay di naman puta gutuan.
1: Yes, sir, asa man ka nakadungog kaning sa Teramax capsule?
0: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatuod jud ko nga ang Teramax capsule epektibo gyud. So ay ninyo kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo gyud ang Teramax capsule.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang magalala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap. Mangustin, purple corn, guyabano, malunggay, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta, sa coffee at stevia. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ito ay anti-high blood, anti-cancer, anti-diabetes, anti-insomnia, anti-constipation. No sugar added, no palpitation effect, non-acidic. Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika. Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
4: Ako si Mar Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na ako makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog na inip sulod ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinati ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
5: Ania na ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.